0: Alayo pa kayo, inya na taan ng eleksyon.
1: Pero
0: tabangan sa nato mga katauhan. Diba?
1: Gusto mo mga media nga trending-trending ba? Pakisaw.
0: Sa nang gawas, na yung mga fill in the blank.
1: Ano na nga, pagpasugod mo yung pabukal sa Calderos Politika.
0: Labi na kay atong miyaging adlaw, napasar na sa Senado mga higala ang pag extend sa mga posisyon sa mga barangay official o giski official mga higala, pero wala gigibutang dito nga kining pag-extend baka ha sa mga posisyon mga higala adisir baka ni mauman ang eleksyon o di ba ka kining naglingkod karon mo i-extend
1: kay ina na maguna sa kada balaod nga himuon sa una pag-inas barangay level o dunay mga extension o na patasan ang termino ang makatagamtam ana ang mudaog man sa eleksyon
0: katong bagong elected
1: katong bag-o o bisan bagani sa mga local government units nang litan mayon nga ang kaning position sa mayor o trohon pero dili man na diha-diha gud ditso
0: subot pasabot mga higala dunay eleksyon gud.
1: Doon nag-election. Pero naman yun may unang kumilig ng election. Nagkakasto naman sila gani. Nagandam na po sila para sa filing sa Certificate of Candidacy.
0: Karoon na rabang kuhan. Karoon sun simana. Sun simana. Karoon tapos bulan.
1: Niya, sao naman na ni mo. Mag-filing na niya. May unang pa dito nga otrohon. Nga naka-file na. So, nagkagasto na ang kumilig o kanyang mga papel.
0: So doon ay election sa barangay mga higala karong Nobyembre.
1: Karong kagkag.
0: Kagkag mga higala. Then ang mga mapili ani ang mudaog ini maunay mamahimo nga 5 years
1: until 5 years extended na ilang
0: extended
1: term.
0: Na ilang term
1: ipatasan ilang term gibag-o pero og maningkamot lagi mo nga makatabang og butar na mga patay kay kalagalag manguna
0: kalagalag bida na no
1: kinahanglan dagkot maguna dito para kabigo ni mo nang
0: para daghan kag inig uli daghan kag bada
1: daghan kag dala gikan ka sa cemeteryo sayo gyud kag dagkot dito alas 5 pa alas 6 pa para inig pauli ni mo atang ka dito sa eskwelahan na nakay daghang mga batos nagkuyog ni mo kuyaw lang og ang pikas pud magpantay pud nga nung nakabutar man na nga, nyagi, amo man na silingan, patay naman na, gilubog naman na itong mga miyaging bulan.
0: O nga, kaya damang po doon ka ng dipinsa. Naman po ay screen detector. Na i-scanner ang pikas po. Pag tanaw ito, ikakuyog mo ni og kagkag. Di kakasod, di kakasod. Bindisyonan. Bindidahan dito ang git.
1: So, kinahanglan yun ang mga watcher, ana.
0: Dag, bindita.
1: Pagkagyog bindita o niya, abtik yun ang mga mata. Kinahanglan yun niya. Dili yun, magpagutom niya. Kana mga watcher niya nga. Dili magsigitapad-tapad ng mga chicks. Magsigigistorya ng mga palitawag. Dalaga. Kinahanglan watcher ni mga mulaban sa kabus.
0: Nagiday, nagiday.
1: Mudapig sa kabus.
0: Dali aking oras mga igala. Ang tadugma sa mantak na ugsamang istasyon. Kini niya igalas kahanginan.
1: Kini si Elmer Bagets Maghanay.
0: Kini sa Rex Robot. Ang naging salamat sa pagpaminaw. Adlaw ka na itong tanan.
2: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. Radyo
3: Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday.
5: Puyo
4: ng Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: May nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio, Radio. Radio. Bad, bad. Bing, bing.

0: Radio Bad Bunny.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Set Living Testimonies.
6: Taas ang sugar mao ngay bikil sa kidney, nakaangko na siya og kidney stone.
7: Taas ko sugar og ganang nakuyit bato sa kidney, sakit iihi nga sakit ning kilid.
6: Pinaagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen, ug usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
7: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi, nagawas sa gitong bato.
5: Living Testimonies.
0: Radio.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radyo Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radio Bagbag Ting Ting.
1: September 16 to 22 is Cerebral Palsy Awareness Week. Ngayong Cerebral Palsy Awareness Week, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman, pangunawa at pagtanggap. Iwasan ang panghusga at diskriminasyon. Sa halip, suportahan at bigyan ng pagkakataon ng mga taong may cerebral palsy na mamuhay, matuto at makilahok sa komunidad. Tandaan, ang cerebral palsy ay hindi hadlang para mangarap at magkaroon ng makabuluhang buhay. Sama-sama tayong bumuo ng isang komunidad na may malasakit at walang iniiwan.

0: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification ug paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ang industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagding o kabalkada maayong buntag, kaninyong tanan, aniyan ang BBC Daklit Balita, alas 9. Napulo ka exhibitors ang misalmot sa ika-unom na Cacao Festival sa Mulawis, Zamboanga del Sur, isip kabahin sa selebrasyon sa ika-74 nga araw ng Zamboanga del Sur. In gininagpunting sa pag-uswag o potential sa industriya sa kakao sa probinsya. Ang mga kalihukan naghatag usab og higayon nga mailhan ang mga mag-uuma o mapalapad ang oportunidad alang sa mga MSME o uban pang stakeholders sa industriya. Inyo nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan. Magang salamat og maing buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

Alas 9:12 mga kabagting. Welcome back usap sa ito ang programang Tunog Pinoy with your Ate Chan. Adlaw kita karon nga Webes Pizza 17 sa bulan sa Setyembre tuig 2025. Happy araw na Zamboanga del Sur. Ikaw ang kumpas. Live kita karon mga kabagting sa ito ang kinakusgang si Bihan sa DXBZ Radio Bagding 756. And live sub kita sa ito ang Facebook Live sa BBC's Entertainment. And mamonitor sub kita sa Radio Bagding mobile application. Sa gihapon, ako ang inyong Ate Chan, makiguban sa programang Tunog Pinoy. Alas 9 buntag hantod alas 10. Alang sa inyo ang mga patunog Pinoy, you can text me through 0909-102-0005. Pwede po mamukomment sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Arang ipadangat ninyo inyohang mga patunog Pinoy, inyohang mga song requests. Dini sa ito ang programang Tunog Pinoy, inyohang madungog ang mga kanta nga hinimo sa mga Pinoy, purely Filipino. And inyo sa madunggan ang mga revisions, no? Mga revisions sa kanang mga gipang kanta sa mga Pinoy, kanta sa mga foreigner, tas girevise sa mga Pinoy. So only here sa Tunog Pinoy. As long as it is Pinoy, ayan, you're on the right track sa itong programang Tunog Pinoy. You can comment sa itong Facebook Live, mga kabagting, alang sa inyuhang mga patunog Pinoy, inyuhang mga song request, or pwede po mo mag-text sa ito ang contact number. Alas 9:04 mga kabagting, stay tuned una. Here is our first music for today's Tunog Pinoy program. Hiraya Manawari by TJ Monterde. Radio Bagbag.

Alright, alas 9 jazz buntag, mga kabagting, dinis itong pagpanag-uban sa ito ang programang Tunog Pinoy with your attention. Kumusta mong tanan karon mga kabagting? Ayan, don't forget to like, share, and follow sa BBC's Entertainment official Facebook page. And of course, pwede na mo mag-comment sa itong Facebook Live. Pero ito ng mga taga ng pagtagal. And of course, ang inyuhang mga song requests. Don't forget to comment that one, mga kabagting. And sa mga taga Zamboanga del Sur, happy araw na Zamboanga del Sur. Today, a special non-working day. Walay duty ang mga nas gobyerno, mga estudyante, wapoy klase, o ang saya-saya, diba? Alright, dunay na muta natin siya. Kung sa'y title atong Monkey Play karon. Aho ka, tiod-tiod lang. O, Hiraya Manawa.

magtiayon mga kabagting ang nagkanta. Ang Iraya Manawari, ninot yung siya nga kanta. If kanang inyuhang na-instill ang inyo ang kanta, ninot kayo ito siya kay kwanto siya. Bato siya sa inyuhang mga pangandoy ba? Mga panghinaot nga inyuhang pangandoy matuman. May your dreams

Alright, good morning sa mga kaigsunan na itong mag-uuma karon ni Nas Kabukiran. Ulan-ulan ba man gihapon karon? Ulan pa ba din ha sa inyo, ha? Madali, marag. Kana, habo-habo, walay init. Kana, siyarag yung init. Good morning, ni Ruel Pasigna-Signa, ni Poyos, si Elpidio Skiptron. Naglantaw sa itong Facebook Live karon. Ate Cheng, request kong song Mr. Cupido by Rachel Alejandro or Paligaw-ligaw Tingin by Ashley or Palagi by TJ Monterde. Kana, daghan siya kayo ng hatag nga kanta. Okay, mili man ko. Kana, wala balik-balik ka. Muna po na itong i-play. Kapuya po na ng singil natang balik-balik everyday. Okay, salamat MJ. Si Ruel Pasigna-Signa Ate Cheng. Bato nagpinoy po ko diha sa may asama ni Dapit. San Isidro Dina Zamboanga del Sur. Request po ko og song Ate Cheng. Mahal na mahal kita by April Boys. And of course, si Poyos Elpidio Skiptron Ate Cheng. Patunog pinoy ko sa Magap Mama Mila Magap Puyos. And sa panayang mga patunog pinoy yan bitan. Ako na to ni kay kuha manggong kuhaan diri o kay dili sa murol. Hindi mo toyok. Idoso pagtaman. Nalasigyahan naman to. Patunog Pinoy pagkos sa Puyos Family, Magap Family Ate Cheng, Happy's Family Albarico. Sa akong mga kabrag, diya sa may Baganyan tabi na. O sa akong mga kabarangay Ate Cheng, o mga kaawan ako sa Linden Bake Shop. Si Dodong Inday alias Kim Jungki. Ah, Kuya Juan. O si Brian alias Awabikog alias Miming. Alias Liming. Liming ho? Liming ho. Alias Pugi. So mani, oy. Request kong song Ate Cheng. Wala na talaga. Wala na ba talaga? By Clarice D. Guzman. Salamat Ate Cheng. Watching here sa Notre Dame Village, Cotabato City. Kamsam nida Ate Cheng. Yan. Alright. Diri sa mo Ate Cheng. Gabagyo. Gabagyo o init. Wala na ba ikuan diha? Kanang binaylo ayo bala? Kasi binaylo ayo bala. Kana bang pusil-pusil? Gubat-gubat. Ito ay according sa itong mga authorities na peacefuler man ang elections din sa Barm area. Ate Cheng, awesome ni. Patunog Pinoy ko sa Sidlak, Sidlak Demo Farm. Kailangan ko kahit hindi mo alam ilang beses. Sa Organic Agriculture Production NC2 for Batch 5. Sa mga ganahan mo enroll, pwede kayo mo mag-message. Ah, okay. Pahibalo, dahil nito. Sa mga gustong mag-pa-enroll daw ko no sa Batch 5, Organic Agriculture Production NC2, pag-message lang daw mo sa Sidlak Demo Farm Incorporated. Alas 9:16, buntag mga kabagting. Another, napahingi, ato sa nintiwaso ng basa. Good morning, Ate Cheng. Greet lang ko sa akong beloved mama, Papa Nick. And of course, sa tanan ako mga friends, Ate Cheng, request kong ikaw ang sagot sa mga dalangin. Igar ako, tigsumpay ani, kaya di ko kabalong kanta. Good morning also ni J.R. Condal, all the way from Ginikulalay, Dina, Zamboanga del Sur. And good morning also ni 371, Ogni 038. Ako lang nang basahon ng inyuhang mga message later on, mga kabagting pa-music seta. Here's another music for you this morning. Gusto Kita by Ronnie Liang. Radio Bagbag.

0: Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag kapalatian, sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aho sa lunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga na tong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic. Ug banaba, send panyawan capsule with garlic. Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatak kini nga magaling.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
5: Radio Bagbag. Ding, ding, ding.

Alright, alas 9:23 sa buntaga, mga kabagting, and this song entitled Sana'y Tumibok Muli by Clarice de Guzman.

Ngunit good morning pag usab sa mga naka-standby paghihapon sa tuwang Facebook Live karon. At it's saying, In My Life ni Ariel Rivera. Sige, ako ng pangitao. Database, laya na natubig.

Available yun di ay diri. Sige, later on, ato nang i-play. Mga 9:33 in the morning. Ang programang Tunog Pinoy, mga kabagting, hatod ka nato sa Jumay Ventures Corporation. Legit nga nagbaligya sa Agrivit Products. Distributor sub sila sa Richmade Feeds o Golden Harvest Feeds. Dealer sub sila sa BMEG, Ultra Pack, Pilmico, Pigrilac, Uno, Bugas, Veterinary Products, klase-klaseng lawog sa mga manok pang sabong, accessories sa manok pang pare o uban pa. Hatag sila og wholesale price, mga kabagting, sa gustong mag-dealer, sa gustong magbaligya din ha. Alas, sige, ato mo sa Jumay Ventures Corporation. And what's good news, kay libre ang ilahang technician. Ang Jumay Ventures Corporation, dun ay mga branches sa lungsod sa Mahayag, Molave, Dumingag, Josefina, Suminot, Midsalip, og Tukuran, Zamboanga del Sur. Dina sa lungsod sa Dumingag, sa mga taga-Dumingag, nanaymutang ilahang tindahan at bang sa night market stage. And that's the Jumay Ventures Corporation, ang kasaligan nga nagbaligya sa mga agricultural and veterinary products. Alas 9:26, mga kabagting, another music for you this morning. Clarice D. Guzman, gyapon ni mga kabagting ang nagkanta, Wala Na Talaga. Radio Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
7: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, dahil na yun maglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Radyo Bagting!
11: Alright, alas 9.34 sa buntag, mga kabagtingan, you're still there, listening with me, watching with me, nag-standby lang gihapon mo karon sa ito ang official Facebook page sa BBC's Entertainment. Good morning ni J.R. Condal from Ginikulalay, Dinas. Good morning usab ni Nestor Candia, Dinas Mayag, Zamboanga del Sur. Larry Hirmo, Dinas sa Upi, Maguindanao del Norte. And of course, si Aisa Maghanoy from Baroy, Lanao del Norte. Hindi lang ko mo cater og tawag sa karon. Ay, dili man po ta magkasinabot, magtinawagay ta.

0: mga kabagting, kini sa itong programa ang Tunog Pinoy. Pwede kayo mo more request sa inyohang mga gusto nga kanta as long as Pinoy ang singer. Kawana, yun na. Kamusta man mo ang tanan karon? I hope you are on the right track. Anyway, happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw. Ayan, happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw. Belated happy birthday sa mga nag-birthday kagahapon. O sa mag-birthday, og mapuhon, happy birthday. Oy, belated happy birthday ni ay ni Maria Yvonne Tora. Maria Yvonne, sa to'y sumpay, marag Maria Yvonne. Maria Yvonne rito, no? Oh, Maria Yvonne Tora. Happy, belated happy birthday, Yvonne. Nasato niya ta. Katawa si Boy Yvonne. Nasatik sa punta, Bon. Chat ba ka ng... Chat good. Happy birthday also ni former Governor Aurora Inerio Cirillas. Adlang natauhan usab niya karon. And our wish is good health.
1: Happy birthday.
0: And more blessings to come sa inyohang family. Sa mga mag-birthday, ugma puhon, advance happy birthday. And marog niya, bahala, gula tayo handa as long as buhi ta. Alas 9:37 is buntag, mga kabagting din sa itong pagpanag-uban sa itong programa ng Tunog Pinoy with your Ate Chang. Matag-adlaw ng Lunes hantod sa adlaw nga Biyernes, pagkasabado lahi naman po ng muda. Sa mga naminaw karon, ang ato ang background music, kanta ni Ariel Rivera. Siya'y nagkanta ani karon. Daghan mo ni silang nag-revise ani, nagkanta-kanta. Masahay si Clint, gani magkanta ani. Minsan lang kitang iibigin. Alright, ang atong programa Tunog Pinoy hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian City. Nangita baka magbarato pa ni kalidad 100% original ng cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories sa iyo na kabalaka. Available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets, doon ay mga branches din sa lungsod, sa nagkariyang lungsod, sakop sa Zamboanga del Sur o sa mga kasikbit nga probinsya. Pangitaan lang din sa inyong lugar. A, letter B, then Gadgets. Legit na sila nga nagbaligya og mga cellphones, laptop, CCTV printer and uban pang mga accessories. Alas 9:38 sa buntag, here's another music para kaninyo karong buntaga mga kabagting. This is requested by Shilo Maristura, samtang nag-review mapo niyahang gustong paminawon sa pagkakaroon In My Life by Ariel Rivera.
2: Radio Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

Radio Bagbag. Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

It's 2 minutes after 9:50 in the morning. Mga kabagting, sa ito ang programang Tunog Pinoy with your Ate Cheng. And our background music is Hawak Kamay by Yang Constantina. Alright, at sa katapusang bahin sa itong programa, daghan kayong salamat mga kabagting sa inyong makanunayon nga pagpaminaw and pagsuporta sa itong programa ang Tunog Pinoy, labi na sa itong mga kaigsunang mag-uma, Dinas Kabukiran, mga mananagat nga naglatas karon sa kadagatan, naglawig sa kadagatan, and mga drivers nga naglatas sa kadalanan. Ang pingus kanunay, don't forget to bring your rain gears. So, ng rain gears. Rain protection. Kami sa una, manglampas mis bukid. Aw, magpandong si Lupin. Kay magtinapulan ka. Wag yun kay kanon. Bahala gulan, trabaho gyapon. As long as namoy mga rain gears or rain protection. Alright, thank you so much ni Marfi Samson, Isa Maghanoy, Wilson Bungas Bate, Rowell Pasigna Signa, Rose Labrador Izuena, Gadin Aganan, sa tanan-tanan ng mga naglantaw sa itong Facebook Live at sa mga nag-react po sa itong Facebook Live. Ayan, and thank you so much kaninyong tanan. Hantod na lamang umapuhon. Adlaw nga Biyernes na umapuhon. It's Friday mga kabagting. Daghan kayong salamat.

Good morning day ni Raybel Abordo. Naglanta po day siya sa atong Facebook Live, pero to siya sa lahi nag-comment. Sa pang shared post siya nag-comment. Nakita na Raybel Abordo. And thank you so much next time sa BBC's Entertainment lang pag-comment. Good morning usab ni Iring Ungas. Iring. Sa baning kuya Iring Ungas. Si JR Gondal, Johnny Baco Buendia. O kaniniyong tanalagan kayong salamat. Hantod na lamang og mapuhon sa samang takna og istasyon. Ako si Ate Cheng.

0: 九万稳定。定
1: ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, Daklit, Balita.
4: Kabagli kabalkada, yan ang BBC Daglit Balita, alas 10. Dagpadayon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 9 sa pagpatuman sa nagkalainayang programa aras sa mga mangingisda o mga komunidad na nagsalig sa pangisdaan sa Zamboanga Peninsula. Nakip sa mga programa ang paghatag suporta, teknikal nga tabang o mga oportunidad aron mapalambo ang pagnabuhian sa mga fisherfolk o mapadayon ang responsableng pagdumala sa mga kahinguhaan sa kadagatan. Gidasig sa BFIR ang mga beneficiary ng aktibong musalmot sa mga programa o pagbansa aron mas mapalambo ilang kahibalo o panginabuhian sa sektor sa pangisdaan. BBC Daklit Balita, alas 10, Bagting, 17, Florence Ofima, maayong buntag.
3: BBC Daklit, Balita.
5: Radyo Bagting.
6: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang ay may bulag, may titig at may dingin.

0: oras, alas 10 y media.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio.

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagdag-balkada niya ng BBC Daklit Balita alas 11. Padayon ang Department of Agriculture Regional Field Office 9 or DE9 sa pagpatuman sa nagkalain-laing programa alang sa mga mag-uuma sa Zamboanga Peninsula. Laki sa programa nini ang paghatag o agricultural inputs, teknikal nga tabang, pagbansag suporta sa mga organisasyon sa mag-uuma aron mapalambo ang produksyon o panginabuhian sa mga benepisyaryo. Ipaglaro sa DA ang kamahinungdanon sa papalingkom sa sektor sa agrikultura, pinagi sa padayong paghatag og serbisyo og mga programa na makatabang sa mga mag-uuma sa Rehiyon 9. DBC Daklat Balita alas 11, Bagting 17, Florence Ofima, maayong buntag.
4: BBC Daklat Balita.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: DJs. Radio Magbating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Naghanaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Zed Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hitgan motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan og Zed Liniment.
4: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
5: Tangan siya og Zed Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.
6: Aderico Optical Anniversary Sale Buy One Take One ng Antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, makaangkon na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
7: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji. Isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi. Lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
10: family. Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
11: Experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
11: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka. Kay anina na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudyaka sa kahanginan. Hudyaka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
5: Yes! Welcome na usap sa itong programang Hudyaka sa kahanginan. Kauba na po ninyas Lady Antonia. Nagkamas-kamas gito mga kaudyaka. Ay, sa itong mga nanay, tatay. Kamulo na og digamo ang uban tuwa pa in taon mga kaudyaka. Asa man mo karon mga naamos kan anan. Oh, asa man mo karon mga kaudyaka. Ubani ko ninyo ha. Oh, mag-inununga kita mga kaudyaka. Oh, ngudyakas kahanginan, kaubas Lady Antonia. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke tayo paudyaka. Naman tayo numero ha. I-text lang ninyo mga kaudyaka. Oh, kung mag-joke mo para dali bitaw na ako makita, ibutangin na daag joke time. Para ma-pin na ako ang inyuhang mga text. Butangi o joke time, big letters na siya, caps lock pa yun, bahalag mo ramong nangasuko. Butangi na ngalan ninyo gasa mga lugar. I-send din ninyo inyong joke sa 0997-765-9923. Shout out sa tuang mga kamulo na o papauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Unsa may uras ninyo diya karon mga kaudyaka, nag-usa kita karon. Aron ipadayag ang ato mga gipangbati. Shoutout des mga nagamit sa itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nindot kay mga kaudyaka ba kay ubay-ubay na gyud ang nakaangkon sa kaayuhan. Unya daghan mga parmasya na gyud pod mga kaudyaka ang natuan sa tuang mga users. Labi na tong wa pa makatuod at tula mo dalikyat sa mga parmasya mo ato mga kaudyaka ha para mapangutanan ninyo ato mga produkto kay labi na tong mga nagamit sa gitawag ng Memo Smart Syrup sa inyong mga chikiting mga kaudyaka. Proteksyon na ato ato mga anak. Kung ingon man, ipagamit o gitawag ng Memo Smart Syrup, 200 pesos per bottle. O gana po tayo Memo Smart Capsule. Ako na ipang-mention unya mga kaudyaka, ha? Para masabtan gid po ninyo unsa nga mga ingredients ang naa o unsa po ang mga benepisyo ang atong makuha. Dapat magod mga kaudyaka, kung magamit ta og mga kanang mga produkto, dapat kabalutas mga ingredients. Kabalo taon sa mga benepisyo. Okay, dili man po pwede mga kaudyaka pataka tagamit og produkto. Bawa taka sa masayod mga kaudyaka sa epekto po sa tuwang panlawas. Pero kani mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation kung sa Bisaya pa unsa man ning Nature's Gift. Gasas kinaiyahan. Na mga puro natural. Napo tay gitawag nga Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ingon man atong Nature's Gift Vision Pro Capsule o Nerve Flex Capsule. Shoutout Midiri Antonia, nagtipok Midiri. Naminaw sa Udyakas kahanginan. Uy, salamat kaayo ha. Sa mga naa karon. Shoutout sa tanan mga naminaw karon, lalog-lanugi na inyong mga radyo. Kaya para di na ito na madunggan na itong silingan nga saba kaayo. Namin mga panahon nga pirtigyong kapuya. Mugin na akong ika-say sa inyo. Daghan kay mga panahon mga kaudyaka nga ma-feel na ito ang kakapoy sa panlawas. Kapoy sa panghuna-huna. Usahay kay natay kwarta. Ato nang nabaligya ang ato ang mga ATM, ato mga swildo. Unya, kung namagaling tayo kwarta, ibayad na po sa utang. Balik pagkaon. Balik na po pangutang. Balik na po trabaho. Inanarag yung tuyok-tuyok na yan. Pero unsa man taman nga mo man atong kinabuhi mga kaudyaka. Maniguro gihapon tag tarong para gid nga kanang maibsan nato ang atong mga pinaghihirapan o atong paghihirap ngayon. Importante ang mahalagang malipayon ta, di ba? Ah, wa tay gitapakang tao. Naglanog-lanog kuno ta diha sa GK na tindasan. Pangaon na intawon mo diha, ha? Ayaw gidintawon ninyo paapektuha eh. Paapektuha o paapektuhi ang inyong pagkaon. Oh, panahon skalisod. Kaon gihapon kay magluya man taon sa ano pagkakita og pag ato ang diskardes pagkaon mga kaudyaka kung mag di na lang tamo kaon kay tungod kay nagkaluya natapunta karon tungod sa palaliton. Ba? Okay, namay mga panahon mga kaudyaka nga oh, namay mga panahon nga maka kuan po ta luag-luag ba? Di gihapon walaon ang quality spirits pagtabang. Oh, bisan amo man inani man ang personalidad sa usa ka Pinoy. Bisan nagkalisod na. Oh, nagi sila makita bitaw nga pamaagi alternatibo nga makatabang gihapon. Unya maka-income gihapon. Mahimo gihapon malipayon, luyos kalisod, di ba? Inana ang tatak Pinoy. Di ba mga kaudyaka? Amping intawon mo diya kanunay mga kaudyaka ha. Mobalik ra po. Say, Lady Antonia!

0: lagi. Kaki ay lagi mo diha. Ah, iki ay lala ninyong mga nakaka... Nakaka-aleokat. Oh, unya ang nakanindot kay naman tayong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Importante, begid kay ni. O nga, sa panahon karon labi na itong mga drivers, bitaw nga, sakit na yun pa ang panglawas sa sige og. O sige og, kanang duso-duso dihas manubila. Sige, intawag labiog sa yahang likod, yang abaga, sa pagmaneho. O niya, niungot ng mga ugat sa kalawasan natay Nerve Flex Capsule, ha? Namugna kinis Nature's Gift Marketing Corporation nga tag... tag 18 per capsule. Ayaw ka nang kuha na. O, kanabitong tipira imong kaugalingon sa mga butang nga makapahayahay kanimo. O, sa'yo magod, ay nalang, oy, may nalang man eh, antusun ko lang ni kasakit. Di ba po na maayo mga kaudyaka? Para asa man dahil na? Usahay, bitaw, maka-question ba po ito mga kaudyaka? Ba nga para asa giday ni atong kahago nga ito ang gibuhat karon, no? O, ikaw nga nanarbaho. O, ikaw nga nanarbaho karon. O, bisan ako sa akong kaugalingon. Para asa dahil ta, ano mo bangon ta matag-adlaw manarbaho? O niya, panahon nga, tingswildo na, masuko tag na maningil sa atong bayad sa utang. Na, diha man na padulong gyud. Oh, kana bitong para asa gyud ay munay pangutana mga kaudyaka, di ba? Usay magud kay nakuan magud ta ba masuko bitaw ta mga kaudyaka nga masuko ta mga kaudyaka nga kana bitong kanang nahurot atong sweldo kay nagbayad tag kuryente, nagbayad tag tubig, gipalit nato og konsumo. Urot na magani ay napalit pa kong bugas, palit pa kong suda, napalit pa kong bayan pa kong sakwan. Kuma na ang purpose, gano na narbaho ta. Importante gid kay nga tagaan na itong panahon ng atong panlawas. Tagaan na itong panahon, kay diya, umubitaw na ang giingon mga kaudyaka, para asa ta magtarbaho, para ipakaon na ito sa itong pamilya, makasustain ta sa itong pinanglanon, daw big atong lawas magluya. Diba? Mubi na i-purpose nga nung naningkamot ta karong panahon na. O muning purpose nga nagyaw-yaw ko karong gabi una. Okay, dili man iingon gyud. Ang kunon ko magyud ni nga, trabaho man eh. Aside sa nagpalipay ko ninyo, makaswildo, mapungkuan eh. Makapakaon man ta sa tong pamilya. Oh, inana. Munang taga na tong panahon na tong kaugalingon. O, kanang 18 pesos or 35 pesos for popcorn coffee or 18 pesos nga Nerveflex capsule, di na nimo angay ikwinta sa imong kaugalingon. Labi nag-driver ka, masahista ka, trabahante ka nga hago. O, gusto nimo nga ang imong ugat kay part man na sa atuang kanang pangadlaw-adlaw nga pangbuluhato ng atong panudlo. Benhod, dobig maminhod na natay Nerveflex capsule. Nasa vitamin B1, B6, B12. Sa mga nagamit, gitawag nga Verticure capsule. Kani pong Verticure para sa mga vertigo. Kanang gabertigohon ba? Kanang dali ra nga... kanang dali ra bitaw ta. Kanang luyahan, unya malipong tagkalit. Paniguro, intahon mong panarbaho karon. Kay mga bate, rabatag batasan. Way mo tabang nato. Kung kabalo kasi mong kaugalingon nga na kay pagkabate sa imong batasan, paniguro, paningkamot. paningkamot na lang yun mga kaigalaan. Kay, manta mo dool nga. Mayroon nun matag, hilom-hilom dya. Dool-dool ka bate na magkabatasan. shoutouts tanan mga batig batasan dya. Paniguro na yun mo. Ngayon na ni mo to niya. Ay, real talk, maning ato. Maninood, maginta kay, pero sa tinood lang bitaw mga kaudyaka. Sa panahon karon, tagaan gyud pud nato atong kaugalingon atong pamilya og prioridad. Kay naa gyud mga tawo nga abusado bisan unsaon atong tabang, di nila ma-appreciate magsige gyud pangayo bitaw mga kaudyaka, abusara na lang dayon ta ba. Dapat naa gyud tay priority sa atong kaugalingon. Kabalo ta mo gamit sa word nga no. Pass lang sa. Ay lang sa, time sa. Kabalo po ta mo gamit, ana. Kanay mga tao nga sobra kabutan o niya giabusaran lang. O, kay abi ninyo mga kaudyaka, ako lang ning na-mention, kay mumani sakit sa Pinoy, mutabang lagi, na yung mga panahon pod, mabikil, mamoy boy. Oy, shout out kung asa nakahukap atong programa ngudyaka sa kahanginan. Ano po tayo gitawag? Memo Smart Syrup. Ang inyong mga anak, tagaigyod na ninyo o kana bitong gi-invest na ninyo inyong anak sa mga vitamina o minerales para sa panlawas. Makatabang aron di, para dali sila makasabot. Maluhi ta sa tong anak mga kaudyaka o di, lang, di kalit kasabot. Ikapila pa isulod sa alimpatakan, wag yun in town sumabot. Maglagot beta usahay mga kaudyaka, pero at anak ba na nato? Oh, unya kung atua pong pasagdan, ma kita mauwawan mga ginikanan, kaya naliwat ra ba din sa atua yan. May mga batang gagway ba? Tudluan og maayo ang bata, ilan ang awaton?
1: Bali imong chinilat. Ayuha imong chinilat. Ah, akong chinilat, ma!
0: Saan ba na sakto? Chinilas, chinilat. Kita unta nga mga idaran, atong tudluan di kay inyong awaton ng bata, no? Saan yung pagkatuon, no? Mayon ka, Day, ang tawag ani, chinilas. Ang English, sleeper. Di kay,
1: baliin mong chinilat. Palit dito, tindaan.
0: Nabali na gid karon. Na magi mga igo ani kay tudluan ang bata og di mao kay moy na andans bata. Dili kamo ang muawat sa bata. Ang bata kakaunon mingog am.
1: Am na ko mabe am.
0: Unsa man ang am lugar be?
1: Karon na lang ga am, mag am na karon mag am.
0: Am lugar ang tawag sa kaon.
2: Okay, anak. Ang tawag ani, mukaon ka, mag-eat.
0: Kaning mga idaran noon, gabali ba? Lamikit ko sa yung tingkoy ba? Bang ano ka? Bang una-unara na ninyo yung pagtudlo sa mga bata, be? Kamu naman mo suon. Shout out sa mga palibot nga humot og ayay. Oh, kita mga ginikanan, kita imo tudlo sa tong mga anak, kita mga dagguhay mo gawat-awat sa mga bata. Saan pagkabalos mga bata nga di. Hi. Antonia, kung ugangan, shout out kay nimo Lady Antonia. May gabi, shout out kay nimo Jessica Sunugan, ingon man ni Abi Hiniblaso. Antonia, naabay tambal sa irregular menstruation? Naa! Naitambal ana ate, mention ako niya ha? Abi Hiniblaso, irregular imong menstruation? Na, wag yung kay grado ana, kay irregular man ka. Ay, balik ko na ako ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Pwede niyo makita sa atuang FB page. Na, ikaw galing yung FB page. O, isearch ninyo ang Nature's Gift Marketing Corporation, mga kaigalaan. Oh, i-search ninyo, makita ninyo di atanan. Idol, shoutout din is maligaya, si Ay Sambuka, si Bugay, galanog-lanog, yudol. Grabe, kusog kay kadiridol! Kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule? Oh, nagkahanap imong pananaw, lisod sa pagbasa, murag di na kay kakaklaros mga letra. Oh, usahay po, sige, gamit ko gadget. Oh, ang imong trabaho, gatubang sa screen. Kasagaran, mabati ni imong kakapoy sa imong mga mata, paggamit og Nature's Gift Vision Pro Capsule. Tagpila man eh. Susngin. Tag 18 pesos per capsule ra. Ah, shoutout Boboy Amolo, Jess Basilan, Podyaka ko, Jess Barangay Kalikan, Pinyan, sa Mga del Norte. Pinaga advisors, Konsehala Inday, Elena Kalain, Padayag, Amping, Kanunay, Diagang. Ah, ikaw na lang din mo chat. Ano yung mga amping-amping ni mo sa imong mga hinigong mga ano? Iagi pa man ni mo sa ako. Shoutout ma... Bitaw, shoutout, Jack, anin niyo ha. Abi pa lang, dirira ko sa kuan. Ipatukar ang taralilo tarala.
3: Taralilo tarala. Tananananana.
0: Shout out, Lady Antonia. Ay, shout out. Huwag ka nang maingay, Lady Antonia. Naghilas-hilas kalas kahanginan. Unya, naghilas-hilas kalas kahanginan. Unya, ni text pag yun siya. Sato pa naminaw ka. Ang uban bitaw listener mga kaudyaka ako nabantayan. Mag-text na lang sila mga dili kay maayo nga mga istorya para mapansin sila pag makuanan. Ako ra bagyong gabasahon. Shout out sa imo si B9199.
4: Yeah, yeah, yeah.
0: Kung naghilas-hilas magaling ko sa kahanginan, wala kayong wala kang magagawa dahil nandito na ako, Ubibi. Oh, wag ka nang maingay, Antonia. Unya nga nung naminaw man ka. Mula ginay problema lagi kay oh, para bitaw tong oh, kanang abi ninyo mga kadyaka kasagaraan bitaw sa mga naka-income karon sa Facebook, daghag basher. The more basher, the more comment. The more ang dollars mo anha, pero di ako di kumusugot nga naikuan oi kay oh, muna ilang ingon nga pagdala pug hilas Antonia, pagkuan pud sa Facebook kay para daghan masuko sa imo, daghan kag basher, more chances of dollars, so bahala mo diag dollars sa mo dia. Joke time. Kini si Tonyo, gikan ni nga joke sa diri sa FB Live nga ikaw 1 million 7 nga gi-send kay para di pagmusaka na pa koy mabasa. Kini kuno si Tonyo nga naa ni gibuhat nga assignment.

gimme koan ni Giselle Aison. Ay, Tonyo! Unsa day English sa timbang? Ni-reply sab si Pablo. Hala, dera ba ko kabalo? Dera ba ko kabalo mag-google to nyo? Unya ni tubag po si Pablo. Ingon si Pablo, wait. Ingon si Pablo, W-A-I-G-T, wait. Ingon po si Tonyo, ah sige Pablo, hulatan ta ka Pablo, take your time Pablo, hulatan ako sa English sa timbang, hulatan ta ka, wait man ka. Digid maayon, hindi ta kabalo o basa o mga English eh. Patukar sa kong sunata ha, mubalik ra kong mga kaudyaka pa, natanawa, apiki, paspasas, uras o eh, sabi, ano mo? Nay, uwang galing di rin. Namagyapoy kanta, uwang galing, galing, kung sumayaw. Nagiday ba eh? Nadir ikaw galingo ni nga libro ning tawhana ni mga kaudyaka. Oh. Ah, mubalik ra, mubo ra ni nga sunata kay para mubalik ra si Lady Antonio.

Laring dutas tukar mga kaudyakan, no? Edun ba mama, tarase boom, baras ta boom, baras dam boom. Naputay Memo Smart Capsule mga kaigalaan. Para ni sa tua, para ni sa tua, para ma-relax atong panguna-una.

0: Mas klaro nga panguna-una, pampaligon sa memorya. Labi nag-business man ka, business woman ka. Ah, tindera ba kag tindero? Unya ilista nimo ang mga nagasto nimo, imong nabaligya, imong napalit, imong gikompra. Unya daw bigwa kay sa saktong memorya, nalimtan nimo ang tanan. Na delikado na, bankrupt na imong negosyo. O mas dako pa ang imuhang kanang pangadlaw-adlaw nga kanang gasto kaysa pangadlaw-adlaw ang kita. Pareha ra gud na nang ang imong sweldo tagahawak pero imong utang tagaliog na. Lesson. Munang magmemo smart capsule kita para tin-aw ang ato ang panguna-una sa pangadlaw-adlaw buluhaton. Shoutouts, pamilya Denisado Family Sinayawan Purok 4 from Aruman. Antonia, shoutout sa Tagaluok, Labuan, Tungawan, Sabuga, Sibugay. Sa Emasilingan, Dres Theodore, Francisco, Robert, Mercy, Pundulan, Gabas, Bilbestre, Panday, Bahian, Rosario, Tijeras, Binya, Mayman. Napashoutout, Elisar, Pundulan, Tungawan. Shoutout, Jack, kaninyo ha. Ugay mo kalimot sa gitawag nga Verticure Capsule para sa inyo ha, mga vertigo diha. Sa mga naibertigo, dali na malipong, dali na magsalimuang. Paminaw, gatuyok ang palibot, kawala ang balanse. Oh, shout out ya kaninyo. Kailangan ninyo og protection sa inyong kalawasan, batok, anak nga balatia. Natay gitawag Verticure Capsule, Piolo Tinampay, Cruz Jess Rodriguez, Romilin Gabrines. Si Oran Katipunan sa Buanga del Norte, Bol Kiosi, Maing Dukilem nate, Piolo Tinampay. Oh, shout out ya ninyo ha. Oh, ingon man na ay mo kalimot sa Nature's Gift the Purple Corn Coffee. Kani gyudon indot kay ni para sa inyo ha. Oh, labi na tong di kay kapamahaw sa man ako nga malate gyud. Sayo ko gamata, sayo ko gatag-ag linungag. Unya kay atimanon pa man atong estudyante. Unya kani po estudyante labi na gadalagahon ng mga kaudyaka. Tagaan imong sanina nga sakto, mangita gyud lahi. Ora gyud na imong awayan ako pag buntag sayo mga kaudyaka ni ang ending di na ko kapamahaw kay ting banday naman.
1: Kakaloka.
0: Oh, di man pwede nga ang ato ang magtrabaho ta gobyerno nya puro pula atong kuan. Sige ka late. Isosa Luardo May Disinyo Dias Aracar North Catabato Romelin Gabrines Nathan Jones. Onya ako ipaibalo sa inyo mga kaudyaka di ay. Ay ako saning humanon ang atuang pag-mention sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation kay Gikan's Verticure Capsule nga tag 18 per capsule. Ang atuang Memo Smart Syrup tag 200 pesos per bottle. Ingo man atong Memo Smart Capsule. Mapalit ni tanan sa mga parmasya, pangutana lang mo. Kung wala sa parmasya ngayon yung pangutanan, awa sila eh, stock, awa sila na maligya. Kay lisod ba po ba? Kung yung demo, lidianto niya, baka kung wama lagi. May mga parmasya nga naana po'y wala. Okay, salamat sa inyong pagpaminaw ha. Aga syempre kininga oras, kininga programa. Giyatod ka natin sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memo Smart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, Memo Smart Capsule, lingon man natuwang Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerveflex Capsule.
2: Kini si Lady Antonia! Manamilit kaninyo og hangtod na lang po sa sunod natong panag-uban sa atong programa. Og ako mo ingon, kung sahod yaka ka kanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw! Hush, hush, hush!

0: Radio Bagbag Ting.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magbubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, imsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangkay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisagun sa pagparagis na ka. Sisay yun, isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugon na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagyo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
8: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
9: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
8: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
9: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
8: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
9: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
10: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
11: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. wala nung October, umiinom na ako ng rice coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa kustit ko at saka lumiit ng kustit ko.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
0: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Radio Mag-Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Mag-Bating!

0: oras, alas 12:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: September is Childhood Cancer Awareness Month, isang paalala na ang maagang pagtuklas ng cancer sa mga bata ay mahalagang hakbang upang mapabuti ang kanilang pagkakataong gumaling at magkaroon ng mas malusog na kinabukasan, maging mapagmatsyag sa mga posibleng senyales tulad ng matagal o pabalik-balik na lagnat, hindi may paliwanag na pamumutla, panghihina, pagbaba ng timbang, madaling pagkakaroon ng pasa o bukol at pamamaga sa katawan. Kung may napapansing hindi pangkaraniwang sintomas, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center, rural health unit o health facility para sa tamang pagsusuri at payo. Sama-sama nating palakasin ang kamalayan at suporta para sa mga batang lumalaban sa cancer at kanilang mga pamilya. Magpatingin agad para sa mas ligtas sa mas malusog na kinabukasan ng ating mga anak.
3: Radio.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ningsulay ko niyong Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Kanang gikan sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, madyo ni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: September is Generics Awareness Month. Alam mo ba na hindi kailangang mahal ang gamot para maging epektibo? Ang generic medicines ay may parehong aktibong sangkap at therapeutic effect gaya ng katumbas nitong branded medicine at maaari itong maging mas abot-kaya. Sa pagpili ng gamot, huwag presyo or brand name lamang ang tingnan. Alamin ang generic name at kumonsulta sa doktor o pharmacist upang matiyak na ang gamot ay angkop para sa iyong kondisyon. Mahalaga ring sundin ang resita at tamang paraan ng pag-inom ng gamot. Huwag mag-self-medicate or basta-basta magpalit ng gamot nang walang payo ng health professional. Ngayon, Generics Awareness Month, maging wise, responsable at mapanuri sa pag-inom ng gamot.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Ang atong kahimsog mahinungdanon ug ang ayang tagaagpagtagan maong ang Said Marketing. Karon, magadalit ka ninyo niining talagsaong tulumanon. Mga giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa Said Liniment Oil, haplas sa kaupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. Tulumanon magagiya ug magahatag og mga tambag aron ang lawas nato magpabiling himsog ug luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa haplas yung milagrosong muta tabang ang Said Liniment Oil nga gikan sa Said Marketing Incorporated. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon aniana ang atong anchor woman, Ma'am Michelle Miral Galve.
2: Kung dunay katol-katol sa panit, nasayod ka ba kasama nga makatabang ang Said Liniment Oil? Yes po. Na makatabang sab, mga kasama sa mga katol-katol sa atong pamanit, kining atong haplas nga gisaligan ng haplas nga ginama sa Said Marketing Incorporated, ang Said Liniment Oil. Ang mga katol-katol man gud sa panit, siguro napaakan og lamok. Noon, hubag, napaakan lang mula ang atong mga panit. O niya, posible po nga sigitag pangalot, no, katungod sa siguro mga insects or environment kung asa ta. So ang hinungdan mga kasama o ang effect ni ana, magpula-pula na dayon ng atong

0: mga pamanit. Okay? So, or siguro posible po allergy or mga insect bites or sobrang kainit, no? Kung unsa pang mga rason, mga kasama, basta kay dunay katol-katol or irritation sa imong panit, base sa gihapon, sa eksperyensya, sa kadaghanan, mga kasama, ilang gisulayan o ilang gibutang sa ilang panit sa affected area, katong area sa ilang lawas nga dunay pagpangatol, gibutangan og said liniment oil o base sa kasanatian sa atong mga nahinabi, mga kasama, na wagtang yun ang mga pula-pula sa ilang mga panit. Nawapod ang katol. Diba? Amazing. Kuya, ganun nga haplasa ni kay. Hindi ganun basta-basta mga kasama kay lagi. Dili lang man good. Methyl salicylate, dili lang camphor, dili lang menthol na apoy. Herbal. Mga kasama, special herbal ingredients kining atong haplas. Maong nga gisaligan good ni sa kadaghanan mga kasama ang said liniment oil. Dili lang para sa sakit sa lawas. Dili lang para pangmasahe. Dili lang po para sa pamao. Dandruff or kaspa, di lang para sa kuto, di lang sa paso, di lang sa samad, pati katol-katol mga kasama uban pa na pamatud-an nga epektibo ang said liniment oil nga ginama sa said marketing incorporated mga kasama. Kay kini siya ang haplas nga gisaligan na gyud sa kadaghanan. Ug syempre available ni sa mga butika diha sa inyuhang lugar. Kung asa ka man nahimutang karon, for sure naa mga kasamay stock diha nga said liniment oil. Pagdali na pag butang na diha sa inyuhang balay, dili ta mo sugot nga walay pundo nga said liniment oil sa atong balay. Kaya nga naman, panahon nga na yung mga magsakit-sakit ang tiyan, labad ang ulo, kulang sa tulog, gustong magpahulay, sakit ang lawas, nasamad, napaso, nagkatol-katol, ni ay atong makuha kanunay nor, atong magamit kanunay para makatabang mga kasama sa atong mga sakit-sakit sa panit o kalawasan ng said liniment oil mga kasama. Nya, for sure, daghanag yun na mga dabawenyo ang nakagamit ni ini kay base magud ni sa mga experience ninyo. So base ni ikaw karon, first time user ka or bag-o lang ka ning gamit kasama sa said liniment oil, unya naa kay talagsaong kasinatian kasama kalabot ni ini, ako kang i-encourage nga i-chat ko sa akong Facebook Messenger kasama Michelle Miral Galve. Okay? Para magkuanta, magkonekta sa Facebook at the same time, base ni ikaw akong sunod nga ma-interview kasama, mangutana ko nimo sa imong kasinatian gamit ang said liniment oil. So para ikaw mismo nga naminaw karon, makabenepisyo pud ka sa kanindot ka epektibo ni ining atong haplas mga kasama nga gisaligan sa taas nga panahon, ako kang auhagon nga adto sa pinakaduol nga butika sa imong lugar, gamit dayon. Unya i-chat dayon kog kumusta ang imong experience kasama para mag napoy ka uban diri magstorya, no, nga kanang ikaw mismo. Kay ako naka-experience naman ko. Kay ako mahiligon ra bayad jud lagi kog masahe na mo na akong ginagamit kay sakit akong likod. So for me, I find it effective. Og for sure, ikaw nga naminaw karon, epektibo sab ni mo ni kasama ang haplas nga gisaligan ang said liniment oil.
1: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa said liniment oil. Haplas sa kahupayan, giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. At ang ilang giyapon kini nga tulumanon sa samantak na usamang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: BBC Daglit Daglit Balita Balita.
5: Kapagtingog kabukada, maayong hapon ganinyong tanan aniya ng BBC Daglit Balita alauna. Nasakmit sa kapulisan ang 150 ka rim sa gituang smuggled nga sigarilyo. Nagibanabana ang nagkantidad og 120 mil pesos sa toll sa checkpoint operation sa Barangay Samburon, Linamon, Lanao del Sur kaghapon na las 4:50 kadlawon, Setyembre 16, 2026. Nasutas mga pulis ang puti nga Bajaj Baobao adunay mga kahon sa likod nga bahin. Sa pag-inspeksyon, nakita ang mga sigarilyong modern nga pula. Ang pakete og ang driver giingong wala makapakita sa gikinahanglang dokument. Ang kasamtangan ang driver na nasa Linamon Municipal Police Station alang sa dokumentasyon o tukmang proseso. Inyo na bati ang daklit balita. Launa, ako si Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan. Salamat o maing hapon, kaninyong tanan.
4: BBC Daglit Daglit Balita Balita.
2: Radyo Bagting.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
8: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating ani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
9: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
8: Oo.
9: Uh-huh.
8: Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
9: Ah,
10: asin.
9: Okay. Uh-huh. Sa karon, o saan ay gibati ni mo?
8: Okay naman ako sa karon. Mao na gani ito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
9: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
10: Oo.
9: Aha.
8: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
9: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
8: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
7: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Pagpaprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
10: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Radio Bagbag Ting Ting.

0: Radio Bad Bad Ting.
1: First week of September is National Epilepsy Awareness Week. Ang epilepsy ay isang kondisyon kung saan maaaring makaranas ang isang tao ng paulit-ulit na seizure o convulsion. Maaari itong magdulot ng pangingisay, pagkawala ng malay o biglaang pagkawala ng kontrol sa katawan. Tandaan, hindi nakakahawa ang epilepsy. Kung may taong nagsiseizure, ilagay siya sa ligtas na lugar. Alisin ang mga bagay na maaaring makasakit sa kanya at huwag maglagay ng kahit ano sa kanyang bibig. Kung ang seizure ay tumagal ng higit sa 5 minuto, humingi agad ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility sa inyong lugar.
2: Zen Living Testimonies. Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
2: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
2: Living Testimonies.
4: Panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
0: Radio Bad Bad Ting Ting.

0: oras, a la una y media.
1: Radio Bagbaking.
2: Handuraon na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, hunong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
5: Kinsa siya!

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili guwapo pero uso. Totoki lang, di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaagi sa ato ang programang Tudling sa mga Garay nga naka-hook up sa daghanang mga radio station sa Mindanao o Visayas. Na ako ni-mention ni sa isa, ay dugay kita mahuman. Basta kay naka-hook up ko karon sa daghanang mga radio stations sa Visayas o Mindanao. No? Bayubay nga mga station sa Visayas o Mindanao naka-hook up sa programang Tudling sa mga Garay. Pero kani atong programang Tudling sa mga Garay, ato ning gihatod kaninyo kay gipaluyuhan ni sa mga produkto na to. Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Grabe ka controversial kay sige pug suun-suon ning uban. Kopya-kopya pod. Oh, di pod magbuhat og ilang kaugalingongan. Ratar sa ko ay. Istorya ra ning ato, amping lang gin mo kanunay, na naman tay mga aksyon gibuhat nang legal. Kanang atong Wonder Herbal Oil, kanang words nga Wonder una naka IPO na, no? Kanang words nga Wonder. Una kanang atong Wonder Herbal Oil, di magina basta-basta kopyahon kay kulba manag formulation. Mabitaw nang daghan kay nabighani, daghan gustong mo gamit, mapa Pilipinas man, mapa sa gawas sa nasod man, tungod kay epektibo kayo ang Wonder Herbal Oil. No. Aplas nga way kaparehas kanang atong Wonder Animal Vita para sa inyo mga kahayupan, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Wonder Banaba Plus, adi gyud ka magmahaya na. Labis gyapon ang Wonder Banaba Plus. Katong atong mga kaigsuunan diha nga lisod ug bawas, no, lisod pagpangihi. Bitron drops para sa mga bata bago na tao taman 1 year old. Bitron syrup 2 to 12 years old. Bitron tablet 13 anyos pataas. Vitamins plus iron, tulog o gana sa kaon. Ngato adayong Wonder Cardio Care. Di po ka magmain ang atong Wonder Cardio Care kay pertininduta po na kayo. Ato adayong Wonder Himu Aid. Nindot gyapon kay na. Ang atong Wonder Herbal Coffee. Pagkanindot gyud sa mga produkto, no? Ang ato mga produkto sa kanang RSB Life Care Marketing Incorporated, mga nindot yun. Malipay yun ka. No? Kay mga nindot man ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Alang di kaninyong tanan, mga pinalanggan, digpaminaw. Kasaad ko naunta ning akong kaugalingon, ikaw rang binuhat na tugyanan sa akong bansakon. Wa na'y laing binuhat nga akong higugmaon, saksi ka ng laod sa kadagatan o ang lingganay sa mga bituon. Nakita mo ba ka ng mga balod nga naglumba sa paghanok sa iyang lapihan? Bisag banlason ka ng mga lusay pagkasakiton o dagmalan, apan dili ka na mo'y buhing sanglitanan nga mo'y mugusbat sa atong gipanumpaan. Ligon pagyapon king akong mga bukton nga kanimo anda mo gakusat ng panahon. Wa na'y luna ang pagsuway nga mugunob sa atong panag-uban, kaya nakigduyog ang kahayag sa adlaw sa kalangitan. Pagkadakong tiaw sa nandaw gimino king akong kapalaran. Ang tigbayon sa kadauga na pusgay og napukan, ningkalit sa pagngit-ngit ang akong kalibutan, unsa pa kahinungdan nga imo ramaday akong gitalikdan. Kaanugon sa akong pagsalig imo lang giusikan. Sa pag ang langit akong hagdanan o kabuton ang kabituunan. Aron unta ako kanimong ikagasag ikadayandayan, panwa na'y kapuslanan ang tanan kay wa ka naman ng akong kiliran. Paabuton ko ikaw sa tampi nining daplin sa baybay. Pamasin nga ako imong balikon, sa madugta pa sa kamagulanon buhi sa gihapon ang nalugnas kong paglaaw. Kay kitang duha ang gitagana sa labang makagagaw. Ugun sa ako nga imong gibiyaan, ako sa gihapon nga way kausap. Walabay man ang daghang katuigan, king gugmang way paglubad, ikaw ray gitaganan. Malugnas man galing kining akong kalawasan. Balik na akong pinangga, kaya sa gihapon panggaon ko ikaw, hangtod sa kahangtuhan. Alang to kaninyong tanan, tudling sa mga garay.

0: Basta't maghintay ka lamang. Kan ba kanang kung gusto bito kag haplas ka walay ka parehas, kanang ma-enjoy ni mo ayang ka-epektibo. Yun kanang Wonder Herbal Oil, muna imong gamiton. Proven anti-stir gina. Dahi ka magmahay. Basta Wonder Herbal Oil, di ka magmahay. Ay, grabe kaayo ka-epektibo ng maong haplas, mga mabdos, gipamaulan, gisakitag tiyan, sobra ka ika-stress. Ang Wonder Herbal Oil mo imong gamiton. Paminawa, testimonya niyo.
1: Dahoy ko pa salamat kay ako ang gitry ka ng Wonder Herbal Oil. Ginagamit ka na namo mo ginamong permi ang gigamit rin mam kay sa kwalag ligim ba na nga trabahan ti sa piniyahan. Sabi lagi ka hago mo ginang imasad siya ko sa iyaha mam kay siyang kahalang tapos bugno kayo siya. Lami kayo siya. Then tambal po siya sa sakit sa tiyan food mga panuhot. Salamat kay ma'am.
2: Okay, daghan kaayong salamat ma'am. Kinsa gani ni pag-usab?
1: Narabi Mariano ma'am.
2: Taga Asa.
1: Taga Lingion, Manolo 48 Pokidnon.
0: Oh, diyo mo na. Wonder Herbal Oil gyud nakapaulian ya. Tininduta kay. Abrayan ya. Kaning atong Wonder Animal Vita nindot po ni para sa mga nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Kaya ang Wonder Animal Vita mao ni pinaka the best nga vitamins para nga makabaton kag hayop ba nga hayop gyud no? Kanang hayop nga nindot gyud ang iyang pagtubo, bugat ang timbang, lami kay kan, lami nagbaboy. Oh, hayop gyud. Oh, basta kay gamitan mo sa ato ang Wonder Animal Vita. Paminawa o testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Kinsa gani ni ma'am?
1: Si Sir Biniga, sibungsod, magsaysay, misamit oriental.
3: Ikaw ang nag-text ani ma'am kalabot ani yung kabayo nga hapit mamatay unya inyong gipa-take og Animal Vita?
1: O bitaw sir, tinuod yun.
3: Mhm. Naunsa man?
1: Kanang kabayo na mo sir banang kanang gitigbas ang iyang tiil, tapos pagluya siya nya. Dili siya mo kaon sir nya. Amo siyang gibitay kay nang dili siya mukaon ba
3: mm-hmm.
1: Nya amo lang dayon siyang gipainom sa Animal Vita amo siyang gibitay nya ipadayungan amo sa among silingan kay inaman siya kabarog
3: di na sa katindog
1: oo na naglubog na siya sa kanang kwan abi ginako tugmamatay lagi sir.
3: Unya, unsa may imong gipagamit sa iya ha?
1: Animal Vita ra sir niya, butangan dayon akong taho.
3: Animal yeah. Vita, oo. Dayon?
1: Aon dayon siya sir niya. Na dayon pi akong iro bitaw sir.
3: Mhm.
1: Ag-away na mi sa silingan sir kay hindi aglaag dito sa ilaha. Kung gipainom sa Animal Vita sir, hindi human og kaon niya sir, matulog siya sir.
3: Ang imuhang iro?
1: Akong iro.
3: Mhm.
1: Ya, ang akong kabayo sir maura dito na wala ang Animal Vita kaon na siya bana, kusog kay mukha og sagbot. Magpasalamat sigo sa Animal Vita sir kay ngano sir. Ang among kabayo nga di akiman sir, dili jud amo oo niya, among gi painom sa Animal Vita sir, niya naulian jud siya sir, pasalamat niya kung dako sa Animal Vita.
0: Manay testimonya sa Wonder Animal Vita. Napoy testimonya sa Wonder Bana Bablas. Katong naglisod og ihi, bawas, na yung mga bugon-bugon sa suso, na goiter, bukol-bukol sa matris. Kaning Wonder Bana Bablas. Paminawa, testimonya ni. Nagamit ni Wonder Bana Bablas. Kaning plus, ano niya, mangustin. Paminawa, testimonya, nagamit sa produktong Wonder Bana Bablas.
2: Unsay pangalan nato, ma'am?
4: Miritin Bautista, taga doon si Agere, Manukan, Sumbanga, Dinorte. Itay ko itong Banaba Plus, andi, ali akong nagsakit ito ko, ma'am, na UTI, na kanitrakalikong, then akong kutukuto, day akong tiyan, then sa UTI, lagi ang pangihi ng kutuputol, nasakit akong brand, buson. Dalira kayo ko na alibyo sa akong sakit, then napo ko yung mga bukol-bukol po sa suso. Photo with red, sumitay ko, matagadlaw, hantod na, ayaw ko, kaloy sa shoes na ako, nawa na na tayo, nagbalik-balik akong sakit, mara tayo naka, ayaw na ako, katong Wonder Banaba Plus.
2: So, ma'am, unsay mong ikasulti sa itong mga listeners karon nga naminaw, bahin sa ito ang produkto nga Wonder Banaba Plus?
4: Inawapunta ko sa mga naminaw diyan ako, na mo try to sila og inom ana kay kanang produkto ha dili jud na duwa-duwa makaayo jud na sa tanang kabalatian.
2: Okay, kinsa gani ni pag-usab ma'am?
4: Ako dai si Mary Jean Bautista taga Dono Siga Alcire manukan sa Mangga di Norte.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Kuya Carl, igreet na ko akong mama og papa og akong igsuon og tanan na lang nga naminaw studling sa mga garay. Minaw may dire sayawan impasugong bukid. Pag-aray ko akong lula, lulo, silang Merlin og Johnson dayon request kog song tong kumpos nga buhi. Salamat kay nimo Kuya Carlos. Asa man ato? Sa akong asawa si Kimberly ug mga bata Jabki, Bibi, Muli, Isil og Jobert. Inami sa imong program karon tata ilim ni Kuya Carlos. Salamat. Kuya si John Abs ni sa Candies. Magsaysay pag-aray ko akong barkada diya sa Artadi. Ilang Buboy Viga og ni Toto Viga. Salamat kaayo nimo Kuya. Shout out kang Risa Pubadura. Magbalik ta para sa atong duha ka mga anak. Kalimta na to ang nangagi, mahal pa rin kita. Kumusta sad sa among duha ka anak nga si Precious og Nicole. Ikan kang Oliver Iturma from Tabugon, Cebu City. Nya kadang Vitron, ay mo kalimot anak kadang drops, Vitron drops. Mga bata bago na tao, taman 1 year old. Kani may gamiton ni Vitron drops. So, kay kanang pundasyon sa bata, kinanglan ligon man. Aron dili basta-basta no, mo nang mogamit kita ning produkto nga Vitron drops, mga pinalanggan tig paminaw, ha? Hay paminaw ta na may testimonya aning Vitron drops. Paminaw na to ang testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron drops.
5: Ah, si Harabilia Maturan, sir.
3: Taga?
5: Taga Calayagon, Binabista.
3: Binabista, Agusan
5: del Norte.
3: Agusan del Norte. Okay, ama, ma, naka-text manggod ka nga nagpasalamat kag dako aning Vitron drops. Sulti daw mi, ma'am, unsa kadakong tabang kada nga Vitron drops diya sa inyo nga bata?
5: Aw, dako gyud siyang tabang, sir, kay atong pag-try manggod namo ni kasi gilagi namo paminaw aning kuan. Radyo niya, daghan malagi ng testimony nga maayo lagi ng Vitron, so ning tripod may uga ng palit, so okay ba ya di ay siya, tinuod gidi ay ng mga gipang ilang testimony kay pagtisay na mo na anang Vitron drops, ang bata pag inom niya mga kaupat naman siguro, kaupat mga ganado naman siya mukao niya, ganahan siya matulog, so kay maglisod di may anin niya anin nga bata kay hilakon niya kanang digit siya ingon nga hinaon ba. So, manan, gitistingan na mag-Vitron. So, sinuod, gidi ay nga, maayo po day ang Vitron.
3: Pila edad sa bata, ma'am?
5: Karon, mag 1 year na siya hapit. Padayon, japon niyang Vitron. Wala na mo siya undangi. Mga pagana, gidi siya taon.
0: Una, muna na kanindot na ng atong produkto nga Vitron drops, mga pinalanggang tigpaminaw. Una, kanipo na yung atong Vitron syrup. Katong mga 2 to 12 years old. Na nag-edad kag duha ka tuig taman og 12 anyos mogamit ka nang atong Vitron syrup vitamins plus iron syrup na pati lami ay no lami kay nang Vitron syrup nga imnons bata nga duha ka tuig ta mag 12 years old kay kanay imong anak nga kanay imong anak ka nagamit the best na o, paminawa maminaw ta testimonya nagamit og Vitron syrup mga pinalanggan tig paminaw paminawon tong testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron syrup.
6: Ako day si Herilyn Flores sa Badlab taga Upper Sumilong Payaw Sambuanga Cebu. Gay sa una kay kana lagi akong mga anak sir nga kanang dali kayo mo ko inig patulogon maudto dali ra sa pamaton pero sa dihang nakainom na sila yung mga kwanto lang gani wala pa yung isa ka bulan ako sila gid pa inom
3: wala pa kaabot og usa ka bulan. Pila edad sa imong bata ma'am?
6: Ang kaning panganay nako 6 years old tapos ang kaning ikatulo mag 3 mo to akong gitistingan.
3: Unya
6: okay na kay okay na ilang tulog ganang inig matulog lagi ako matulogon maghapon-hapon og mata tapos inig magabi sa iyo matulog tapos usay mas kuana na lagi adlawan na usa mo mata.
3: Unya kumusta man ang ilang pagkaon?
6: Okay, okay na kayo kay dahil ra sa una nga wala pa nakainom. Banat na yung kaon ba?
3: Mubanat na sila og kaon karon.
6: Oo, tapos ang katong ihang style bitaw sir nga sa kung gi-text nga kuan nig masakitan siya or unsa din sa makuanan mo utong dayon.
3: Unsa may rason nga nung muutong man ang imong bata?
6: Amo ning gi kuan gi try og pangta nang murag may diferensya sa kasing-kasing gamay ba.
3: Unya unsa man ang imong gipainom sa iya ha?
6: Katurang Vitron syrup.
3: Unya kumusta naman sa karon?
6: Makasukol-sukol na taon siya na yung mga kuan masakitan dili na pareha sa una nga dayon rag utong. Kana ra daghan vitamin nga na take pero kaning ra gyud nga vitamin may among nagtestingan nga okay gyud siya kay sir.
3: Okay.
0: Ingon ana kanindot kanang ato ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet maopod para po na sa mga nag-edad og 13 anyos pataas, apal si lolo, tatay, nanay, no? Paminawa, testimonya, nagamit og Vitron tablet.
3: Kinsa ganin ni Palihog?
7: Kuan ako si Sini, Sini Verjusilio sa Buntis, Bakong.
3: Okay, sige ma'am, sulti imi ma'am kung unsa ka-epektibo ang Vitron tablet diya sa imong paggamit.
7: Kuan, epektibo jud siya, sir. Kay sa una, di ba yung kaayo kay makatulong ba? Murang magkuhaan ko niya. Nakainong kuhaan eh, ganahan na kumukaon, ganahan na pumatulog. Niya. Sa una, malimsanon kaayo ko. Basa na ako tunabutan, karon makakuhaan ako ba? Okay naman.
3: Karon okay na. O, di na kalimtanon.
7: Di na.
3: Sige, salamat kaayo ma'am ha?
7: Oo.
0: Ona, ingon anak kanindot ang Vitron tablet. Kuya, magpagaray ko, pamilyang Gialacia Lupina. Puhanis Labuniti, nagpagaray Jocelyn Bibing Lupina Labuniti. Buluan, Ipil, Sambuanga, Sibugay Province. Salamat, Kuya Cars. God bless you always. Shout out ko ni Ariel Andam. Francisco Abalos, kasikig paminaw sa imong programa from Punta Silo, Mantikaw, Misamis Oriental.

Og kape, nami i-introduce ka kape ginyo kanunay kanang Wonder Herbal Coffee. Kay ang gigamit anak pagpatam is stevia, so layo-layo ka nga mutaas imong sugar, unya di po ka kulbaan. Way pagpalpitate ang atuang Wonder Herbal Coffee kay Pure Herbal. Anak kanindot pagyod sa Wonder Herbal Coffee kay gawas nga di ka kulbaan, dili pagyod maghapdos ang imong kutukuto. So nindot ginang atong Wonder Herbal Coffee. Pero kung nakay almuranas o di ba kakulon problem, kana pong ato ang Wonder Himo Aid. Okay, mo man ay atong gina-introduce yung kanunay ninyo. Basin bag, kanang imong almuranas, mapay pagsugo, di pa kay grabe, di pa siya subject for operation, pwede na gina nimo gamitan o Wonder Himo Aid. Pero grabe na kaayo, ayaw na pong isalig sa Wonder Himo Aid. Ay, ato na po nag-doktor, para ang doktor na yung mag-desisyon ng unsao na, ha? Oh, pero kung mapay pagsugo na imong almuranas, di pa kay grabe, pwede pa ka mag-Wonder Himo Aid niya. Napo kay kulon problem, pwede po ng Wonder Himo Aid na to, ha? Kato mga naminaw na kong hayblaron, no? Dali kayong kanang sana dali kayong musaka ng imuhang blood pressure. Maka mabikil ka gamay, dahil din kag kasuko, pati nimo dali a kayo nga kanang muinit imong uba, kay taas kay ka og blood pressure. Baka kaon gani ka ganang gahuboy-huboy nga humba, wana. Aksyon nag-ungot imong tangkugo ba? Oh, aksyon nag ka, di mo na ungot, kanang aksyon na o ganang gahi. Ang imong tangkugo ba unya, mura na kag una-una kan gini, blood pressure taas gini, ano no? Maghinom ka og Wonder Cardio Care para i-lower ng imuhang taas kay nga blood pressure, ha? Atay Wonder Cardio Care sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Plito gina mga pinalanggang tigpaminaw. Pero kung gusto kag protektado everyday, natay Wonder Vitamin C, kanang Wonder C Plus, na isira para sa 2 to 12 years old. Yan apod dai capsule para sa mga 13 anyos pataas. Wonder C Plus. Kuya Cars, aslang ko kapila imno ng Wonder Himo Aid sa usa ka adlaw. Nindot paminaw ng imong balak, makawa sa kalaay o kakapoy. Si Maymay ni Kuya Cars, God bless you from Sangadan Family. Garay ko din sa sitio Vito Argawanon, San Remio, Cebu, si Freddy Orsalne. Garay ko din sa sitio Vito Argawanon, San Remio, Cebu, nagpagaray si Freddy Orsal. Balik man. Read ko ang tanang Latiban Family dari sa Katiil, Davao Oriental. Read ko sa mga Arnuza, diha sa Cagayan de Oro, nag-read Lolita Huju. Hoy Bisano, Hoy Bisano gini. Purok sa Tandawanan, Tandawan, Tandawan, Nio, Bataan, Davao de Oro. Shout out ko sa Triskillion de Campo for Community Chapter, Sambuanga del Sur Council from Joel Aso. Garay ko ako mga kaparindihan diha sa Barrio Payag, Malanga, Sambuanga, Sibugay, Cabisas o Flores Family. Si Rene Cabisas na inidri sa Ayala, Sambuanga City. Sige migpaminaw nimo, salamat sa pagbasa. Kuya Cardo, salamat po kaayo mga pinalanggang tigpaminaw. Bueno, atong hatagag pagtagan ng entry sa balak pinadani Valeriana Baha, taga Sitio San Vicente, Kilometer 6, Barangay Luna, Surigao City. Ang title siyang balak naguluhan kaadlawon. Ako ni ngatagan o ginabuhi. Naglugitom pa ang kangit-ngit sa kabuntagon. Walay timik ang matagpunuan sa halaman kay nanuhot-suhot pa kaniya ang kabugnaw. Diyan diya sayang sabakan nagpauraray. Kadlaon, kadlaon na gyud. Imo na karon ang kataom sa kabuntagon. Wala na kanimo ang pagduka sa kagabion. Inanay ka nang nagpanikay-sikay. Timailan nga hapit na mabidlisiw ang managbanag ni Haring Adlaw. Ikaw kadlaw ng akong gabayan, lamdaman sa kong ginabuhi nga akong gipakamiti. Naghatag kagkadasig sa mga timawa. Madin atong pila ka mga takna binilanggo kasaway balati ang kangiob. Mamulang damha nga inanay ka nang gibutan. Sa pinanggaong kahayag nga dinunya dito magpakita ka na sangilit sa sayong takna sa kabuntagon. Kadlaon, Valeriana Baha, Sitio San Vicente, Kilometer 6, Barangay Luna, Surigao City. Entry sa Balak Writing Contest sa tudling sa mga garay.

0: Hoy! Alang to kanin yung tanan. Mga pinalangga ng Digpaminaw. Timing nga, ay murag manamilit na ko. Kaya wala naman po ko yung oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon. Ang Diyos atong alagaran. Pinaagi sa tinuuray nga pagserbisyo sa iyang mga katauhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Radyo Magbating. Oras, alas dos. Radyo Magbating.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
3: Kabagding o kabagkada mayong hapon, kaninyong tananan yan ang BBC Daklit Balita alas dos. Nakadawat og 5 million pesos nga pinansyal nga tabang ang Municipal Government of Ipil gikan sa Department of Agriculture Regional Field Office 9 alang sa pag-establisar sa livestock auction market sa Barangay Pangi. Gamiton ang pundos pagtukod sa organisadong merkado alang sa livestock trading, maghatag sa mga mag o uma o direktang akses sa mga mamalitan og mas patas nga sistema sa presyo. Pinaagi sa live weight-based pricing, animal inspection, classification, disease monitoring, biosecurity measures, ilauman nga mahimong mas hapsay, luwas o transparent ang pagbaligya sa mga hayop, samtang mapalambo ang kita sa mga livestock farmers. Ngayon na bati ang Daklit Balita, alas dos. Ako si Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan. Maraming salamat ang maing hapon ng kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
1: Radyo Magbating.
4: Reminder muna sa lahat ng Lotto players, lagi tayong maging responsable sa ating paglaro. Kaya tumaya lang tayo batay sa ating nakakaya. Only 18 years old and above can play and win in any of our games, and that includes STL and Scratch It. Let's all play smart, play safe, and play responsibly. All right, it's roll time. It's roll call time para sa mga makakasama natin sa paghatid ng panalo this afternoon. Let's welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public who are here to witness and certify our lottery draw proceedings. Kasama rin natin ang representatives from the PCSO and the Commission on Audit. Good afternoon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Dito sa PCSO, makakasigurado kayong fair and chances ng lahat ng ating players. And to ensure that, every morning we conduct pre-draw procedures. Here are the highlights of the activity this morning. Panorin po natin.
5: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables.
4: Ready na ang tickets at nandito na ang good vibes. Panalo na kaya ang susunod? Alamin na natin yan. Tara na, let's play Lotto.

0: Radyo Magbating.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginombro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Lair na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita nang kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Sindi ako din ang giampo no nga Lord, tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya utom pag inom na pugko 3 times ini kape gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heron Prosos, kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
1: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysan o Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Nagharaog tambang ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
1: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi o balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Abot na bigmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kape na lang yun niya, Paragis Bila Bila. Maiman to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kape yun ko nga, Paragis Bila Bila.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Bagbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Barbarim.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa pamedikal, pa ultrasound, unsan lang diyan, naghakik og bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati, tanan, daghan yun, akong ulo, magsiko kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karon naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapso. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong gibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Fourth week of September is National Thyroid Cancer Awareness Week. May napapansin ka bang bukol o pamamaga sa iyong liig? Huwag itong baliwalain. Ang thyroid cancer ay isang ori ng cancer na nagsismula sa thyroid gland, isang maliit na glandula sa harap ng liig na tumutulong sa pagkontrol ng paggamit ng enerhiya ng ating katawan. Ilan sa mga maaaring senyalis ay bukol sa liig, pamamaga, hirap sa paglunok o hirap sa paghinga. Ngunit tandaan, hindi lahat ng bukol o sintomas ay cancer. Kaya kung may napansin kakaiba o pagbabago sa iyong liig, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at payo, dahil ang maagang pagkilos, mahalaga ang kalusugan.
6: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: Rádio Barbim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa.
6: At ang karagatan ng awa
5: ay bumukso para sa sanlibutan.
6: O bukal ng buhay,
5: walang hanggang awa ng Diyos.
6: Yakapin mo ang sangkatauhan
5: at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat.
6: O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus
5: bilang bukal na awa para sa aming lahat.
6: Ako ay nananalig sa iyo,
5: banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan,
6: banal na walang hanggan.
5: Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
6: Banal na Diyos,
5: banal na puspos na kapangyarihan,
6: banal na walang hanggan.
5: Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
6: Banal na Diyos,
5: banal na puspos ng kapangyarihan,
6: banal na walang hanggan.
5: Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
6: Amen.
5: O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
7: BBC.lit. Balita.
3: Kabagting o kabalkada, maayong hapon kaninyong tanan. Adiyan ang BBC.lit Balita, alas 3. Gigahin og 5 million pesos nga pondo ang provincial government of Zamboanga del Sur. Isip dugang 2 pesos kada kilo sa palay buying price sa National Food Authority kon NFA. Pirmahan niya itong September 15, 2025, ang MOA tali sa PLGO o NFA Zamboanga del Sur. Isip suporta sa mga mag o uma o aron madugangan ang supply sa bugas sa probinsya. Among nini nga mainggan niyo ang mas daghang mag o uma na ibaligyang ilang palay sa NFA. Inyo na bati ang Daklit Balita, alas 3. Ako si Bagding Bayang Tinuwabe, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
7: BBC Daklit, Daklit Balita, Balita.
2: Radyo Bagding.

0: Radyo Magbangting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ano?
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no.
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
9: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
9: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, Kuya, ng pagbabago? Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
11: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
12: O, nagamit na po, Ma'am. Paglikas na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
11: Uh-huh. Dili hapdos.
12: Okay na kayo, good ma'am.
11: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
12: Wala po, ma'am.
10: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis celebrity ka.
2: Fourth week of September is National Thyroid Cancer Awareness Week.
3: may napapansin ka bang bukol o pamamaga sa iyong liig? Huwag itong baliwalain. Ang thyroid cancer ay isang ori ng cancer na nagsisimula sa thyroid gland, isang maliit na glandula sa harap ng liig na tumutulong sa pagkontrol ng paggamit ng enerhiya ng ating katawan. Ilan sa mga maaaring senyalis ay bukol sa liig, pamamaga, hirap sa paglunok o hirap sa paghinga. Ngunit tandaan, hindi lahat ng bukol o sintomas ay cancer. Kaya kung may napansin kakaiba o pagbabago sa iyong liig, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at payo, dahil ang maagang pagkilos, mahalaga ang kalusugan.
0: Radyo Magbating.

0: Radio Magpinging.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
1: Sad Kugon, Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ano, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
6: Mabuhay Hardware.
5: Mabuhay Hardware, let's build together.
7: Radio Magbating.

0: Aray, nahinambam ka pa ba? Na itong salunita nga, wala patay anak?
1: Yes, Dudong. Ngano ikaw, Dung, nahinamdamanin mo ang atong timsong?
0: Oo.
1: Mauni. Isang

0: Magalhães.
1: Ano yung kapatid?
2: Tanong ko ako.
1: Ano ang tanong mo?
2: Nakasulat po ba ang kagandahan ng kantang ito?
1: Ah, meron. Meron nakasulat.
2: Ano po yun?
1: Alien!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagdi kabalkada, anyan ang BBC Daklit Balita alas 4. Ipatuman na sa Sumbuang Itulsur ang dugang nga 2 pesos kada kilo sa presyo sa bagong ani nga humay sa mga rice farmers sa Sumbuang Itulsur, pinagi sa kasabutan tali sa provincial government o National Food Authority. Kinihuman hingpit ng napirmahan ang memorandum agreement alang sa Palay Marketing Assistance Program for Legislators and Local Government Units sa program. Ubos sa kasabutan, nagahin ang provincial government og 5 million pesos nga pundo aron madugangan og tag 2 pesos kada kilo ang presyo sa pagpalit sa NFA og lokal nga humaya alang sa tanang lokal nga farmers sa probinsya. BBC Daklat Balita alas 4, Bagting 17, Florence of FEMA, maayong hapon.
4: BBC Daklat Balita.
6: Radyo Bagting. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radyo magbating.
2: Oy, lumaban si Papa, matabang. Oy, lumaban si Papa, matabang.

0: Rádio Badim.
1: Set Living Testimonies.
2: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
3: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Taas siya na nabastidan na tabangan.
3: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
1: Living Testimonies.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, Pulan po. Taga Mindoro, Pula. Ay, mga 83 na ito.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating Ting.
7: Hello? Oh, andito na ako!
8: Sige lang, girls. Darating. Pwede niyo ba si Mark?
7: Hello?
8: Di ba
7: hello? Hello?

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1 Hardware.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Lotto players, are you ready to play and win? Welcome to the 5 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw this Thursday, September 17, 2026. Thousands of cash prizes pa rin ang up for grabs, kaya naman, get your tickets ready para sa mga games natin na 2D Lotto and 3D Lotto games. Pero reminder lamang po na sa lahat ng PCSO games, allowed lamang pong makasali at manalo ay ang mga edad na nasa 18 at pataas. And play within your means. Always remember to play safe, play smart, and play responsibly. Good luck, Lotto players! At para sa mas masayang game time, sasamahan tayo ngayong hapon ng ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Makakasama rin natin sa pagpapapremyo ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang hapon po sa inyo! And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. To ensure the transparency and credibility of our draws, nagsasagawa po tayo ng pre-draw procedures every morning. At para sa kaganapan kanina, panoorin po natin to.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Narito na ang second chance ninyo makapag-uwi ng prizes from 2D and 3D Lotto. So, hold on to your tickets and let's now play Lotto.

0: to the Lot of Players. It's your time to play and win. For only 10 pesos, panalo kayo ng 4,000 pesos kung mag-match ang two numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang take-home prize. To all of our Lotto winners, you have 1 year to claim your prizes. And there you have it, our 2D Lotto winning combination. Our first number is 13. And the second number is 3. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 13 and 3 in exact order. Tatlong masuswerteng numero nasa ticket mo na kaya, aalamin natin yan after this break.
1: Gusto mo ring manalo? Madali lang! Pumunta sa www.lotomatic.com/reward. Share the luck, earn more rewards! Pumunta lang sa profile, invite friends, ishare ang inyong referral code, refer, earn, win! Get plus 1,000 gems and plus 500 gems kay friend! Scan more, earn more! Baka ikaw na ang susunod na winner! Kung nice maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang become an agent. Nice to check ang ticket result, i-scan sa QR-matic! Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya!
0: Ready, lots of players, kayo naman ang may pagkakataong manalo. Ang three numbers ninyo, 4,500 pesos ang katapat na premyo kapag nag-match sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nanalo via the Rambolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos ang may uuwi ninyo. Gaya ng 2D Lotto, 3 times a day ang 3D Lotto, that's every 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. Our first number is 6. The second number is 2. And our third number is 2. Recapping the 3D Lotto winning numbers for the 5 p.m. draw, we have 6. 2 and 2 in exact order.
2: 106.3 Ang SED Marketing Incorporated. Nga tigama sa SED Panyawan Plus Capsule, SED Panyawan with Garlic Capsule, SED Kogun Capsule, SED Liniment Oil, SED Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity with Glutaso. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
3: Unsa may imong pangandoy sa imong kinabuhi?
4: Simple kayo. Duharay akong kipangandoy na makabaton kong buotan o gwapang asawa.
5: Yanong pangandoy, yanong atingwa, nga misangpot sa laong nga kahiubos.
6: Kung higugmaon lang kunay mo, mahimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainila sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
4: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
7: Dili ako mao ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
4: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y mipasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: o garon sa sumpay niya itong sugilanon ng naguluhan. Ang magic ni Bruja. You're my fantasy.
1: Nasuot ko sa dakampisyo. Naibaw ko nag-uol si Mami apan. Dili ko niya mapungan. Tuwad kay siya mismo nakasabot kung nga nung ako kinigibuhat. O karon nga ako ka nakita. Naibaw ko nga ikaw na ang tao nga makasabot o aminaw na ako. O dili ko mahimo masayop. Ikaw ang makamaong mamati na ako, Randy.
2: Rina.
1: O manghinaot ko nga dili ka mapulaan na ako.
2: Og nganong ako man ang imong isultihana?
1: Kinisali ko og makasapot ka nako. Daghan ang mga tao nga akong gilauman nga maminaw nako, pero lahi ang nahita po. Ilang gipahimuslan ang kagayunan. Og imbis ka makatabang sila nako, sila na hinuon ang bidana nako ngadto sa labi pang ngilad nga dapit. Og dawad-an ako paglaom nato mga higayuna. Pero karon, pinaagi nimo. Nakakita ko paglaom nga may makamaupang mo sa putog maminaw nako. Og diha ni nako makita nimo, Randy.
2: Marina.

0: Nga nang wapag ang naus sa kanan.
1: Makasalig pa ko ni mo?
0: Rina.
1: Pasalig ko. Ngayon mong itago ni bisan kinsa ang tanan nga akong gisulti ni mo. Makasalig pa ko ni mo, Randy?
0: Ay, kabala ka. Wala ay may baw sa tanan nga imong gisulti na ko.
1: Okay, salamat. Usbo na ko. Salamat sa higayon nga imong gihatag na ko.
0: Wag ko magtuwa ng mga utoy ang madungog kikan niya.

0: Sulod, yan ang nagbarog pa man ka?
1: Mm. Gitutok ka naman sa kunin mo.
0: Wala lang. Ngunit di ay.
1: Hati ko og Diyos akong kwarto.
0: Dili ka magpaandam panihapon.
1: Ayan na, busog na ko.
0: Nga naman, lahi na sad ang timplada sa dagway. Mura og lahi na sad ron ang ako na matikdan yan ng iyang pag-uli karon.

0: Wa siya mukaon?
1: Basog ko na siya. Nga naman?
0: Wa lang.
1: Nakakita ka ba sa iyong pagsulod ka rin din, he?
0: Di ako sa sala. Og?
1: Og siyalan man.
0: Ambot ko, nasayop ba lang ka ko sa ko nakita?
1: Ah, nga naman di ay?
0: Sukad, karon pa ko makakita nga. Ingan ni Adto ang iyang tinanawan ako.
1: Ha? Siyalay buot ni mapasabat?
0: Lisod isulti, pero lahi ang iyang tinanawan ako karon. Medyo lahi.
1: Nakamatikod sad ko. Lahi ang iyang aura nga miabot karon. Mula og gaan.
0: Oh, nakamatikod ka sabdi ay?
1: Yes, ganun dili man. Ngiam ko din he. Pinaagi sa iyang mga lihok og tinanawan, nahibalo ko kung gisapot ba siya o nagminladita lang gayad. Pero karon, lahi ag akog nakita niya. Doon na kayo'y kalainan!
2: Si Jaymar Cabrianas, nakasinati og insomnia tungod sa kakapoy sa lawas.
3: Ay, taon-taon na gudpod ko sir nagamit anang sibliniment. Nang pukar-pukaran ko sa akong insomnia, usahay kay busy lagi sa trabaho, manang usahay mag-iisod ang tulog, ginabanyo sa ginako sa lawas before kumatulog ang sibliniment. Nindot yun siya og epekto sa lawas. Makarelax yun ang imuhang lawas, pili yun mo magmahay sa sibliniment. Ako na si Jaymar Andrea Cabrianas, 35 anyos.
2: Sibliniment Oil, giyapod-apod sa Sad Marketing Incorporated.

0: kahit na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Nisugot na ka?
2: Oo.
1: Maba? Niya, sa may mahitabuan na aron?
2: Oo, ako mahibaw. Si Apple na ang mahibaw sa tanan. Iya kong gipasaligan nga siya ang mutabang nako.
1: Apple?
2: Moda na iyangan.
1: Oh, maba? Maogi na iyangan?
2: Tingali, sama ni mo.
1: Ha? Unsay?
2: Sama ni mo ba na naghimo siya og bag-o niyangan? Di ba, mao man sa na imong gibuhat?
1: Ha?
2: Nagduha-duha ba yagi kumudawat sa iyang gitanyag nako? Pero ako nahon-ahona nga sakto siya. Nganong anak man lang tuod ko magpakabuhi sa aseras kun may kahigayunan ko sa laing paagi.
1: Shin, ang buti mo pasabot nga biyaan na nimo ang imong pagpaninda?
2: Bagi na yung mahita po.
1: O ba? Sa ato pa. Wala gyud ay kahigayunan nga makauban patagbalik.
2: Ni aramang kuko. Di man kumato sa layo.
1: Ang buta ko'y pasabot, Shin ba? Nga mabalik pata sa atong kanhing panginabuhi. Nga bisan tinuon nga, pirmi lang ta magbuwad sa init. Bisan og manghanggap na tag-abog ka daan daw. Pero aligre mo ta. Bisan kung maglalis, Miss Django, tungod na nang iyang inamaw. Pero mawa lang na. Tungod kay malipayon kita sa atong panag-uban, Shin.
2: Tingali, ingon ana lang yun ang panahon. Karoon, naapata din eh. Pero maabot ang hitabo nga usahay, di na to damon.
1: Unya siya?
2: Si Randy ang imubuti pasabot?
1: Oo. Oh. Ay, ako ging na. Nga magkalimtanay nilang musdayon.
2: Siya ang nagsugod aning tanan.
1: Ha?
2: Kung doon na may nagsugod ning nahitabo na to, way lain, siya. Nasayod mo nga bisan kanus ah. Huwag yun maabot sa kung una-una. Ngamon ay mahitabo na to. Siya ang hinungdan ining tanan.

0: Wak ke paduka, ha?
1: Wak pa. Bisa kong dilik kamu sulti. Naiba ako nga doon na kay gusto isultin ako. Nipahiyoman ka.
0: Sa wapag kumuduol ni mo, ganina ra ko nag-obserbar ni mo.
1: Yan naman.
0: May namatikdan lang ko nga lahi ni mo.
1: Ha?
0: Kani adto ko ni akadinhi. Kaha sa sigarilyo ang naa sa imong tupad. Og bisan og tuo ako sa layo, murah ka og malumos sa kaaso sa sigarilyo. Pero karon, Diyos na kanang imong gitupad. Kung mo aksyon ko og paduol ni mo kani adto, murag halos dili madrawing ang imuhang naong. Pero karon, lahi na. Murag kalmado na ang naong ako nakita diha ni mo.
1: Ang tinuod, lahi day ang batiun kun
0: unsa?
1: Kun do na kay kasulti nga makagaan sa imong gibati.
0: Ha?
1: Manghinaot lang ko nga dili lang ni mo lainon sa pagsabot ang akong insulti, ha? Og nakasabot ka sa akong buot ipasabot. Uwa ko magtuo nga sa daghang tao nga akong ikauban. Diha pa niya na ako makita ang dugay na akong ipangandoy. Og papasalamaton ko ni mo ni Ana.
0: O, unsay?
1: Ikaw ang nagdaan niya din eh. Sa sinugdan, nagtuo ko nga dugang lang siya makahatag sa kasamok sa kung una-una matag-adlaw. Pero karon, lahi ang ako nakita. Siya ang naghatag na ko kasiguruan. Matag-adlaw nga milabay, ako nakita nga makasalig ko niya. Ugwa ka masayop nga siya ang imong ipili para na ako.
0: Nakasabot na ko. Si Randy, siya ang imong gipasabot.
1: Oh, siya. Dili man tingalingil at nga una-unaon kung makigsuod ko niya, dili pa? O dili po tingali sayop kung musalig ko niya.
0: Husto ka. Pero hangtod asa kutob ang imong pagsalig niya.
1: Hangtod niya maminaw pa siya na ako.
0: Hangtod lang di ha?
1: Kana lang ang akong gipangayo niya. Nga maminaw siya sa akong gustong isulti. Huwag nga makasabot siya siya makita na ako.
0: Di ha lang?
1: Mora na akong gipaabot ng iyang buhaton.
0: Nahibaw ko nga doon na kay wa masabti.
1: Kaya no?
0: Nag-una ko ni Muni ining kalibutana. Ug nakasiguro ko nga doon na pa kay wa masabot sa imong gustong mahitapo. Timan eh, babae ko. Ug nahibaw ko sa pagbati sa usa ka babae. Managsama kita. Maong nakasabot ko sa imong gibati karon. Og, wa ka lang tingali makasabot.

0: Huwag ko magtuo ng mutingin sa ulti na ko na. Bisa ka nasa. Huwag ko magpaabot nga. Muabot ang higayon nga. Ingunad to nga kumakita niya. Sa sinugdan na nagtuogit ko nga. Ingunod siya ato kamaldita. Nga manong tayo kumakita niya kadadlaw. Pero ganing na. Huwag na ko paputa nga. Mautoy akong madungog di kaniya. Huwag ko magdahong nga. Ingon de siya adto kalumong nga musulti. Nga ingon og sa, di ko makatuos na naling kasulti. Apit na ako kung anhal na sa salida sa teleserye ang mong istorya. Pero tuna gede sa tinuod nga nahitabo.
1: Ingon lang yun ang kinabuhi ning inyong kalibutan, Rande.
0: Ermitan niyang bruha.
2: Uy, pre! Kas lang na ko sa imong naong. Niyagtong unang buwan, nakita di ka luspad o nangupo ng imong itsura.
3: Tungod mo sa problema na ko sa kidney, pre? Kundi ba tungod ani?
2: Wa na ko garun. Ha? Pusa mo na?
3: Kidney, pre. Ang Coupon Herbal Capsule sa Sed Marketing. Makapauso sa kreatinin. Makatabang ni sa problema si mong kidney. O maayo kini kung aduna kay sintoma sa prostate o sa prostate cancer ni gan mismo. Mong ikaw, pre, dipinsa na lang daan. Inumog Coupon Herbal Capsule kada adlaw. Samtang wa pa kay gipamati. Nusa mo tama naggang. Kanang may tama na?
2: Sakto ka, pre. Usukay garun. Magmintin ako Coupon Herbal Capsule kay bitahan ni mga damtangdaan. Ha? Salamat, pre.
3: Pasalamat sa Sed Marketing, pre, nga nakaimbento sila sa Coupon Herbal Capsule. Coupon Herbal Capsule, hinimo sa Sed Marketing Incorporated. Mapalit sa inyong masuking butika.

0: mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldo de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: SED Celebrity Beauty Show.
3: Sa may gisulti sa mga naka-observe sa imuhang changes, sa imuhang pamanit.
4: Ano na akong pag-umangkong at siya, ang phone ang gigamit. SED Celebrity.
3: Wow.
4: Namusgod ka siya. Ikapag show, gano'n, oh, yung pag-ig siya.
3: Uh-huh.
4: Ang gigamit. Hindi siya, sige siya, mag-try po.
3: Wow, so nagamit po siya ron.
4: Mag-try po siya. Oo, oh, puti man siya, daan, ma'am.
3: Okay.
4: Sana siya rin, naodgod siya. Marang hindi siya po gamay-gamay siya. Kaya mag-u pa lang, marang, marang upat pa lang kaagaw siya na gamit.
2: SED Celebrity Beauty Show. SED Celebrity Beauty Show.
5: Radyo Magbating.
6: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Sana
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no.
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Radyo Magbating.
6: Oras, alas 5 y media.
5: Radyo Magbating. Radyo Magbating.
9: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
10: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
11: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
10: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
11: Sa may ibati mo, sakit mong hawak na?
10: Sakit akong hawak, tukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gitso sa akong lawas gyud ni.
11: Sa pa murag magpangita na ka.
10: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
11: So karon gimintin na lang nimo.
10: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
9: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
13: Paragis Bilabila.
12: Paragis Bilabila.
14: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bilis sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Radio.

0: Rádio Magbating.
1: Zen Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pa panghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
1: Living Testimonies.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 y media.
2: Radyo Bagting. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
2: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: First week of September is Obesity Prevention Awareness Week. Hindi lang tungkol sa timbangang kalusugan, tungkol din ito sa ating mga nakagawian. Ang obesity o labis na katabaan ay maaaring magpataas ng panganib sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso at iba pang kondisyon. Kaya ngayong Obesity Prevention Awareness Week, simulan natin ang maliliit pero mahalagang pagbabago. Pumili ng mas masustansyang pagkain, bawasan ang matatamis at mamantikang pagkain at inumin, maging aktibo araw-araw at magkaroon ng sapat na tulog. Tandaan, hindi kailangang biglaan ang pagbabago. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Kumain ng tama, gumalaw ng mas madalas, at alagaan ang kalusugan.
7: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radio Bagting.

0: 九万万定定。
1: Nangita ka ba di printing shop nga affordable na, garantisado pa din hiso pagdian sote? Ato ana ang KL Printing Shop. Sila nagtanyag sa customized sublimation, basketball jersey, polo shirt, warmer o long sleeve. Apil na ang tarpaulin printing, DTF printing, mugs o central board. Makasali ka usab sa document print, rush ID, photocopies, scan, yearbook, soft bind, hardbound, ring bind, photo print, leaflets, lamination o calling cards. Sila makaplagan sa Inner Street, Balingasan, Pagadian City. Ang ilhang sangang buhatan, anas Aguada, Cebedo Street, Osamis City. Abli sila sa adlong Lunes, nga tunas sa adlong Domingo. Alas 8 sa buntag, hangtod alas 6 sa hapon. Alas sa dugang kasayuran, pagigitay lang ang ilhang maabi-abihon ng mga staff. Mahimo sab silang matawagan sa cellphone number 0910-819-4985. Ayaw kalimot, KL Printing Shop.
2: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
5: Magandang balita. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 available na sa SM City Naga, SM City Legazpi, SM City Sorosogon, SM City Daen. Save more Pili, save more Legazpi, save more Sorosogon 1 at save more Sorosogon 2. Ano pang hinihintay nyo? Punta na at simula na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
6: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan.

0: sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy. kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand. Saan naman dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan? Tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. At wala nang patumpik-tumpik pa. Meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Ano pong pangalan?
1: Manuel po.
0: Manuel? Okay, taga saan po si Tatay Manuel?
1: Nandito po, halog po ako ng barangay Alaboto.
0: Ano pong probinsya yon, tatay?
1: Ano, Baruwaro po ako, Katarman.
0: Katarman, Samar. Okay po. Ilang taon na po kayo, tatay Manuel?
1: Binyan po, Binyan ako nakatira.
0: Sa Binyan po kayo nakatira, Binyan, Laguna?
1: Opo, nag-halog po ako sa Alaboto.
0: Ah, okay po. So, ilang taon na po kayo, Tatay Manuel?
1: Ano na?
0: Ha? Ilan po? Okay po. Tatay Manuel, may tanong po ba kayo sa akin? Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Opo, lupa po. Ano, ako lang yung number mo.
0: Ah, okay po.
1: Tanong kung saan magbili
0: sa Binyan. Sa Binyan? Kung saan po mabibili yung ating rice coffee sa Binyan?
1: Opo.
0: Ah, okay po. Wait lang po, Tatay Manuel, ha? Paano nyo po nalaman yung ating rice coffee, Tatay Manuel?
1: Lagi po ako nakikinig ng drama po.
0: Lagi kayo nakikinig. Meron po ba kayong iniindang karamdaman din?
1: Opo, sa baliwang po sa Balakang.
0: Sa Balakang, sumasakit. Opo, dyan po sa Binyan, halos po lahat ng mga butika doon meron po ng ating rice coffee. Sa Murang Gamot Drugstore meron po, sa Med Ali Pharmacy, Laurito Pharmacy, St. Andrew Pharmacy, lahat po yan sa Binyan, makabibili po kayo ng ating rice coffee.
1: Maraming salamat po. Pupunta ko na lang siya.
0: Opo. Alam niyo na po ba yung alam niyo na po ba yung itsura ng ating rice coffee? Nakakita na po ba kayo? Nakakita na kayo ng ating rice coffee, tatay? Opo, opo. Yun po yung hanapin po ninyo, ha. Yung sinasabi ko, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos yung spelling po, R-I-S-E. Para po hindi kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay. Ano po?
1: Opo.
0: Okay po. Tapos, R-I-S-E. R-I-S-E po. Parang sunrise. Okay, para sakali po yung po yung natin, yung po yung kumbaga gawan po natin ng paraan para po naman ay makainom po tayo ng ating po namang rice coffee.
1: Opo.
0: Okay po. Sige po, balitaan niyo po ako, tatay, kung kayo po ay nakainom na ng ating rice coffee. Balitaan niyo po ako.
1: Tawag ka po ulit.
0: Sige po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Tatay Manuel. Mag-iingat po kayo.
1: Opo. Darap lang po ngayon.
0: Sige po. Maraming salamat.
1: Sige po.
0: Okay po. Maraming salamat po sa inyo.

0969-226-9623. Ang ari po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Kuya Boy.
0: Yes po.
1: Si Inong po ito, ng UAS.
0: Inong. Okay, si Tatay Inong ng UAS Albay. Okay po. Tatay Inong, ano pong may paglilingkod ni Kuya Boy sa inyo ngayon?
1: Kagabi, tumawag ako sa iyo kagabi.
0: Opo, tama.
1: Ngayon bumaba ako ng bayan, ng UAS.
0: Okay po.
1: Tapos, inahanap ko yung 25-in-1 at saka yung sabon.
0: Opo.
1: Wala pa sa UAS, Kuya Boy.
0: Wala pa sa UAS, Albay. Sige po, noted po yung tatay at sasabihin po natin yan sa ating mga deliveries ng sa gayon ay madalhan po dyan sa inyo sa UAS ng ating po namang sabon at ng ating 25-in-1. Sige po, tatay. Noted po yun, Tatay Inong.
1: Sige po.
0: Apo.
1: Ano, padalan mo naman kami dito sa UAS ng sabon at saka 25-in-1.
0: Opo. Sige po. Gagawin po natin yun. Sasabihin po natin 'yon sa ating po namang sa ating po namang mga deliveries para madalhan po diyan sa inyo diyan po sa sa lugar po ninyo, tatay. Sa UAS.
1: Nabili ko ngayon 14-in-1 yung rice coffee.
0: Ah, okay po. Noted po, tatay. Noted po. Para sakali po, tatay, ay madalhan po diyan makapagsimula na po kayo sa pag-iinom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: At saka yung sabon, Kuya Boy.
0: Sige po, tatay, noted po 'yon, pati yung sabon. Opo, tawag dito, sasabihin din po sa ating po namang mga deliveries.
1: Sige po. Salamat, Kuya Boy.
0: Salamat din po sa inyo. Maraming salamat po, tatay.
1: Intay ko, Kuya Boy, ang sabon mo, Kuya Boy.
0: Yes po, tatay. Noted po. Masasabihin po natin yan sa atin po namang mga deliveries.
1: Sige, salamat.
0: Thank you very much po. Yung ating 25-in-1 tsaka yung ating sabon dyan po sa UAS Albay. Tama po. Wala pa. Ano po? Yan po yung... sasabihin po natin sa ating mga deliveries para madalhan po dyan sa inyo sa UAS. Tatay Inong.
1: Magandang tanghali sa iyo, Kuya Boy.
0: Thank you, Tatay Inong. Mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Inong. Salamat po sa inyo.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye po, Tatay Inong. Maraming salamat. Aking bigyan si Tatay Inong ng UAS Albay. Kagabi, nasabi niya na yan sa atin na maghahanap talaga siya ng ating po namang 25-in-1 tsaka yung ating sabon, dyan po sa kanilang lugar sa UAS. Kasi sabi ko, ipagtanong-tanong na dahil meron na. Pero naglibot ngayon si Tatay Inong, wala pa, naubusan daw siguro. Kaya sasabihin natin yan sa ating po naman mga delivery. Duli-duli pa rin tayo mga kaibigan sa ating po naman kwentuhan. Kwentuhan, kalusugan pa rin. At siyempre yan ang ating po namang mga ipinagmamalaking rice coffee mix.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy. Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Banji po. Dito po, si Chubalayong, Balangay, Kabuguan, Tagkawayan, Quezon po.
0: Tagkawayan, Quezon. Okay po.
1: Opo.
0: Nanay Banji, ilang taon na nga po kayo?
1: 56 na po ako, Kuya Boy. 56. Galing po ako dyan sa Kalawag ay wala akong makuha ng... Nasa 25 gram na sinasabi nyo. Wala po ako natitikman pa.
0: Yung 25 in 1, hinahanap po ninyo?
1: Opo. Opo, dahil po ako sa Kalawag nung isang araw po. Wala po ako makuha at wala akong mabili.
0: Sa ano po, Nanay? Sa Carlos Superdrug?
1: Wala po, Kuya Boy. Nagtanong na po ako. Ako po ay naghanap. Kahit po ako ay PWD, naghanap po ako. Wala po eh.
0: Wala pa ng ating 25 in 1. Diyan po sa Tagkawayan po, Nanay. Wala?
1: Wala po. Galing po akong Kalawag nung isang araw po. Ay wala po sa Kalawag eh.
0: Diyan po sa Tagkawayan, wala?
1: Wala din po, Kuya Boy. Hindi wala ko pa din po natitikman po yung gusto ko po yung matikman po yun.
0: Oo nga. Tama, dapat matikman nyo po yung sarap ng ating 25 in 1. Okay po, Nanay. Okay. Noted po yun at sasabihin po natin yan sa ati po.
1: Ang tagal po na po, Kuya Boy, ang nainom ng rice coffee. 5 taon na po ako.
0: Maraming salamat.
1: Dami po na nakaubos. 2 sako na po yung akin na ipon na nasa box.
0: Thank you. Salamat po sa inyo at sana po patuloy pa rin. Nanay, how about po yung ating sabon?
1: Ay, hindi pa po ako, Kuya Boy, nakakasubok noon. Hindi pa ho din ako nakakabili.
0: Sige po. Dapat po, ano nyo na po yun, magamit nyo na po yung ating sabon. Napakaganda po noon.
1: Ay, baka po ako lalong gumanda po noon, Kuya
0: Boy. Ay,
1: nako,
0: oo so, talaga.
1: Asawa ko.
0: Lalo kang gaganda. Lalo kang mamahalin ng asawa po ninyo.
1: Ay, sana all po.
0: Sana all. Tama po, Nanay. Dapat po talaga makagamit po kayo noon. Kasi isa po sa mga opo, nagagawa po ng ating sabon ay
1: yung... Pero maganda talaga po, Kuya Boy, yung rice coffee. Ang tagal ko na pong umiinom, talaga po maganda po sa akin.
0: Thank you, Nanay. Ano po, bakit po ninyo nasabi na maganda yung ating rice coffee?
1: Ay, talaga po ako'y garantisado po, Kuya Boy, sa rice coffee. Kahit po tayo hindi pa nagkikita sa Kalawag, Quezon.
0: Opo. Ano po yung mga nagawa na po sa inyong kagandahan ng ating po namang rice coffee?
1: Nakakalakad na po ako, Kuya Boy, na kahit walang tungkod po.
0: Bakit po noon hindi kayo nakakalakad, Nanay?
1: Hindi po. Dati po, Kuya Boy, ako'y binubuhat ng anak ko, pinapaliguan.
0: Mm-mm. Dahil, ano pong nangyari sa inyo?
1: Ako po bagay na maldistract po sa Manila. Sa Manila po ako inatake. Na-hospital po ako sa Esabi niyo po.
0: Tapos, dinala po kayo, inuwi po kayo dyan sa Tagkawayan.
1: Opo, inuwi po ako ng mga anak ko sa Lucena po. Kasi sa Lucena po yung mga anak ko.
0: Tapos, nung panahon na yon, nung nailabas kayo sa ospital, hindi kayo makalakad?
1: Ay, hindi po ako nakakalakad at ako po ay laging binubuhat, nasa wheelchair po. Tapos, pagkakain lang po ako, itatanggalin sa wheelchair, iuupo sa table, sa bangko, at itakain po kaharap nila.
0: Oo, I see. Pero nung kayo po ay uminom ng ating rice coffee?
1: Ay, numaring ko po yun sa radio, yung sa rice coffee, ay sinubukan ko po talaga. Sabi ko, ay sinubukan ko nga yun para ako'y makalakad pa. Gusto ko talaga makalakad pa at ako'y makapagligo mag-isa. Hindi ako pinapaliguan ng aking anak.
0: Mm-mm.
1: Ay, awa na Diyos nga po. Maganda po talaga sa akin yung rice coffee. Kaya po ako hanggang ngayon ay garantisado po ako doon sa rice coffee ko.
0: Tama po. Maraming salamat. At napakalaking bagay po noon, Nanay, na kumbaga na nakilala niyo po si rice coffee. Kaya po natulungan kayo. Ngayon po nakakalakad na po kayo.
1: Sana nga ako, Kuya Boy, magkita ko tayo at may makapamasko kahit isang piraso ng rice coffee.
0: Okay. Nanay, napuntahan niyo po ba yung Solid Supermart?
1: Nakapunta na po ako doon. Ay wala po ako makita noon eh. Ginagayon yung 25 gram na kape na rice coffee.
0: Nanay,
1: wala
0: po.
1: Nagbala na po ako kahit po ako'y PWD po ay... Marami nga pong tumutulong sa akin kasi naawa nga po sa akin pagkilos.
0: Oo. Pero at least nakakalakad na po kayo mag-isa.
1: Nakakalakad na po ako, Kuya Boy. Awa ng Diyos, mag-isa kahit wala pong tungkod.
0: Opo. Nanay, yung 25-in-1 po yun. Sabihin po ninyo 25-in-1. Hindi po yung 25-in-gram. Hindi po yun. 25-in-1.
1: Baka po, Kuya Boy, nagka-rewingan lang po ako at nagka-anon din po yung mga tindera doon. Kaya ganun po. Opo, kaya sabi nila wala daw po nun.
0: Opo. Try nyo po ulit, nanay, ha? Kung sakaling makakabalik po kayo.
1: Sa-try ko po yun pag ako'y nakapunta ulit po ng Calawag Station.
0: 25-in-1 po yun. 25-in-1. Tsaka opo, yung... yung ating sabon, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yun po yun.
1: Ay, Rice Glow Soap po.
0: Yes, nanay. Opo, sabihin niyo po yung ganun. Para
1: lalo po ako, Kuya Boy, pumuti nun pag ako'y nagamit nun.
0: Lalo kang gaganda. Lalo kang gaganda.
1: Aba,
0: nun.
1: Sana all. Dahil matanda na ako, ay gaganda pa.
0: Nanay, kalabaw lang daw po yung tumatanda. Kaya
1: opo nga.
0: Kaya lagi lang kayong masaya, lagi lang kayong ganyan para mas opo lalo pang kumbaga
1: po yung mga apo ko ay makita ko pa habang ako'y malakas pa po, Kuya Boy.
0: Oo naman. Tsaka po diyan sa Calawag Quezon, nanay, try niyo rin po sa Hanero Pharmacy, Calawag Quezon, Hanero Pharmacy.
1: Try ko po, Kuya Boy, pag ako'y napalampin ng Calawag Quezon po.
0: Yes, opo. Try nyo po doon, ha? 25-in-1, ha? 25-in-1. Opo. Rice, coffee opo mix, herbal coffee, 25-in-1 yung sabihin po ninyo. At baka opo, po na
1: Kuya
0: ano
1: Boy,
0: na sila.
1: Salamat po.
0: Thank you, nanay. At balitaan mo ako kapag kayo po'y nakabili, tawag ka po ulit sa akin.
1: Opo, Kuya Boy. Salamat po talaga ng marami. Talaga po ako'y nakalakad pa at ako'y nakaka-.
0: Thank you very much po, nanay. Natutuwa po kami. Salamat po sa inyo, nanay. God bless po
1: salamat
0: sa inyo.
1: Salamat din po, Kuya Boy. Sana ako ay may pamatko kahit sa ripak lang.
0: Sana po magkita tayo, nanay, one of these days.
1: Sana nga po magkita tayo personal sa Calawag Quezon po.
0: Opo, nanay. Thank you very much po, nanay. Maraming salamat
1: po
0: sa inyo.
1: Kuya Boy.
0: Mag-iingat
1: salamat
0: po kayo.
1: Po.
0: God bless po. Maraming
1: po,
0: salamat.
1: Salamat po.
0: Thank
1: kayo
0: you.
1: Po. Salamat din
0: thank
1: po.
0: You very much po, nanay. Maraming salamat.
1: Sige po.
0: Ang kaibigan si Nanay Banji ng Tagkawayan, Quezon. Isa sa mga suki po ng ating po namang rice coffee at talagang dalawang taon nang umiinom ng ating rice coffee. Napakinggan nyo naman yung napakagandang testimony niya po, mga kaibigan. Inatake po siya ng stroke sa Metro Manila kaya inuwi ng kanyang mga anak sa Lucena. At simula po noong nailabas siya po ng ospital, sabi ni nanay, hindi na po siya nakakalakad. At mangyak-ngyak na sinasabi niya po sa atin na dahil po sa atin po namang rice coffee ay ngayon nakakapaglakad na po si nanay. Siya po yung, may sabi ng kanya pong testimonya na yan. Kaya kayo na po yung humusga. Kung sakaling nagdududa po kayo, simulan po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee at kayo na po yung magsabi kung talagang epektibo o hindi yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1, rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.

0: Tumawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating palatudunan. Itawag lang po dito po naman sa ating programa 0969-226-9623. Yung ating numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatutunan. At saka kung nakikinig pa rin si Nanay, try natin dyan sa ibang mga butika po dyan. Palibot natin para alam natin na lahat ng mga butika ay napuntahan natin, Nanay. Maraming maraming salamat. Wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatudunan tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayong magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners. Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pagiinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pagiinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng singla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ang kape na may puso sa bawat tasa. Tandaan, sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline 0920-929-6657 and 0951-623-0455.
2: Radyo Magbating. Oras, alas 7:30. Radyo Magbating.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
4: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago ako ng trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko ni paragis lagi. Kaluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may alsa-alsa bukat, na, dahil palingki. Oh, maligya ko diha.
5: Ano ang maligya?
4: Mais. Mais. Kol.
5: Yung kung bawal mo sa kanay sa naminaw ka ron ay sa yung isimul niya sa yung bat na mawala ay mong matapin sa panawat rin sa itong doktor.
4: Katungwa pa maka sulay ane, sulay mo di ba? Mawala mong kakapoy ako bitong bata nga na ako nang umah. Hindi po iyang inom. Mo'y gamit niya ka nang ikasya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom, Dagong.
3: Husa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Sana
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification ug paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ang industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box na nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit nimo?
9: Okay ma'am, oy, magulak kay kung na nagmiguot-guot ya may iba. Iba ang Kojic Soap ma'am nga Celebrity kay paggamit lang ako isa-isa lang nakuha ko itong nagagmay nga itong sunog gani nga Pino o Diliak Dos.
10: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
11: September is Prostate Cancer Awareness Month. Ngayong Prostate Cancer Awareness Month, paalala sa lahat ng kalalakihan, alagaan ang inyong kalusugan. Ang prostate cancer ay isang uterine cancer na maaaring tumama sa prostate, isang maliit na bahagi ng katawan ng lalaki na tumutulong sa paggawa ng similya. Ilan sa mga maaaring sinyalis nito ay hirap o sakit sa pag-ihi, madalas na pag-ihi lalo na sa gabi, mahinang agos ng ihi, o pagkakaroon ng dugo sa ihi o similya. Pero tandaan, maaaring iba rin ang sanhi ng mga sintomas na ito. Kaya kung may napapansing pagbabago sa pag-ihi o iba pang hindi pangkaraniwang sintomas, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na healthcare facility sa inyong lugar. Huwag mahiyang magtanong. Huwag baliwalain ang mga senyales. Mahalaga ang maagang pagpapakonsulta.
12: Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion. Rock, rock, radio. Bag, bag.

0: lose it.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
6: Ay, okay ma'am. Uy, magulak kay ko na nagmigot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap ma'am na celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang, nakuha ko itong ganagagmay at itong sunog gani nga. Pino? O di liyak, Diyos.
4: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis celebrity ka.
7: Radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbanting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa Cupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas basko.
0: Radio Magbanting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Pila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Pila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Pila-Bila Herbal Coffee.
5: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Pila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
6: Wow.
5: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, ana, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
4: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Pila-Bila Herbal Coffee o Paragis Pila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: September 26 is World Contraception Day. Nagpaplano ba kayo para sa inyong pamilya? Mahalaga ang tamang impormasyon para makagawa ng tamang desisyon. Ang contraception o family planning ay mga paraan na makakatulong para mapagplanuhan kung kailan at kung ilan ang nais ninyong maging anak. May iba't ibang paraan tulad ng pills, condoms, injectables, implants at IUD. Para malaman kung alin ang pinakaangkop sa inyo, kumonsulta sa healthcare provider. Magplano, magtanong, pumili ng tama para sa planadong pamilya at mas malusog na kinabukasan.
2: Radyo Bagting.

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio, Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Kung all out na Lotto pa Premio Plus non-stop good vibes ang hanap ninyo, dito na kayo sa programang Click na Click sa mga Pilipino, ang PCSO Lottery Draw. Good evening, Lotto Philippines! It's another big-time Thursday night, September 17, 2026. Alas 9 na mga kalaro, and this is the moment you've been waiting for.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Ang high blood pressure, posible nga tungod sa stress o pag-abuso sa lawas, sama sa walay pili sa pagkaon o mga bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa makahubog na ilimnon. Atong paminawon ang testimonya ni Ed Corraza, nakasinati sa high blood pressure o natabangan sa Paragis Bila Bila Coffee.
3: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Hindi na ko nakita nagsugod o ka baba ang akong blood pressure. So hangtod karon di ko mapawala sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kay kinisya maoy nakapababa gid sa kuwang high blood pressure. Ako di ay si Ed Corraza, station manager sa Radyo Bandera Bayo.
2: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
5: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun, buspan to siya karon, may na kayo.
6: Taas din sugar sa mga sawa sa
5: 11.7.
6: Karon?
5: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
6: Aning baba
5: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
6: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
5: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
6: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
5: Evangeline Caniete.
6: Simong
5: bana Amado Caniete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
7: Manarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
8: Dili.
7: Puslan ang way nagmahal. May pamatay.
9: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
7: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babay nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi. Aron matibway ni tanan.
10: Paidigo. No. Banda.
7: Bati asa ni mo na ang huilag. May oy, masaktang sa tagino.
10: Isamot ka bati mo na ang ganihilag ka ba jigaw?
7: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
10: Dugo!
7: Silan ko!
8: Di mo nakacheck ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
7: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Gina lang!
8: Bunso!
7: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
11: Tinood ba ang imong gisulti, Diego?
7: O Takla, maunay tinood. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog, mag-alindasay nako sa mabugnang kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
11: Jacob.

0: bot o bibingka.
1: Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
2: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
5: Unsa man ang atong balitian nga sige magkabalik-balik og palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Tanarawan ko andong kanina gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas maulian man ko. Kana capsule.
5: Ikapila man mo si Imnon.
6: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
6: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh diabetes. Kani oh. Pur nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang way problema.
5: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
6: Haplas niya. Haplas sa Paragis nagamit ko. Susima Dagsaan.
5: Tagaasa.
6: Kan upper limatok.
5: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na ini nga naminaw kagon?
6: Kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
4: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila. Aron kitang tanan, healthy, anytime, all the time. Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ay, hello, mga ikala, kumusta? May adlaw ninyong tanan, balik lang apagaw na ta. Pinang mga ikala, ni ano sabi niyo ikala, kang ina Ray Arellano o ba ni Lloyd Gabiana, ang promoter sa
1: Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Di na nakalamintag kay pangpabaskog na sa kalawa.
0: Kanyang wagwan, mamawaran eh. Kaling paggaw na ko kay Pusari, kahigop na ko sa Paragis Herbal Bila Bila Herbal Coffee. Okay, muna mga igala, shout out time. Shout out kaya sa MI Department Store Imol, Rodel Mar Ganizares. Yan ni Rodelma Amancia, Rosalie Kilantang, si Alan Abel, si Aisa Ponil, Ponil niya si Ging Singkondiege, si Lisel Kapol, si Marjon Piquet, gika ni Pedro Pungasi. Huwag niyo man si Jose Briones, Anga Briones, si Lucia Buloy, diya sa Calatrava Negros Occidental, gika ni Ricky Bangis Garing. Okay, buhay magigala dito, maglangan ato na yung minumduman ng nangagi. Gawagin mo liyok si Nonoy nga nagpatong sa iganting bitin, kahit tingali o matugaw kini o makamata. Bugnaw o dagko na kayo, dagko na kayo lagig singot si Nonoy. Sabdang sila yung bahin usab. Hugot na yung kayo nga nag-ampos la si Raina Tara sa Bay Alampuanan. Bay o Bay ba ni? Sa Bay Alampuanan nila. Alang sa kalampusan nila ni Diego. Unya, suko usab kayo si Harim BBT kay wa may mahimo sa pagbadlong ang ilang kaalyado na Senadoro Lorinrin. Nagarkar nga inahan ni Congressmanos Leandro Libisbis. Samtang sila usab si Tokoy nakaabot na sa langob. Nawa usab palupig si Hercules kung miambak kini sa taas kayong waterfalls. Balik sinimutangan nila ni Jigo, may nakita ng magic wand ang bata nga si Gian. Ingunining na itabo niya na ilisumpay ng atong sugilalon, budbud o bibingka.
2: Soy?
3: Ay, wama lagi lang ang tira lagi.
4: Wama lagi.
5: Pagdiyan, Bing.
3: Wag yun.
5: Di laki ko yan, Chico, Bing.
2: Austo, katong nabasa na kusbongbong. Ang kubinant o kasabutan tali sa mga diwindi o mga tao. Soy o litok ang gangabas muli.
4: Nahimong tukong si Nonoy!

0: sono tenni bumbulini, ma non era tontana.
1: Wapa sa pagkakaroon. Unta, hatagan o katumana ni Bathala ang panaw nila ni Checo na magmalampuson kini. Kay usa sila sa atong likong kasandigan.
0: Mauyot!
1: Ingon man, ang tanang mga duwendes nga mibatok o misupak sa hiwi nga pamunuan ni Haring Bibiti.

0: Mahalnya hari BBT. Banyak kok.
1: Bisa naik lah kau kok. Naging kau sekiap pun kau airing. Polibus nga itu.
0: Mahalnya hari BBT. Banyak kok.
1: Gano lagi.
0: Nata bantai kong. Naging nobrangi mong pagkamit sa itom nga polibus. Tinali og maunsa ka ni Ana.
1: Basag di ko.
0: Nadyogo ang imong ilong, Haring BBT!
1: Wala!
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mo kasi natal sir.
5: Tatinuod lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank messenger ko. Biyahe ko mati to Tagum. Kada adlaw gyud na sa panahon nga ulan init masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula itong masugatan, biyay natin ito Tagum. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag-usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bila-bila haplas yun, kay mauna makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bila-bila. Barato ra. Haplas bila-bila. Tinood yun. Ako nasinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila yun. Nga haplas yun. Bila-bila. Una ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
3: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kinigi nama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
7: Ay dati mga good sir, ako min station dili normal din nagbig atong kuan mangustin na bila-bila paggamit na ko ato magkuan naman ako min station nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood medyo half man kog mata kanang dili na gani siya sir sakit ito sa adlaw na mo di ginatik na for the baby ba murag makapool gani kay maghila ba kutukuto na pay mga dagko kayo murag luot kay inon pero sa Paragis pag inom na ako okay man siya, wala mo ko ibati na luod akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inuman po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga Paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan na akong lahat.

0: sir, nga pagkutkutun ganun kay magtubig, inaplasan ako, pag-aplasan ako ato, nagkuan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Cimera, Flor, Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
3: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang na ang nakapalit mig 20 pieces pero to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na akong mag-bleeding at sa diyan nag-spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala, din mo palit na po doon, ginagmay ra ba, din napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
4: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibig-tibos.
3: Yes, yan, oh yan, yes. Maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
2: Probin ang
3: Na ako'y pulip, dayo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang
2: si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
6: O dyan, nagdugo ang akong ilong.
7: Ha? Nera!
6: Nagbasa. Dugo. Dugo. Dugo. Dugo. Dugo. Dugo. Dugo. Dugo.

0: Dali na, Tukoy! Pagitaon na ito ang langgamay na, ato sundan!
1: Ang langgat tabian!
2: Ayaw! Ngit-ngit kayo, masaag ta.
0: Bitaw, husto. Bitaw, no? Kabantay sa mi. Ngit-ngit kayo. Ngit-ngit kayo kinang langob.
1: Oh, sa may buhato na, Tukoy?
2: Sa di pati ka tumagod lahat, mutana. Mutana na yun!
0: Nasa?
2: Mutana na yun, araw makalakaw na ta.
0: Hay! Pag ngayon ko, huwag mga ngilingig nga gang sa tibok nasod. Kanang mga nasod nga mga ilado kayo. Sige, Kutoy. Kutoy
2: na yun. Kung Hong Kong may triad, ang Amerika may MS-13, ang Japan may Yakuza, ang Pilipinas may buwayas. Nga pila kang ngingig nga grupo kaya ang kwarta sa gobyerno ang hurot.
0: Bangan sa ilong!
1: Koy. Gusto niya sabi ko na bahin sa mga Marites?
2: Kanang mga Marites, wakay nag-anan. Kaya kung doon ay magminyo o dato, ingnon na yun nila nga, kwarta rin japas.
1: Mm-hmm.
2: Minyo sa pagpubre, ingnon sa bila nga, bugo ka, huwag ang bitang utok.
0: Bangan sa ilong!
1: Hay!
0: Karoon to, Koy. Manalamantag ka ng utana ni mo. Tubagan ang among pangutana, sab. Itong pangutana na ko giniha, unsay buhato na to. Ngangit-ngit magay din is langob.
1: Bitaw, Koy.
2: Aw ka simple. Simple. Simple. Gibitaw ko yung first light.
0: Bangyan sa inyo naman, Koy.

Pin taha sa bening kita. Sige tama lulod. Mura na kong papil nga nag-utaw-utaw sa tubo. Karoon, tanawar sa nakuwa mapa. Karoon, di ko masaag o masundan ko sila.

0: Linda Paia Jan.
1: Kung mahi mo siguro.
2: Ligaw kayong bata, oh.
1: Titirahin na pag-usap si Nonoy. Aron mabalik sa pagkasaw.
3: Bitaw kay Luoy man po doy.
4: Sige na dyan. Pero ayaw palabi iha. Wait kay lang. Wait kay pagtilas imong gahom.
0: Nga naman kuya Chico.
4: Matod ni Lina Tara nga kung masubra ang pagtira ni Musgahom, mamatay ang maigo og dugay ini.
1: Mamatay di ay! Uy, mamatay di ay!
4: Sige na dyan! Sige!
0: Kangap! As nali!
5: Ala! Ala! Duha na sab akong tiil na akong kamot po na ala! Ako tiyan po noong dako lang, guy!
3: Ay, nabalik na daw!
4: Nabalik na siya sa pagkatao!
5: Tao na kong bayji kao!
4: O, tao na kang bakin!
5: Sa ilong!
6: Si Nanay Sonia nakaangkon og lahi-lahing mga balatian nga niabot sa punto nga halos baldado na og nawad ang naggana sa kinabuhi. Dili na makalakaw, dili na makalihok og tarong tungod sa mga balatian.
7: Ako si Sonia Alvarez Cabulong, taga Barangay del Rosario, Tubod, Surigao del Norte. God's gift ang Paragis Bilabila Capsule, tsaka Paragis Liniment Oil. Lahat ng product ng Paragis, napakagaling. Sa katunayan nga, halos si Matthew noon na ako ng mga time na nakaraang taon hanggang sa nagbagyo. Halos hindi na ako bumabangon, dyan na lang ako sa gilid, pinapakain ni tatay, inaalalayan. Ako ay isang napagaling ng Paragis. Dahil sa Paragis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan natin lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay, lumaban ako sa sakit. Pero sa lahat-lahat talaga ng grabing gamot ko, oh. Imagine 2019, 9 na beses ako na ospital. 2020, ilang beses. Last na ospital ko, January. Mula nung natapos ang bagyo, January, nagpa-confine pa ako. Mula nung January, hantod ko man, hindi na ako na ospital. Salamat sa Diyos, praise the Lord, and sa Paragis Bilabilak. Halina kayo, mga may nararamdaman, masakit man ang liver, kidney, gallbladder, lahat, puso, likod, baga, lahat ng katawan nyo masakit. Dito na po tayo sa Paragis Bilabilak, kaya hinihikayat po kayo. Yan po ang napagaling sa akin. Halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko. Pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako. Talaga nung time na yon. Pero ano pa rin ang Panginoon sa akin na papagalingin niya talaga ako. Dahil sa Paragis Bilabilang ibinigay niya sa aking gamot. Salamat ng marami. Yan lang po ang masasabi ko.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Gigama sa GFMQ Marketing.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga high blood. Usa ka traidor nga sakit nga posibleng ikaw ma-stroke tungod sa mga hypertensions nga angay ninyong bantayan. Usa ang paglikay sa mga ginadiling mga pagkaon nga makapataas sa inyong blood pressure ug makatabang ang pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
4: Nagtumar ako sa Bilabila, tapos ilaad to kabuyan, duhaman ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman, makapanaw na, tapos ako kamot, naingas-ingas. Tanan an ako kuan, hapyas, Bilabila.
5: Pag-ugiinom, o saan mag-iinom na?
4: Bilabila sa din ako
5: tag-inom. Kapsol. Bilakapsol.
4: Oo.
5: So, karoon lang ulit, na-ulit, alay, yung karay. Kalakaw sa una, di ko ka kalakaw.
4: Oo. Kumanak, makalakaw naman ko. Amo to, gitagaan ako sa ako, bata ng Bilabila.
5: Kung saan tuwasan na sa kitay, na pala?
4: Na-stroke.
5: Na-stroke ka?
4: Stroke.
5: Pili?
4: High blood.
5: Pili, dati mo ganay?
4: 70.
5: 70? Taga-asa? Isa itong pangalan?
4: Taga-puyat.
5: Puyat, Carmen Sorolin. So, itong pangalan na, isa itong pangalan?
4: Si Bebe Yala.
3: Ang pag-inom sa Paragis Herbal Capsule matag-adlaw, makatabang kini sa pagpalig-on sa atong immune system. Busa mga kaparagis, palit na ug pag-inom sa atong produkto aron atong mga sakit mo alibyo. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa CBN sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:02.

Magbuntag gratong tanan mga kabagtingog kabalkadas nining adlaw nga Biyernes sa Pizza Day si 8 sa bulan sa September 2026. Sa mabot sa Sibya sa Radyo Magtingog Bell FM sa mga sayo kay Nani kay Sikay nga taga Zamboanga del Sur kay kagahapon raman ang holiday karon mo padayon naman tas gimbuhaton at ang mga naka-wellness paghihapon naka-wellness pa ba? O gatong mga dunay mga half-half o duty ng Brian Bababudiha. Di ba kagatong naandan rin gihapon ng trabaho o magpadayon mga kabagting o kabalkadas kung manaman ang holiday sa Zamboanga del Sur. Kamusta ang maing buntag? Welcome din itong pagpanaguban sa landog sa bagtingan ng mabati sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo. Abati minyo din ni Palpinagis Facebook Live.

0: sa Radyo Bagting News ug BBC's Entertainment. Og lakip na usab sa to ang Radyo Bagting app nga pwedeng i-download sa Play Store. Aron nga diin makapaminaw mog AM ug FM basta naka Wi-Fi or naka data. May app man mga kabagting. Ayan, sige, good morning once again. Diin na to ang saira na mga angayang mahibaluan nining buntaga. Pinasikad usab sa mga nakahanay nga headlines sa to mga Bagting reporters.
1: BTC Headlines.
0: Sa mga natala sa pipila ka mga dapit, mga kabagting og kabalkada sa dini sa atong dapit sa Zamboanga del Sur ug Zamboanga Peninsula. Nauna na yung usak kalibo ka mga mangroves propagules. Gitanong sa Pagadian City alang sa ika-63 nga Fish Conservation Week. Samtang sa dugang pang headlines, 80 milyones nga farm to market road sa Gudud, Zamboanga del Norte, mapahimusla na. Dugang pang headlines, 821 ka mga pulis sakop sa Police Regional Office 9 nakauli na human gideploy sa barn parliamentary election. Ay noon taon kayway mga kakulian nga nahitabo. Samtang sa Pikas Bahin, lalaki na palgang patay sa Buluan, Maguindanao del Sur, pamilya ni inig gipanawagan. Lakip na usab ang ceasefire nga gipatuman sa nabalawag SJA Barm. Sa mga silingan ni nga mga rehiyon sa Pikas Bahin, OR Integration Forum gipahigayon kagahapon adlaw. Sa headlines paghihapon, BIAF MILF Deputy Brigade Commander namatay na human samdan sa pagpamusil sa Central Pilot School. LPA present paghihapon sa Zamboanga Peninsula. Ang pang-headline sa BBC News Center election ban alang sa BSKA 2026 ipatuman na ugmang adlawa. Di na gini mapugnan. Mga kabagting og kabalkada sa itong nagpanika diha. Nagpanikad sa barangay election. Murag doon na ginay paglaom siguro dihang napitan. No? Mga pagpangandam. Alas 5:11 na mga kabagting og kabalkada sa dili sa itong pagpanaguban. Non-headlines pa lamang kadto gani ang detalye. Tungunahon ang update sa kaimtang salakat sa panahon pinaagi ni Bagting Dijusyate Florence Fima gumikan kay ang LPA mo'y present bantog rangway kahuman ang pagulan. Gid natala kagahapon namutlang hugna-hugna baka sa inyong mga dapit o di baka muundang din mubalik na sad. Ang detalye sa report ni Bagting Dijusyate Florence Fima.
1: BTC Weather Update.
2: Padayon karon nga nagpahimangno ang pag-asa nga dili kinahanglan nga dili paghihapon magkumpiyansa magkatawhan nga tungod sa pagkalit nga pagbundak sa ulan gumikan paghihapon sa bahad sa low pressure area gawas sa Zamboanga Peninsula. Laki paghihapon nga apektado sa LPA ang Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Northern Mindanao, Batangas ug Quezon. Lawman matutpang adunay kalit nga pagbundak sa ulan inubanan sa pagpanalugdog sa matag karon og unya nga kini ang magdala paghihapog mga pagbaha og ingon man pagdahili sa yuta. Sa kasamtangan ang LPA ang sentro nila sa karagatang bahin sa Dumaran, Palawan. Samtang gawas sa LPA nga makaapektar sa nasod dudaw na paghihapoy sa severe tropical storm nga si Dohuan ang padayong nga gi-monitor sa pag-asa nga napagyapon kinigawa sa Philippine Area of Responsibility. Sa kasamtangan, anak niya sa Gilayon, nga 2,460 km sa maisidlakang bahin sa Northeast Extreme Northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukaba sa 110 km matag oras o ang paghapak ni sa kayutaan nga mukabat usab sa 135 km matag oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 55 km kada oras. Samtang sa Pikas Bahin, ang localized sa thunderstorms usab padayong makaapektar sa pipila ka bahin sa nasod og lakip na sa Metro Manila. Kiniusab ang gitudlong hinungdan kun ngano nga dunay kalit nga pagbundak sa ulan nga masinatian sa makatawhan nga mamahimo paghihapong resulta ngadto sa pagbaha ingon man pagdahili sa yuta. Sa Pikas Bahin no nasugtaob sa pagadian karong adlaw alas 3:38 sa buntag, gayo kay nakadawan rather, 0.3 meter ang gilad mo sa tubig, unang hunas. Ang taob, unyang alas sa 9, 26 ang takna sa buntag, 1.2 meter ang gilad mo sa tubig. Subling mo hunas, pag alas 3-2 ang takna sa hapon, 0.5 meter ang gilad mo sa tubig. O subling mo taob, pagka alas 9.35 sa gabi, 1.5 meter ang gilad mo sa tubig. Lauman mo subang adaw, alas 5.36 sa buntaga, o musalo pag alas 5.44 sa hapon. Bagting 17, Florence of FEMA sa BLFM, o grad siya bagting.
3: Radio Magbating.
1: Nagpaminaw kamo sa Salano sa Bantingan.
0: Oras alas 5.15 na mga kabagting o kabalkadas. Motoy update sa kaimtang silakat sa panahon mo ng giya to sa inyuhang mga tinguha o lakaon ni mga orasa. Igiri padala ng dili ibili ng mga kaputi o payong kay nang di magtinapulan og bit-bit karon di ka murag piso nga nahumod diha ining mapaabdan kag ulan. Alas 5:15 na, so anitas dugang pa nga mga kasayuran mga kabagting og kabalkadas, ha. Kamikan kay dunay kalihukan nga gipahilo na dinhi sa Pagadian City og mukabat ngadto sa 1000 ka mga mangroves mangrove propagules. Ang gitanong sa Pagadian City alang sa 63rd Fish Conservation Week. Anong danon gini mga bakhaw, mga kabagting o kabalkadas, kay mura gini makatabang. Aron dili kayo mas dali-dali o kabanlas ng mga nasbaybayon o maaduna po'y kapuyan. Ang mga isda, guban pa mga adunay kinabuhi, deslam sa dagat, mga kabagting o kabalkadas. Danang report, pinagi ni Bagting 29, Cheryl Onyotirazan.
1: BBC Live Report.
4: Gipanguluhan sa BFAR 9 Provincial Fishery Office pinagi ni Mr. Rafi Adeltonpan ang pagtanom og usa ka libo ka mangrove propagules sa Barangay Murikay, Pagadian City. Kauban ang City Agriculture Office sa Pagadian isip nagunang kalihukan sa 63rd Fish Conservation Week. Nagtinabangay sa mga kalihukan ang BFAR 9 PFO, Philippine Coast Guard, PNP, Maritime, City Agriculture Fisheries Division o mga opisyal sa 4-H Club. Mapalambo ang pagpanalipod o pagpreserbar sa coastal ecosystems o mga yamang dagat. Gipasiog daw sab nini ang kamahinong danon sa Bakawan sa pagpaligon sa marine biodiversity, pagpanalipod sa mga komunidad sa baybayon, batok sa mga bagyo o pagbanlas o sa pagpasiguli sa mga coastal areas. Pinagi siniyos ang paningkamot, gilauman nga mapanalipdan ang kadagatan o mga natural resources alang sa umaabot. Lakip ang panginabuhian sa mga mangingisda o ayuhan sa tibuok komunidad. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
0: 106.6 Alaga na mga gipang tanom, gipang tisok diha sa mga areas nga di napilian nga itisok kay bantay po na rin yung mga naadis barangay aron di po na mga kawang lamang ang mga pagpang nanom nga gibuhat kay para ragid na panalipod mga kabagting o kabalkadas, daghan na og purpose ngano nga gipang tanom kanang mga bakhaw o mga similyang ipangtisok nga nas bakhaw mga kabagting o kabalkadas. Alas 5:18, dugang pang mga balita nga tong sayran, tabuktang nga sa silingan nga mga rehiyon. Gumikan kay dunay ceasefire nga gipatuman sa nabalawag SGA Barm. Ang detalye sa mong balita ni Bagting 28, Kimberly Namuwag.
1: BBC Live Report.
5: Mihunong na ang panagsangka sa duha ka armadong grupo sa Sitio Bintada, Barangay Ulandang na Balawag SGA Barma, human mangilabot ang militar, lokal nga pangagamanan o mga peace mechanism aron ipatuman ang ceasefire. Kaniadtong adlawon sa Miyerkules, Setyembre 16 tuig 2026, nagatubang ang grupo ni Commander Diego Sadol, ubos ni Haon Sindatok, ug ang grupo ni Commander Badrudin, ubos ni Commander Wahid Tondoka, kay buluan nga tungod sa tensyon nang hawa sa ilang mga panimalay ang mga residente og temporaryong mipasilong sa Dabil Sampol na Elementary School. Misulod dayon ng MILF CCCH 33rd Infantry Battalion, 27th Infantry Battalion, PSRO OCM Barma og lokal nga pangagamhanan aron mapahunong ang panagbangi og mapalayo ang mga nagkasumpaki nga grupo. Sa pagkakaron malinaw na ang lugar og wala nay bag-ong natala nga pagpamusil. Padayon ang imbestigasyon sa mga awtoridad aron matino ang gigikanan sa engkwentro. Bagting by the Otso, Kimberly Namuag, sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.7 Bell FM. Radio Bagting. O na mga lakang mga kabagting o kabalkada, mas tindot biyagin ng malinawon, di ba? Kaya libre itang makalakaw-lakaw, makalihok-lihok, motegi kabalakan, and then paghuman, mamahimong progresibo ang atong dapit. Tungod kay malinawon mga kabagting o kabalkada, sige sabay mga investors nga mugahin silang investment sa usa ka lugar nga gubot kaayo. Matagkaroon ako niya, makapanirado, gumikin sa mga kagulihang spalibot, diba? May nung danon, ginangatua, ginanghang po ng mga kalinaw diha, mga kabagting o kabulkadas. Alas 5:20 sa dili paghihapon ta mag-commercial break. Kaniyasang dugang mga balita kay tulo ka mga drug suspect na dakman sa upon Misamis sa Oriental. 40 mil nga katidad sa Shabu na sakmit. Ang detalye sa balita ang ni Bagting 43 Jen Sanchez Lumaba.
1: BBC Live Report.
6: Malampusong nadakpan sa mga awtoridad ang tulo kagilang drug personal piece at sa Vivas Operation kagapon sa hapon, September 17, 2026 sa Block 22, Baminta Subdivision, Barangay Bara, Upol, Misamis Oriental. Gila sa Philippine Drug Enforcement Agency 10 ang mga dinakpan nga sila alias Suhal, 32 anyos, walay trabaho o residente sa Maong Subdivision. Nawa, 38 anyos, driver, taga Marawi City o Amer, 29 anyos, walay trabaho, taga Lanao del Norte. Nasakmit gikan sa mga suspek ang gibanabanang 6 ka gramos sa gituang shabu nga dunay street price nga 18,000 pesos o standard value nga 40,800 pesos. Lakip na sana recover ang usa ka tinuod nga 1,000 pesos bill nga gigamit isef Vivas money, 4 ka bodel money, 2 ka cellphone ug usa ka puti nga Toyota Innova. Mag-atubang ang mga suspek sa kasong paglapas sa Sections 5, 26 o 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa Bill FM o sa Radyo Bagting.
0: 106.7 Dugang paghihapon sa mga kasayuran na dini paghihapon sa tulumanon mga kabagting o kabalkadas. Gumikan kay ang report ni Bagting 27 Daryl Ayaay. May kalabtanan na sabi ka kini sa BIAF MILF Deputy Brigade Commander nga nakabsan sa kinabuhi human na samdan sa pagpamusil sa Central Pilot School. Katuling kasagsagan sa pinili ay ang detalye sa maong balita ni ini atong sayran gikan ni Bagting 27.
1: BBC Live Report.
7: Namatay na nito September 16 sa gabi si Ustad Sanwaruddin Jebdul Karim nga gila isip Deputy Brigade Commander sa Inner Guard Base Command sa National Guard France sa BIAF MILF umanggi katahong nasamdan sa pagpamusil nga nahitabo sa Central Pilot School sa Cotabato City. Base sa nakalap ng impormasyon, apil si Abdul Karim sa mga nasamdan sa maong insidente nga nahitabo nito September 14 adlaw sa eleksyon. Base sa mga post sa social media, adunay mga hulagway nga gikatahong nakuha ka Abdul Karim. Pasado alas 10:02 sa gabi sa maong petsa, pipila ka oras sa wala pa gikataho ang iyang pagkamatay. Padayon pang gihulat ang opisyal nga pamahayag gikan sa mga otoridad og sa habig sa BIAF MILF alas sa dugang detalye sa nasangpit nga insidente. Bagting 27, Daryl Ikat, Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.7 Otoy mga naunang nga mga kasayuran dini sa tuong nga pagpanaguban mga kabagting o kabalkada sa round 1 pa lamang katos mga balita sa lanog sa Bagtingan. Standby kabagting kay daghan patag mga balita og mga impormasyon nga itunol nga na kaninyo. Apil ning 2 anyos nga bata nga nahulog sa septic tank sa Lakewood. Aon eh. Tingnan man outstanding wanted person, outstanding. Wanted person. sa probinsya na dakpan sa Zamboanga City ang detalyes balita. Karon sa pagbalik ni Slanog sa Bagtingan. Oras sa 5:24 na. 106.7 Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
8: Bulyat, ging nang kus doktor, likayan ko nun ako ang tamis?
9: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala Sir Max?
8: Lagi, basiglas na ni.
9: Maunang taas imo sugar, murag precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapay, lamina, makapabtik pa, maayo ni alang sa taas ang sugar, sa gustong aktibong kinabuhi.
8: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyaman coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
9: Basta kaping seed panyaman, diabetes, malikayan. Seed panyaman coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
12: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
13: Experience the best accommodation from a hotel. The new
14: Pensione de Eliana.
13: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
15: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
16: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Saluhin sa Diyos. Niya nga imang ko. Wala na, maninda ko liha. Niya, saan sa bukat? Na, isulay mo, di ba? Mawala imang ko kapoy. Ako bitong bata, na, na ako nanguma. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
15: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
2: Third week of September is Alzheimer's Disease Awareness Week. Madalas bang nakakalimot? Hindi lahat ng pagkalimot ay simpleng katandaan. Ang Alzheimer's disease ay isang sakit sa utak na unti-unting nakakaapekto sa memorya, pag-iisip at kakayahan ng isang tao na gawin ang pang-araw-araw na gawain. Maaari itong magdulot ng paulit-ulit na pagkalimot, pagkalito, hirap sa pakikipag-usap o pagbabago sa kilos at pag-uugali. Ngayong Alzheimer's Disease Awareness Week, maging mas maunawain at mapagmalasakit tayo sa mga taong may Alzheimer's at sa kanilang mga pamilya. Huwag silang husgahan. Sa halip, makinig, umunawa at sumuporta. Kung may napapansing pagbabago sa memorya o pag-iisip na nakakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at gabay.
3: Nagpaminaw ka mo sa Lalong sa Bangtingan.
0: Ayan mga kabagting o kabalkada, sa alas 5:30 na dinhi sa tumpag panag-uban si Biyaan sa Radyo Bangting o Bell FM paghihapon. Mga baguhay pa lamang nakatune in, inyong mga comment diha, ang inyong mga greetings ay gabalaka. Bisan pag nauna na og naulahi mabasahan, pero katong ulahi nagigay labi pag late magod og pila ka seconds ang pag-delay sa live kanibitang Nash. Pila ka 10 ay 9 seconds. So mo na nga nguban nagbasa pa, abin ninyo nagbasa pa ko pero nahuman na dito. Manang di na ako mabasa ang uban ninyo. Dapat isa yun ninyo nagpadangat ang inyong mga greetings, mga kabagting at kabalkadas, ha? Kaya nga di indili ginato mo talaga matalagaman. O, dayon na paghuman, pwede ninyo padangat na sa ang BBC sa Entertainment or sa Lanog sa Bagtingan, mga kabagting at kabalkadas sa Radyo Bagting page. So, mora na, pwede na ito na nga mabasa gila yun. Samtang sa pikas ba hindi, tamaglangay kanina ito sa mga balita o impormasyon sa round 2 sa itong pagpanaguban. Na diin na kini may kalabtanan sa hingpit na nga pagpa na kapauli ang kinibitong 821 ka mga pulis nga sakop sa Police Regional Office 9. Nakauli na human gideploy sa barn parliamentary parliamentary elections. So, nanay mga kasing-kasing ani nga nahupay. Ano na mga kasing-kasing nga nalipay nga mga pamilya o igsuon, inahan, amahan o hinigugma. Kaya nakapauli na ang ilang mga ginsakupan. O nakapauli na nga tuwang team nga gikan sa Zamboanga Peninsula nga wala intay tatsa. Alas 5:32 anitas mga balita gikan ni Bagting 29 Cirilo Nyot Lirazan.
3: BBC Live Report.
17: Di pahigayon ang Heroes Welcome kagahapon alang sa 821 ka police personnel sa Police Regional Office 9 nga nakauli na human silang deployment sa 2026 Barm Parliamentary Elections. Gidayeg ang mga police sungod sa ilang serbisyo, sakripisyo o kaisog sa pagmintinar sa kalinaw og seguridad aron masiguro nga malinawon og hapsay ang pagpahigayon sa eleksyon. Gipadayag sa PRO 9 ang pagpasalamat sa mga personnel nga mituman sa ilang katungdanan og mibarog alang sa seguridad sa mga botante atul sa maong importanteng kalihukan. Samtang sa pikas bahin, gipangunahan usaban niya itong Webes ang simultaneous oath-taking sa 271 kabagong appointed patrolmen o patrolwomen sa calendar year 2026 sa Police Regional Office 9. Formal silang nanumpa sa ilang katungdanan isip mga bagong miyembro sa Philippine National Police nga gidasig sa pagpanguna sa serbisyo o ba ng dungog, kaisog o dedikasyon sa katawhan. Gipaabot sa PRO 9 ang pag-welcome sa mga bagong police nga doon sa serbisyo biso publiko o ba ng pahimangno nga ang pagsoloob sa badge nagdala og dakong responsibilidad sa pagserbisyo o pagpanalipod sa matag Pilipino. Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan sa Belfam o Radio Bagting.
0: 106.7 FM. Salamat sa mga kakugi og paningkamot og ingon man sa presensya sa mga kapulisan. Di nagbantay sa nasangpit nga eleksyon dito sa Barm. Og din labi pa kadto mga nadistino in taong lugar nga pertig yung pagkagubuta. Pero pasalamat kita kay SAFE nga nakapauli ang ato ang gikan sa PNP Region 9 nga Safe and Sound. Og One Piece. Alas 5:34 mga kabagtingog kabalkadas dinhi sa tong pagbanag-uban. Hala sige, dugang pa nga mga balita ug impormasyon atong itunol nga na kaninyo. O kato mga kapulisan tabok tangad to sa report ni Bagting 17 Florence of Ima. E nga naman po din taon ng bata nga nahagbong man sa septic tank. O dos anyos nga bata pag yun dito sa Lakewood. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence of Ima.
18: BBC Live Report.
2: Landig sa Balitambalanan ang 2 anyos nga batang lalaki human kini gigatahong nahulog sa septic tank pasado launa sa hapon kagahapon sa Purok 6 Barangay Gato Blakewood sa Buanga del Sur. Sa inisyal nga investigasyon nasayran nga wala na matikdi sa mga ginikanan ang mga bata nga niadto kini sa likod nga bahin silang panimalaya samtang natulog nini ang iyang amahan og nabisi sa pagpanlaba ang iyang inahan. Gikatahong aksidenteng nahulog ang bata sulod sa septic tank. Gingong pasado launa si Quinta sa hapon nakita sa iyang amahan ang bata nga walay panimuot sulod sa septic tank og hinungdan nga or sa dihang naabot usaba ang mga personay sa Lakewood Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Gihipahigayon gilayon na ang tanang pamaagi sa pagpinagi sa paghipahigayon o resuscitate sa bata o kaya kinigidala sa Tigbao Rural Health Unit alang sa dinilang pagtambal o sa wala badugay gibalhin nga dito sa Buanga del Sur Medical Center alang sa dugang pangamedikasyon. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
0: 106.7 FM. Careful gyud kayo mga kabagting og kabalkada sa mga ingon ani nga mga pangidaron kay pertigid ni silang pagka curious kayo bas palibot maglakaw-lakaw na dili man na sila magtan-aw sa kadelikado ba o wala pa kay na sila makasense og delikado day kuyaw og kuyaw kanang ilang mga natumban og mahulugan. So, bantayanan niya kay bising-bisi man tao ng inahan. Niya paghuman ang amahan. Dayon na nga tong buhaton diha tanang mga bangag-bangag, labi pag septic tank, palibot, gikalot nga tabay, gikalot baka nagbangag sa inyong pansayan o guban pa ang mga bangag. Taon pang tabuni, taon nagligon nga pangkatabon nga pwede ra usab nga inyong kanabang mahimong safety ang mga naspalibot. Mga kabagting ang kabalkadas kay Ligyod Lalim. Labi pag mga bata nga nag-ungaw sa kanunay sa kakuyaw, ha? Ano mga bangag-bangag, buho-buho, guban pa mga kuyaw nga nas palibot, butangi nag mga kural sa palibot, o kanang usay galanat, tree guard, o unsa pa guard ka na, basta kaya na yung mga kahoy na nga inyo hangi pang babag na di makalusot sila. Meron nga safety ng palibot, balang magdagandaga ng inyo mga kabataan o maglaktagawan ng palibot. Ha? Kaya na, sao na lang na mga kabagting o kabalkadas, mag nito pong katupong dito po sa kinibitong naanod. Bata pa po kayo to. So, pa may mga kamuang-muang ano, mga idara, mga kabagting o kabalkadas. Alas 5:37 na sa pagpadayon sa mga balita. Tabuktangan to sa report ni Bagting 27, Daryl Ayaay. Mikan kay kini ang may kalabtanan ni ining usaka lalaki. Sa marituod ni nga ko ang ibasa. O ba niya kung ibasa kanang wala na na natigwalaan ko sa headlines mga god. Okay, natabunan. O nawala na siya. So adunay kinibitong may kalabtanan ni ining usa ka lalaki nga gipanawagan in taon. Napatay sa buluan. Ang Bagting 28 dai ni dili ni 27 dai. O lalaki nga napalgan patay sa buluan Maguindanao del Sur, pamilya ni ini gipanawagan. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
18: BBC Live Report.
5: Nanawagan ang Buluan Municipal Police Station sa publiko alang sa pag-ila sa lalaking napalgang patay ug nadugta na sulod sa boarding house dool sa Rema Academy Buluan Maguindanao Losur niadtong Miyerkules September 16 tuig 2026. Giingong walay nakuhang ID o bisan unsang dokumento sa lawas sa biktima, apan ang hulagway sa wallpaper sa iyang cellphone mao lamang ang kasamtangang timailhan na gamahimong makatabang sa pag-ila kaniya. Aduna usab unang mga taho nga posibleng estudyante ang biktima gikan sa John S.K. Pendaton, apan padayon pakinigi pamatud-an sa kapulisan. Gihangyo ang mga aduna impormasyon o aduna gipangita nga paryente sa maong lugar nga mo-contact dayon sa Buluan MPS padayon usab ang imbestigasyon sa hinungdan sa kamatayon sa biktima. Bagting by the Ocho Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting
0: 106.0 Radio Bagting. Oh, di ay kadto mga kabagting o kabalkada sa lahat. Na ay siya gi flash na to sa screen nga kinibit na ang screen ang iyahang screen sana screen message cellphone message naman noon. Screen photo sa cellphone kay or wallpaper ba natin tawag na. Kaya ang dagway nilang duha. Oh, ni ana so makaila siguro mo kung nakita na ninyo mga kabagting o kabalkadas. So samtang sa pikas sa bahin dinisto nga pagpanaguban aduna pa dugang balita kaning most outstanding dili adunay outstanding warrant o wanted person ito ka gets nganong na outstanding wanted person wanted person sa probinsya sa kanimitong ahani dapita sa Bongga sa probinsya dai sa Bongga del Sur again wanted person sa probinsya na dakpan sa Bongga City. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence Apima.
19: BBC Live Report.
2: Malampuson nga nalakpan sa mga otoridad ang 23 anyos nga nananabutan sa listahan nga outstanding wanted person sa Zamboanga del Sur o nalakpan kini alas 7:30 sa buntag gagahapon sa Zone 2 Barangay Kulyanan Zamboanga City. Ang dinakpan na gingaw nga doon na kinikasong nga giatubang nga sa kasong pag-qualified theft nga gipagula pinaagi sa Regional Trial Court 9 sa Region Branch nito Pagadian City o sa kasamtangan kinigibalog na Zamboanga City Police Station 4 samtang nagpaabot sa tukmang kasong ipasaka batok kaniya. Samta sa pigas bahin, papas nga balita, aduna usay 34 anyos nga individual nga nadakpan kagahapon o kagabi kini sa Puro 4 Barangay Pau San Pablo Zamboanga del Sur. Ang dinakpan na pag-ausan usab ug warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court 7th Judicial Region Branch 16 Larina Siquijor alang sa paglapas sa Section 5 sa Republic Act 9165 o mas na ilang comprehensive dangerous drugs Act of 2002 nga walay bail ban girekomendar sa kasamtangan kinigibalog na sa San Pablo Municipal Police Station samtang nagpaabot sa tukmang kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM o Grudge Bagting
0: 106.0 Okay, salamat sa nasangpit ng mga kasayuran nga katong mao mga kasayuran mga kabagting o kabalkadas ang gipaluyohan o sabgato sa maayong kabubuton mga nag-abag nining atong tulamanon kung galing ikaw mahiligon kang mga pwede paghuman kalit lang kang gididaan sa imuhang doktor nga di nakapwede ng mga ay mga nagkadaiya nga mga sagol-sagol nga dili maayo sa imong panlawas. Muna mga kabagting o kabalkadas, labi pag diabetika. O ga, di ba ka, di na ka pwedeng makapangapi kay acidic ka. Ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ayaw nagkagool diha, makapangapi ra lagi ka. Pinagi sa Sed Panyawan Coffee Mix. O kuhanian na ang kape nga para nimo, ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kape nga dunay mga piktibong sagol nga puro natural. Kape nga bitter, apan makapabetter. Matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa Sed Marketing Incorporated. Basta Sed Marketing tatak, magaling! Alas 5.43, di pa tama commercial break. Itong balikan sa Bagting 17 Florence Apima kining election ban. Alang sa Barangay Sangguniang Kabataan election sa 2026, ipatuma na karong adlaw ang detalye sa report. Niini atong sayran, gikan sa BBC News Santa, di Bagting 17 Florence Apima.
19: BBC Live Report.
2: Sugdan ang ipatuman, sugod karong adlawa hangtod sa Nobyembre 1 ang election ban. Kini ang gipahibalo sa Commission Election din hugot na nining did-an ang pag-release ingon man pag-disburse og paggamit sa public funds nga wala sa Housing ug Social Welfare Services. Apan wala matudpan nini naglakmalaki pa ang mga galastuhang awtorisado gitugutan sa pool body. Kabahin kini sa mga lakang sa COMELEC alang sa nagkaduol nga barangay ug saguni ang kabataan elections nga gigatakdang ipahigayon sa Nobyembre 2 karong tuiga aron malikayan ang posibleng sayop nga paggamit sa pundo sa gobyerno o ang partisan political influence atol sa operasyon sa mga ahensya sa gobyerno. Gidasig usab ang mga hingtungdang nga hugot nga mosunod sa mga lagda o regulasyon sa COMELEC aron masiguro ang hapsay ug patas nga pagdumala sa eleksyon. Kahibaluan nga hangtod ning kasamtangan, wala pa gihapon na pirmahan ni President Bongbong Marcos Jr. ang postponement sa barangay o sa ginihang kabataan eleksyon bisan pa man nga nakapasar na kini or nakalabang na kini sa ikatulo o katapusang pagbasa sa Senado. Bagting 17 Florence Fima sa BLFM o Radyo Bagting.
0: Ana mga kabagting og kabalkadas kay siguro ang uban gikapoy naman sila silang mga opisyales nga wa na uyon eh di man lang mag-eleksyon lang gitar mailisan ang uban nga makalingkod na sa tong bag-o o di ba kadtong mga dunay potential og dunay mga plano nga kayuhan diha sa inyong kabarangayan mga kabagting og kabalkadas. Ang maong balita atod gito sa maayong kabubuton sa Bitron Vitamins Plus Iron, vitaminang pampamilya. Kini makapaganas pagkaon, makapaligon sa immune system o makapalantip sa salabutan o maayong vitamina na mamatukan ng pagkamalimtanan sa mga bata o may edad na. Araw pag maayo, pag makatulog kayo na, may uban nga dilihinga tulgun ba? Nagsige na lang pitok-pitok ng mata. Ang Bitron Vitamins Plus Iron, siyempre pwede kayo ni with Iron Man. Ito mga animikon, vitaminang pampamilya para sa puyang 0 to 11 months, Vitron Drops. Para sa mga nag-edad o 1 to 12 years old, Vitron Syrup o Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas mga kabagting o kabalkadas. Di ka mabalaka ka FDA approved gini o labaw sa tanan, kining Vitron Vitamins Plus Iron. 30 kabuok ka 30 tablets ang sulod ni aning mga tablets para sa mga dagko na. Ya giniginama kini sa RSB Life Care Marketing Incorporated mga kabagting og kabalkada sa oras sa 5:41 na.
3: Nagpaminaw kamo sa Salsalano sa Bantingan.
20: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
21: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
20: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
21: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
20: Opo, tapos?
21: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
20: Wow!
21: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
20: Oh, ano pang hinihintay mo?
22: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
23: Are you planning to build your dream home?
24: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oima Soya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box na nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako ng bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
4: Ah, asin. Okay.
3: Uh-huh.
4: Yeah, sa karon, o saan na gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nag-piti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
4: Oo.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at tunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Radio Magbating 106.7 Radio Magbating.
7: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
8: Oras sa 5:53 na kabagting og kabalkada sa inyong presyo sa mga prutas sa atong sayran ni ining buntaga kay dunay mga prutas nga napalgan. sa iyang paglibot suroy sa merkado sa bagsakan bakanis bagting 27 ilansunis sa lansunis basig tamis niya aslom po ni imo nga sa lansunis at sa bakani tamis bakay may tagamisag aslom kombinasyon tamtang doon na po yung mga gustin direct nagpila po pagkani din na po yung mga rambutan o durian hala sige mga utana tabi sa presyo sa niini kon available ba o madalar bas bulsa nga binagi sa report ni Bagting 27 Darilaya ay
7: BDC Market Report.
5: Yes, mayong punta Bagting Sai, sila pinag sa to mga kabagting o kabalkadas no. Lahat kita diri karon sa may bagsakan particular mismo sa may prutasan nga bahin. Ni mga oras na to ito no lang kasunta nga presyo sa mga prutas. Karon natong sayran Bagting Sai. Marang 50 ang buok, mani 100 ang kilo. Dorian, 85 ang kilo. Saging lakatan, 40. Saging tundan, 20. Kapayas, 40. Watermelon, 25. Mangga sibo, 80 ngadto 100 ang kilo. Rambutan, 30 ang kilo, 600 by box. Mangustina, 50 ang kilo, 900 by box. Lansones, 40 ang kilo, 850 by box. Grape, 150 ang kilo, 600 by box. Apple, 15 ang buok, 12 by box. Peras, 90 ang buok, 1,000 by box. Og ang orange, 20 ang buok, 1,4 by box. Mga kataw kasamtang presyo sa prutas din sa bagsakan nga nahimutan sa Santa Lucia, Pagadian City. Ako si Bagting 27, Darin Likat, ayaay sa Balatem o sa Radyo Bagting.
8: Agang salamat sa mong update sa mga prutas des bagsakan section mga kabagting og kabalkada sa editog kanabitong more than pasa o sa kakilo mong paliton depende sa imuhang ipanginahanglan. Pero ayaw tao nagdaghanan ng pagkaon og prutas kay kuan ba? Nabang timing nga pagkakaon og dili kay sobra kay makadaot punos panlawas ng sobra. Ani tas dugang pang mga balita ang report ni Bagting 28 Kimberly na muwag may kalabdanan kini sa kalihukan sa OWA. May kalabtanan sa OWA Reintegration Forum. Ipahigayon kagahapong adlawa, Bagting 28, Kimberly Namuag sa detalye.
7: BDC Live Report.
9: Gipahigayon sa Overseas Workers Welfare Administration kon OWA ang Reintegration Forum alang sa mga Overseas Filipino Workers kon OFW, Returning OFW sugi lang mga pamilya. Gabong adlaw sa Setyembre 17 to 2026 sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Sa maong forum, gipahibalo sa mga OFW ug ilang pamilya ang nagkalain-laing programa o serbisyo sa OWA nga mahimo nilang ma-avail lagi pang reintegration programs, livelihood o financial assistance, education ug training programs ug welfare assistance. Gisgutan usab sa kalihukan ang mga kwalifikasyon, requirements ug proseso sa pag-apply sa mga programa. Samtang gihatagan ug espesyal nga pagtagad ang mga OFW ug pamilya nga wala pa nakagamit sa bisan unsang programa o serbisyo sa OWA. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell of M ug Radio Bagting.
8: Dagang salamat Kim, samtang sa pikas bahin sa mga balita usab nga nakalap ni Bagting 29. Cheryl Onyot Lirazan, 80 million nga farm to market road sa Gudud, Zamboanga del Norte, mapahimusla na. Ania ang detalye sa maong balita ni Bagting 29.
7: BDC Live Report.

0: atong balikan si Bagting 29 ang detalye sa report nini.
1: Mapahimusla na sa publiko ang 80 million pesos ng upgrading o concreting sa Sinyanan Lumugong Farm to Market Road sa Gudud, Zamboanga del Norte, pinagi sa DAPRDP Scale Up o pakigtambayayong sa Municipal Local Government Unit. Kini ang unang simentadong karsada sa lungsod nga nahuman o gipunduhan sa DAPRDP Scale Up nga gituyo or mapadali ang pagbiyahe o pagdala sa mga produkto sa mga mag-uuma. Mitambong sa turnover ceremony ang mga opisyal sa probinsya, distrito ug lokal nga pangagamhanan isip pagpakita sila suporta sa proyekto. Kapin 294 ka pamilya nga nagproduce og guma, lubi, mais ug humay ang direktang makabenepisyo sa maong farm to market road. Gidayeg usab sa DAPRDP ang MLGU gudod sa malampusong pagkumpleto sa duha ka proyekto, lakip niini ang potable water system og farm to market road. Gihangyo mga benepisyaryo yung ampingan ng proyekto tungod kay dako kini og ikatampo sa pagpauswag sa panginabuhian ug ekonomiya sa mga taga-Gudod. Bagding 29, Chiril Uniot Lirazan sa Belafam o Radio Bagding.
0: Ayan, dagang kay salamat sa mga kasayuran, mga kabagting og kabalkadas og ang resulta. Ani ana ang resulta nga inyong ipaabot nga result kini kagabi eh. 478-478. Ayan, thank you so much og maayong pagpamina usab ni Aisa Maghanoy og ang iyang pamilya diha sa Baroy, ingon man Judy Juni Cuba, maayong buntag usab sa Don Jose Dina sa Buanga del Sur, maayong buntag usab ni Amy Basailahi og lakit na usab ni Merly Templado, nga wadaw kuryente si ilaham ng cellphone siya na minaw, Tristan Wyatt Gulay, Nori Amor Prahis og John Rehulin Garini Relativo o Barangay Lower Dimurok Mulabi, Juanita Sasel Calderon Tilan sa Mulabi paghihapon. O kay Lobat na ilang radyo mo na ulahi siya sa iyang message. O ingon man, si Jojo Malong, sir, maing buntag o lakit na usab ni Merly Templado. Maing pagpamina usab ninyo diha. Ay nawa na tayo igong oras sa pagpadayon pa din sa to ang tulumanon mga kabagting o kabalkadas. Kaya pupos mo itong oras pag uban-uban. Unya Biyernes man karon mga kabagting. O syempre ugba Saturday yung makauban si Kois J mga kabagting o kabalkadas. Ulo nga nagganayon, hindi tayo magpakawalag paglaam Diyod kayo na sa Deuteronomy 31:8, it is the Lord who goes before you and He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed. Ako si Bagting, this is a East, Vanna sa Kagas Tumakmol, uban sa BBC News Team, o Technical Team, maig buntag na tong tanan. Oras, alas 6. 106.7 Radio Bagting.
2: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray.
3: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Saint Cecilia,
3: pray for us.
2: Saint John Baptist de la Salle,
3: pray for us.
2: Leave Jesus in our hearts forever.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Ana
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting, Bell FM, alasay 7 sa buntag.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Pagtinganan sa katauhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagpagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa

0: Radio Magbating.
1: Alas sa 6:08 na itong oras, sa Kabagdig Balgadas, may buntag ganin yung tanan, adlaw in town garon nga Biyernes, pizza 18 na sa bulan sa Setyembre. Tuwag 2026, Kabagdig Balgadas, thanks God, it's a Friday. O karong mga panahon na, kaya panahon na aron nga maglipay ta, kaya maka-fly the night na usan. Sa mahilig ko mag-fly the night, hala sige, go ahead. Padayon sa inyo hanga panaw. Padayon sa inyong paglulinghayaw, padayon sa inyong paglingaw-lingaw. Ayaw yung taong hatagin ninyo o galabad sa ulo ninyo mga ginikanan samtang kamo naglingaw-lingaw, ha? O ayaw ninyo hatagin dugang problema ninyo mga ginikanan kabagdag kabalkadas. Alas sige, ganin yung danan, maing buntag, laing adlaw na usap sa tuwang pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan. Inyong mabati kanunay sa 106.3 ang Bell FM. Ogingon man sa DXBZ756 Radyo Bagting Station sa Baganyan Broadcasting Corporation.
0: Radyo Magbating.
1: Sa to mga mag-uuma, kumusta mga buntags? Sa mga drivers, mga mananagat, mga amahan, mga ginikanan, mga apuhan, mga estudyante, gising!
0: Radyo Magbating.
1: Back to the basic na, kay ting klase na usap sa mga nagsugod na magbalik na bang klase karon sa mga tinun-an na to or dito pa sa pizza 21 magsugod.
0: Radio
1: kano sa tuod magsubalik ang klase, nagresyo ang klase kabagtig kabalkadas. Anyway, kung galing balik na ang klase karon, hala sige, pangmata na mo mga estudyante, rin mo mga late, lakip na sa

0: mga magtutudlo. Radio, kapag kuno galing, wala pa ibalik sa klase, kay sa Lunes papuhon, oh, sige, padayon mo di og loko. loko di ha. Samtang kamo namina og radyo, di ba kahawan sa inyong kalingawan, kikabisihan karong mga orasa. Maing pagpangapi usab sa mga nangapi karong mga orasa, guys, no? Sa mga mahiligon mga pe, ay kalimot ha, pangapi na mo, or mainitan yung kuto-kuto. Pero matingala lang ta, kay mga pe mo, mainitan ang kuto-kuto, pero nganong pabugnaon pa man kinahanglan. Saan pagka mainitan ang kuto-kuto, nga kinahanglan pa man pabugnaon ang kape. Halabitaw, maing buntag, 0938-207-7614 atong text line. Again ha, 0938-207-7614 kabagting o kabalkadas. Alang na itong adunay mga gustong ipadangat, no, nga mga reklamo, mga pangutana, or diba ka kabagting kabalkadas, ang inyuhang mga pabagting, o ipadangat lang sa itong text line, 0938-207-7614. Good morning, D.I. ni Juanita Sasel Kaderon Tilaon sa Mayak Purok Malinawon, Barangay Kulumulave. Good morning po ni Amy Vasaylahe, 5 RGS Tour. Good morning sa tanan, may buntag. Oh, sa tanan nga nagpaminaw, mga establishmento, mga sari-sari store, mga sira-sira store, unsa pa nangamatang sa store diha, basta kay nagharing store. Oh, may buntag. Okay? So, kinamo. Oh, nakahunat na bang tanan? Humana ang araw ng Zamboanga del Sur, no? Humana ang araw, humana mong lingaw-lingaw, humana ang inyong pagbilar gabi eh, kung sa may kalingawan, pero hinoon, dili man ang araw ng Zamboanga del Sur, week-long celebration, gihimo umang simple, no? Simple lamang ang mga ang kasaulugan sa araw ng Zamboanga del Sur, kabagdag kabalkadas, hinungdan nga daghan nag-ingon nga mingaw lagi ang araw ng Zamboanga del Sur. Oh, tungod kay gihimong nga simple, no? Simple lamang ang araw ng Zamboanga del Sur. Munang dili na ta magkinahanglag bunga, di na ta kinahanglag magbunga-bunga, oy, no? Di na ta magpabunga kay gakalas-kalas lag kwarta o nya pitos ang panudlanan sa gobyerno. Radio. Oh, sakto ra po nangingon ini kabagdi gabalkadas nga dili kay tanto magpabunga kay kun ibunga pud ang araw inyo pong sawayon inyo pong ibash kay ganon nagpabunga-bunga nga kining pitos man ang panudlanan nya karon pod nga kining simple lamang ang selebrasyon. Daghan na po nang utana, daghan na po nagbagudbot, nagpost sa Facebook ngano kuno nga wala daw gitagikuan, wala daw mura daw og sana. Mingaw daw kayo ang araw ng Zamboanga del Sur. Importante, gisaulog ang araw, no? Ang dili sa tanang higayon na kinahanglan nga magpabunga ta kabagtigibulkada sa mataga kining selebrasyon, no? Ngano man, tungod kay kinahanglan manggod magtipid ang gobyerno kay lagi pitos ang atong panudlanan karong mga panahuna. Ay! Oh, pitos na pitos kaayo. Radio Magbating. Alas 6:13 na itong oras, kabagdig kabalkadas, destuntun naman nun ang bagtingan sa katawahan. O gadein, kabagdig kabalkadas, no? Dirita, kaya musugotag sa dili, ang kumilek, no? Padayon dyan sa ilahang pagpangandam, kabagdig kabalkadas, mahitungod sa nagsingabot, nga barangay sa nguniang kabataan eleksyon, no? Bisan pa man tuod o nakapasar na o nakalabang na sa ikatulog o tapusang pagbasa sa Senado, no? Ang sugyot balaod noon sa postponement sa barangay sa nguniang kabataan eleksyon, apan hangtod kagaron, hangtod kagahapon, no? Wala pa man gihapon na pirmahan ng PBBM ang sugyot balaod noon sa pagpostpone, no, sa BSKE kabagdig kabalkadas. Mauna nga gipadayon, no, sa COMELEC ang pagsunod sa guidelines kabagdag kabalkadas mahitungod sa unsa man sa election ban, no? Election ban naman karon 18. Kay lagi pagka September 28 mao naman ang filing sa certificate of candidacy kung ako masayop hangtod sa October 5. Oh. Tama ba? September 28 to October 5, atong i-double check. Maoba ni ang filing sa Certificate of Candidacy. Oh, nawalag eh. Oh, nara oh. September 28 to October 5, a filing of Certificate of Candidacy. So, muna siya ha. So, pero ang election ban, gikan sugod karon September 18, ngadto na sa November 1, kabagting o kabalkadas. No? So, musugot tag sa dili, kinahanglan yun nga ipatuman sa Commission on Elections kung kumelek ang ilahang nauna nga guidelines kabagting kabalkadas, kaeron pod nga walay mag-abusar nga mga mukandidato, no? Kay base nun niya ba? Kung mag, for example, di na ipatuman ang nauna nila nga guidelines nga karong adlaw sugdan ang election ban, nya pagkahuman, nanahinoon mo, nanahinoon mga mudaganay politiko nga kuan, kining mamugas-pugas nagtaman or di bagkaha mga elected officials, no? Ang kasamtangang naglingkod sa barangay nga pahimusla na ang panudanan sa gobyerno, di ba? So muna, nga dunay mga election ban nga gipatuman kabagtig kabalkadas, pero gipaklaro ha, nga kung galing katong dunay mga budget nga naprobaran sa full body, gitugutan, so kinanglan nga dilito matandog, no? So, muna, no? Samtang nagpaabot ha, so ang nahitabo, ang COMELEC, andam na. Andam na usab matot pa sila, alang sa filing sa Certificate of Candidacy. So, unsay mahitabo din ay kabagtig kabalkadas, no? Unsay mahitabo kung ugaling dili mapirmahan ni PBBM ang metawag ta og sugyot balaod noon sa postponement sa barangay o sa nguniang kabataan eleksyon. Oh. Mahingon tag, automatic ba ni siya mahimong balaod after 30 days? No? Nga wala pirmahin ni PBBM? Ang pangutana ni ini, kung naabot na ba ni PBBM ang maong nga sugyot balaod noon sa postponement sa barangay o sa nguniang kabataan eleksyon? Di ba? Kay kanusa lang ba ni siya na desisyonan nga kuha, napasar sa Senado? 16 or 15? No? Nara ng mga pitsaha. So, ang ipabot ni ini, kung ang pangutana, kung naabot na ba sa buhatan sa presidente? Kay if ever gani, no, kung naabot na ni sa buhatan sa presidente, unya wala niya pirmahe, pag-abot sa 30 kaadlaw, automatic magod ni manghimong balao, di ba? Mamani ni ang atuang palisiya. Pero ang pangutana, dali kabagdi kabalkadas, dili magod po ta abogado, no? Aron nga matubag na ito ni pangutana sa uban, nga kung ugaling muabot na ang 30 kaadlaw, human nga nadawat o naabot sa buhatan sa presidente niya, wala niya pirmahe, unsay mahitabo, no? Nga, madayon ba ang eleksyon? Nga, naka-file naman ang ato ang mga kining mukandidato? So, posible, madayon dragi hapon, no? So, unsay man yung mahitabo ni ini? Ato din yung pangayuan o pagpaklaro si Kuan, Attorney Jed Labrador, pero mura og kuandra ba sila ron, no? Nagpahigayon og 40 work week pabagihapon ng COMELEC. Good morning, Sir Attorney Jed Labrador. Oh, good morning, sir. Kisa may mga abogado diri or katong mga LLB na nagpaminaw karon, no? So ang pangutana mangod sa publiko, sorry ha, kay dito abogado, wato na itong pangandaman. Ang pangutana sa publiko, nga if ever maabot na sa buhatan sa presidente, no, ang sugyot balaod noon nga ipospon ang barangay sa gunyang kabataan eleksyon, apan wala na pirmahe nga maabot nag 30 kaadlaw, madayon pa ba daw ang eleksyon? No, nga kung basihan ang balaod, nga after 30 days, nga wala pirmahe sa presidente ang usa ka sugyot balaod noon, automatic mahimong balaod. Diba? Kay 30 kaadlaw naman. O niya ang pangutana, manggod, no? Ang filing sa Certificate of Candidacy, karoon ng September 28. So, mauna ang atong hatagan o pagpaklaro sa to, ipatubag sa to ang mga magbabalaod, sa to ang kining election officer, no? sa COMELEC, Kabagti Kabalkadas, diris pagadian. Good morning, Attorney Jed Labrador. Oh, base na minaw karon sir. Pwede ka mo message, sir? Pwede ka mo kuan sa 0938-2077-614 or kinsa ba yung mga attorney karon nga nagpaminaw? Oh. Kinsa attorney karon nga nagpaminaw, pwede mo mo message 0938-2077-614. Una siya, no? Kay lisod pud gurog dili madayon, di ba? Nga naka-file naman og certificate of candidacy ang atoang mga candidates, di ba? Dayon pagkahuman, kanus aba magsugod ang campaign period? Ha? Campaign period magsugod October 22 to 31, no? Election period o ganban kay October 3 to November 9, 2026 mao ni ang ilang ganban, no? So campaign period October 22 to 31 dayon bawal na mangampanya o bawal na maligig ilimnon sa November 1, November 2 ang election gikan alas 7 sa buntag ngadto na sa alas 3 sa hapon. Oh. Mao ni ang kining calendars, no? Activity calendars sa tuang COMELEC alang sa barangay o sanguni ang kabataan election. No? So, kiningin ko nini kapag di kabalkadas, sayod tang daghan agyog kaayo, no? Ang mga nanggawas magudron sa social media kabahin bitaw sa hilisgutan ng election, muna maglibog ka kung madayon bagyod o dili, no? Pero sa gikaingon na sa COMELEC, as long as wala pa napirmahan sa presidente ang sugyot balaod nun, no, nga i-postpone ang barangay o sa ngunyang kabataan eleksyon, padayon ang eleksyon. Ha? Maorgin ni ang pagpaklaro sa COMELEC Kabagtig Kabalkadas. Nga as long as wala pa gipirmahan, madayon ang eleksyon o ingon man, no? Ingon man Kabagtig Kabalkadas nga ang ilahang buhaton, padayon ang ilahang pangandam. Kay lisod pod kayo kundi sila mangandam, ayahin na sila mangandam kung ano sa magkarakara nagtaman. Di ba? So, maunay ilahang mga preparation karong adlawa Kabagtig Kabalkadas or karong mga sugod karong adlawa, no? Ang ilahang pagpatuman sa kining pag-election ban? Oo? O guban pa? Oh, tunaw na to ni Derebe, kadali lang ha. Unsa pa ba nilain nga angayan nga masayran sa katawhan Kabagtig Kabalkadas? Oh. Matod manggod sa COMELEC, no? O ingon man, mismo gani ang atuang ang katubitawng labaw sa PPCRV Kabagtig Kabalkadas nga lagi kung ipostpone ang barangay sa guniyang kabataan election ang mahitabo by October kung ako masayop, no? If ever matod pa nga ipostpone ang barangay gayod o sa guniyang kabataan election by October or November ba to, buksa na usab ang kining voters registration period, no? Dahil mahitabo, madungaga na usab ang mga butante, no? Madungaga na usab ang galastuhan sa gobyerno. Oh. Mauna nga angayan lang matud pa nga ipadayon na lang gyud. Total, andam naman ang COMELEC, no? Kay lagi, mora manghihapong istorya hagod. Oh. Mora gihapong istorya, musugot kag sa dili. Mas mayo nga mag-election karon, din i-implement tong ilahang giingon nga 5 years na ang termino sa matag elected officials. Diba? Ano ba? no? Ipaagi nato sa may nang ang kuan ang mupahimulos. Unang mupahimulos sa 5 years, no, nga term sa mga barangay officials is kining mga bag-ong mulingkod kabagtig kabalkadas. Tama na po siguro tong kuan oy katubitong at kining atong makasamtangan nga mga barangay officials nga nagsigilag ka-extend ang ilahang kuan, ang ilahang termino, murag og kuan, hayahay kay sila. Naraba po nang nanumaw na po ng mga po social media, ha, dili madayon ang eleksyon, ah, maglo na po si Kapitan o si Iski. Radio Magbating. O, maglo na po daw balik. Kaya nga naman, malalaman ka nga dito pa sa 2028 ang eleksyon, kung mahina yon, kung ma-postpone karong tuiga, stilan. Igo get po, ma-impas ang ilon ng motor. Ha? Oo, mag-loan mo daw balik ang mga SK officials o si Kapitan on sa ilon. Igo po nga ma-impas by 2028. Stilan, planado na daan ba? Radio Magbating. Sa ito pagbalik, kabagting kabalkadas, lain panggilis gutana, dari paghihapos sa tulumanon, ang bagtingan sa katawahan, alas 6:26 na sa buntag.
1: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuuran, pagbagtingan sa katatawahan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kung nakakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Seth Living Testimonies.
6: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
7: Tinood na ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
6: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
7: Eric Ko, giyaplasan ang gani. Living Testimonies.
8: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Radio Magbating.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbantingan sa katatawhan.
5: Radio Magbating.
0: Alas sa 6:30 datong oras sa Kabagdag Kabalgadas, balik ta diri sa tulmanon ang bagtingan sa katawhan ng Sibian paghihapon sa Radyo Bagtig sa Bell FM. Sa kanunay, kininabagan sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health mao sila si Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text. Cell phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi Specialty. Iliana Bibio College, padayon usab nga ningabag sa programang magtingan sa katawhan, doon ay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED o BAELS. Ang Iliana Bibio College sa kapribadong tulunghaan nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Pwede sad ka makapili sa mong klase buntagon, hapunon or panggabi nga klase kabagtig kabalkada sa mao ka na ang Iliana Bibio College. Mayong buntag di ay ni John Ray Willen sa may Rigla Gipo Zamboanga del Sur. Good morning po Dani, kisa pa man ni Rosalie Daliripin sa may Mulong Lapuyan, Aiza Maghanoy sa Baroy Lanao del Norte, Naomi Villarmino sa may Puro Caimito, Lower de Maya Dinas, Scarlett Lira. Good morning po sa may Purok Manga, Pantad San Pablo Zamboanga del Sur. Good morning taga Pantad San Pablo. Maing buntag po sa inyuhang mayor dana nga si Mayor Divine Taukan o si Vice Mayor Banjo Cordero. Good morning po ni Lini Biton sa may Linyanza Pagadian. Good morning sa tanan. Noong nagpaminaw, naggalantaw karong buntaga sa tuang Facebook Live diri sa Radyo Bagting News nga Facebook page Kabagtig Kabalgadas. Alas ay sa 32 na itong oras, diri paghihapon sa tuang tulumanon, samtang lain pang niabag sa tuang tulumanon, Kabagtig Kabalgadas, mao ang Petron Gasol. Ngagipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde, kaban sa iyong anak na si Clarissa Isa Bahamonde. Alang na itong gusto nga magpalit o di ba ka magpatubil o liquefied petroleum gas, adto na sa Petron Gasol. Ang may nahimutang sa may Santiago doon sa Debim, ikaduhang branch nahimutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian, dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang may nahimutang dool sa SMC College at bank sa Pagadian Showmate. Dahil pa mga outlet nahimutang sa lungsod sa Dumalinaw, Dumingag, Tukuran ug lungsod sa Aurora, mao ka na ang Petron Gasol.
11: Radio Magbating.
0: Alas sa 6:33 na itong oras sa Kabagtig Kabalkada sa samtang sa pika sa bahin na sa tuang pagpanaguban. No, kabahin ka maroon Kabagtig Kabalkada sa tuang ipabati kaninyo sa ako nang gikaingon kagahapon nga diin apasumpay sa pamahayag sa tuang DepEd 9 Regional Director nga si Sir Arde Ronelo Alfermo Kabagtig Kabalkada, no? Kabahin sa mga kasamtangang programa sa Department of Education og ingon man Kabagtig Kabalkadas, ilahang mga panginahanglanon aron nga matubag ang mga panginahanglanon usab sa tuang mga mga estudyante sa matag tulungaan sa tibuok Zamboanga Peninsula.
11: Radio Magbating.
0: Then kagahapon atong gipabati sa inyo ha, no, sa mahitungod sa pagpaklaro sa tuang regional director. Mahitungod na itong unang nitumaw ng mga balita o mga impormasyon Kabagtig Kabalkadas nga wala na bagong mga item bus alang sa bagong magtutudlo sa 2027. Pinasikad sa budget nga gipagula sa Department of Budget and Management. Kini ang gikumpirmar sa tuang DepEd Regional Director nga wala gayon. Apan wala kini nagpasabot nga walay hiring by next year or tungod kaya kinahanglan matud pang i-fill in una, no, ang bakante nga trabaho nga posisyon nga teaching ug non-teaching position nga nikabat sa 6 mil no ka bakanting trabaho sa tibuok Rehiyon 9. Mauna nga duna pay budget ang DepEd nga nahibilin og kana kinahanglan nga ilahang nga kining gamiton aron sa pagpandawat kabagtig kabalkadas. Nan karon akong ipabati usab sa inyo ha ang pamahayag no sa tuang regional director sa DepEd kabahin na ining giingon kabagtig kabalkadas nga ang DepEd daghan pa di ay no daghan nga mga bakanteng trabaho nga gikinahanglan alang sa matagatulunghaan kay nagkinahanglan sila o guidance counselor no. Kay kun yang kanom duman manggod kani adto ang matag principal aduna lay gi-appoint no nga magtutudlo isip maoy guidance counselor kabagtig kabalkadas. Pero sa ngadtong adto ang DepEd nagkinahanglan dunay gigahin nga item no item gayod nga alang sa mga guidance counselor kabagtig kabalkadas. Apan no gumikan kay giingong siguro gamay ra gyud ang qualified sa guidance counselor tungod siguro sa ka sabay mga requirement nene hangtod nga gibutang og school associate ka counselor associate kabagtig kabalkadas or kining SCA. So ang kinatibuk ang pamahayag sa tuang regional director pinaagi ni regional director Ronelo Alfirmo ani a kabagtig kabalkadas.
12: Radio Magbating Ting.
13: Naghahagi hapon ta og mga School Counselor Associates, ECA. Kay ang Department of Education, nakita nila that there is really a problem in hiring guidance counselors. Previously, dapat around 800 items para sa guidance counselor. Ang problema, wala tayong qualified applicants all throughout Region 9. Maminaw ha, mga teachers. Dapat 800 items para sa guidance counselor. Ang problema, wala lang qualified applicants. Kaya kitang naman naakay license. Nga naman wala qualified applicants. Kaya malisod man ang pagkakuha o license as guidance counselor. Kaya ang requirement, pag-graduate nimo sa college, before you can take the board examination, kinaglan mag-eskwila ka pa o masteral program in guidance counseling. So after graduation sa imong masteral program, mo pala ang imong pakatake sa board examination. Kinsa ba ang gwapong na mag-eskwila pa? Mabita nga nag-eskwila ka o college kay para makatrabaho ka na yun. Tapos pa-eskwilaan ka pa another 2 years before you can take the board examination. So mo pala out of the 800 items intended for Region 9, 30 lang ka mo ang filled up items. So, para hindi ta mag-problema, kay daghan may mga problema na atong giatubang karon, labi ng mga school violence, ang bullying. So, gi-downgrade ang item from guidance counselor to school counselor associate, ECA. So, for sa pagadian natin gi-hire ng mga ECA, so, mo ka na ang makatabang sa atong mga secondary schools in providing guidance and counseling to atong mga estudyante, labi na karon nga, as I've said, pataas karon ang mga cases sa bullying o pataas ang kaso sa mga school violence. So, we are hoping that this personnel na na-hire sa atong division office will really try to help the Department of Education in solving the problem on school violence and bullying.
12: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ingon sa katatawhan.
11: Radio Magbating Ting.
0: Sa moto kabagdi kabalkadas no ang pamahayag sa tuang regional director sa DepEd si Ronelo Alfirmo kabagdi kabalkadas 800 ka mga guidance counselor ang gikinahanglan sa tibuok Rehiyon 9 apan 30 lamang ang nadawat kabagdi kabalkadas tungod kay lagi wala matud pay qualified no nga mahimong guidance counselor kay kinahanglan pa man sila nga mo take og exam.
11: Radio Magbating Ting.
0: Plus kabagdig kabalkadas giingon nga ayha ka nga maka take og exam sa guidance ka isip guidance counselor Kinahanglan pa nga mo eskwela kag additional nga duha ka tuig human kang nigraduar sa kolehiyo aron kay mokuha pa ka og masteral kabagtig kabalkadas.
11: Radio Magbating.
0: Inana kalisod sudlon ang kuha makabot ang mao nga posisyon aron mahimo kang guidance counselor. Oh, di ba? Human ka nga maka-eskwela, kinahanglan na pagka mo eskwela duha ka tuig aron ka nga maka-take og exam. Kung makapasar ka, pwede na di kang mo-apply sa DepEd. Mauna ang resulta, ilang gi-downgrade matod pa ang kining maong kining guidelines o gihimong ECA kon school counselor associate, no? Apan maura gihapon kabag di gabalkadas, jutay ra gihapon or wala ra gihapoy qualified nga mga aplikante.
11: Radio Magbating.
0: So karong mga panahon na, kini ang labing gikinahanglan sa matag tulunghaan. No, samot na sa giingon ni sa tuang regional director nga nagkataas ang kaso sa bullying, no, nagkataas ang kaso sa mga batan-on nga kini bang hilig bitaw kayo magbinuang ang joke nga usahay kay nakapasakit na sa sigkaitawo sa iyang ka-classmate makaha, mao na nga kinahanglan kabagtig kabalkadas nga ma-fill in on taning nasangpit nga bakanting posisyon. Pero ang problema lagi, kay wala po'y mga kwalipikado matud pa.
11: Radio Magbating.
0: So hala, sige. Katong mga nang eskwela, diha og mga kuan. Mga kining, sige, kurso gini mo, Kim? Psychology, no? Katong mga psychology student ng Dapita, pabutang ano mo, makapasar mo sa inyuhang kining pag, sa inyong board exam. O ingon man, pag masteral mo, aron pang-apply mo sa DepEd, kung ganahan mo mag-DepEd.
11: Radio.
0: Kung ganahan mo, kang kamoy mo sulbad, o kamoy mo kuan, kamoy mo batuto sa mga estudyante nga kining mga badlungon pud ni usahay.
11: Radio.
0: Kamoy mo sulbad sa mga problema sa matag estudyante nga mahitabo sulod sa tulunghaan, no? So mao ni kabagtig kabalkadas, mabitaw na nga giingon ni Dr. Danny Cordova, no, nga ang bullying, ang mga violence sulod sa eskwelahan, ma tawag ani kining malikayan, no, kun ugaling kabagtig kabalkadas diha pa lang sulod sa panimalay, gimatuto na pag-ayo sa mata ginikanan ang ilang mga anak or di ba ka gidisiplina na og ayo.
11: Radio Magbating.
0: Kay kuno galing kabag di kabalkadas, doon na pala'y saktong disiplina ang mga bata karong mga panahon na murag susama sa una, di ba? Malagod sa una, elementary days na ko, wala may guidance counselor ang among tulunghaan. Kung mo ka remember nga doon ay guidance counselor. Oh, kung doon ay sa una magod kay ang hilig sa una kay sungog-sungog din kung magkinaunsa sinong bagay. Karon kabag di kabalkadas, kay lahi naman, pag sungog-sungog, di magwanta, nilubaay largo. Kung di makayag nilubaay, pinusilay. Di ba? So inahanan nag-utok ron mga estudyante. Nga naman, tungod kay, sa una manggod, kung inyohang kining, no, sa mga 90s babies na to, or mga 80s, ang nahitabo manggod sa una, so man, radyo ragyo din taon sa una, di ba? Ang madunggan sa una kay drama, balita, music, karon kay panahon pag-abot sa by 20s, tuwa naman ang gawas namang tanan ng mga kuan, kining mga bagong kahimanan, mga cellphones, mga gadgets, social media, nga pwedeng maka-influence sa mga estudyante. Sa muna, kabagdig kabalkadas nga karon naglabad ang ulos DepEd. Unsaon pagsulbad, unsaon pagkining disiplina ng mga batan-on nga ultimo gani ilahang ginikanan, dili man makadisiplina. Di ba? Sa mao ni ang problema kabag di kabalkadas.
11: Radio Magbating.
0: Mao na nga kung ugaling, no? Ang nga kamong mga ginikanan nga nagpaminaw karon, aduna mo'y dakong paghigugma ng inyong mga anak, hala sige, pitula na, no? Aron nga dili mo masakitan kung ugaling laing tao ang mupitol sa inyong mga anak.
11: Radio.
0: Kadyo na rabay mga ginikanan nga uban kabag di kabalkadas unsaman. Mga ginikanan nga uban nga kinibang atribida kaayo. Di ba? Muingon dayon. Wag ko nakapasakit na akong anak nga ako'y nagpakaon. ikaw pa hinuon nga ikaw igor kagatudlo niya na huy.
11: Radio Magbating.
0: Unya ang anak kayo pagambadlunguna, ang anak bayulente kayo panghunahuna o pangisip kabagtig kabalkadas, no? So muna sakto man pud ang giingon ni Sir Cordova, di ba? Nga kuno galing diha pa lang daan sulod sa panimalay, no, gipakita na sa ginikanan kun paunsa ang gitudlo na sa ginikanan ang mayong pamatasan, saktong disiplina, di ba? Dili maglabad ang ulo sa mga magtutudlo. Plus walay mahitabo nga unsa man nga krimen. Di ba? Mao na karon kabagtig kabalkadas nga ang DepEd nanawagan sa mga ginikanan. Tabangi pud me. Dili kay itugyan ninyo sa amuha ang tanan nga inyong responsibilidad. Kay ang responsibilidad namo mao lang ang pagtudlo sa mga bata, tudluan, tabangan nga makakat-on. Dili kay ang amuha ang tanan nga responsibilidad ihanok sa amuha nga unta inyuha naman na. Di ba? Mga manay, hangyo sa mga magtutudlo.
11: Radio Magbating.
0: Pero ang pangutana, kabagtig kabalkadas, naminaw ba ang uban nga maginikanan? Wala, nagpadingol-dingol lang.
11: Radio Magbating.
0: Doon na ganyan maginikanan nga uban nga ipatawag sa mga sa eskwilahan, kaya ang ilahang anak nakabuhat og dili maayo, dili mo ato personal ang ginikanan, kundili ang padtuon lahi.
11: Radio Magbating.
0: Diba? So paunsa mahatagan og solusyon or paunsa masulbad or mahatagan kining ma-address ang usa ka concerns sa inyong mga anak if ever ginikanan mo ginahanglan sa mga magtutudlo pero lahi ang padtuon.
11: Radio Magbating.
0: Mabito na karon kabagdi kabalkadas kay kuan ba kinibitaong ang giingon ni Rizal sa unang ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, nahanaw ng tanan.
11: Radio.
0: Di naman ta makaingon kabagdig kabalkadas nga mga kabataan karon mo ipaglaom sa tuang kining nasod.
11: Radio.
0: Kay mapili naman lang yun din taon ang tarong kabagdig kabalkadas kay sagad mga tulibagbag na nga itong mga batanon karong panahuna. Oh, sorry sa term na tulibagbag. Tinood mga good. Di ba? Malagod. Suguan ang inyong mga anak niyang napita. Di ba? Mutulibagbag. Dili mo patuo.
11: Radio Magbating.
0: Inyong sugo, inyong lihok, mo na kining angayan ninyo nga hunahunaon mga kinikanan, no? Kung mahimo, hala sige, paludha na kasin, oy.
11: Radio Magbating.
0: Lato sana og kining bakos kung dili mo patuo sa inyuhang isa ka badlong or kaduha.
11: Radio Magbating.
0: Tungod lagi po kabagdig kabalkada sa mingon tamag ang ato mga kabatanunan lagi kay lagi matudpa protektado sa balaod kuno galing imong pasakitan ng bata pagtanaw sa DSWD nga doon na gani bunog ang ginikanan kay pwede dayong pakasuhan na o pasakaag kaso amunay ang mga bata karong panahuna nagsalig.
11: Radio.
0: Mone resulta kabagdig kabalkada nga ang mga bagong tubo kay gibibi og taman sa tuang gobyerno.
11: Radio Magbating.
0: Pareha pa lang sa una ang mga pagdisiplina sa mga bata, di ba? Natunong pa lang mo sa kuang inahan nga gamay nga sayop kay ang ilatos kagingking sa kawayan o sangas bayabas murag bapitol gyud mo.
11: Radio Magbating.
0: Karong panahuna, sulayig latos ng mga bata, baksa ganina o di ba ka latos kagingking sa kawayan, di ba? Pag dunay lagom. Makita sa DSWD, larguhan na yung mga ato sa DSWD.
11: Radio Magbating.
0: Yan ba, no? Na kung ugaling, nagkataas ang bullying kabagdig kabalkadas, maingon magunta, aha ba nagikan ng bullying, no? Nga nung doon ay bullying? Tungod kay, doon na mangod po ay kinibang mga bata, di ba? Ilang nakuha sa ilang classmate, nga ang ilang classmate o ilang higala, sulod sa ilang nga panimalay, no? Napo diha ang bullying or napo diha ang matawag kabagtig kabalkadas problemas pamilya, di ba? Dunay uban kabagtig kabalkadas nga mga bata nga ang ilaha bitaw nga gikinahanglan nga atensyon or paghigugma sa ilang maginikanan ipaagi sa pagbully kabagtig kabalkadas aron nga makuha or makinibitaw nga makakuha sila atensyon, di ba? Mao man ni ang uban gud nga pamaagi.
11: Radio Magbating.
0: Tungod kay silang lantaw nga wala lagi tagaan og pagdagan sa ilahang kining pamilya, wala sila lagi gikuan, wala sila lagi maragway bili sa ilahang panlantaw, mao ni nga ang uban dito mo suod sa ilahang or kining ipaagi sa ilahang mga barkada. Nya lagi ang mga barkada kay uban kay mga bad influence mo kaayo, no? Sa muna nga matakdan ka bagdig ka balkadas, hangtod gyud na depress ko.
11: Radio Magbating.
0: Oh no, gimme kaila ng depression ka bagdig ka balkadas.
11: Radio Magbating.
0: Oh, di ba? Okay, may kagi ako, wagin may kakuan, wagin ko kailangan ng depression sa una, unsa din ang depression, sos pastilan. Mga bata karon ah, pastilan, oy, na-depress, i-delete na, ayaw niyo kuaning mga bata, kay ma-depress, oy, sus! Kamunag yun, amudaog, pastilan.
11: Radio, magbating, ting!
0: O na yung resulta, kabagdig, kabalkadas, no? Mauna nga, ang problema sa tuang kining komunidad, problema, di gyud malik, di gyud makakining mahatagag solusyon. Ano man, sa paghatag solusyon ng kalakihan eh. Nga lagi, ultimo, ginikanan, di man makasulbad sa problema sa lang anak.
11: Radio Magbating.
0: Itaw giyan nga to sa mga magtutudlo. Mga magtutudlo po, kinagproblema, unsaon pagpitol sa mga batanon karong mga panahuna. Oh, di ba? Sa mone ang nahitabo. Muna ang Department of Education karon kanang kamot nga mahatagan lagi untaw matubag ning mga panginahanglanon sa tuang mga estudyante. Oh, para pangutana paunsa matubag kuno galing wapoy kwalipikado.
11: Radio Magbating.
0: Di ba? Muna ang sakop pangutana karon. O yon ba mo, no, magginikanan nga nagpaminaw nga katubitong ibalik tong religious class sa matag tulunghaan, di ba? Naman ni sa una, kinibitong religious, oh, religious class ba? Naman ni sa una, kabagdig kabalgadas, oy, nga matag, kundili, Lunes, Biyernes, or Miyerkules, depende. Once a week, gini, dunay mga kwan sa una, dunay matawag na to, og religious class ba? Oh, nga, katong tuang mga katikes, no? Dunag yun sila 30 minutes nga kining magklase, tudluan ang mga bata kun sa pag-ampo, di ba? Tudluan ang mga estudyante sa kining maayong pamatasan, pero lagi pod. Kasi pag gusto ni mong tudlog maayong pamatasan, kung ugaling ang ginikanan kay pag-abot sa ilaha, kay magsigilag sumbagay, magsigilag away, mawaarag hapon ang kuan, kining gitudlo sa mga maestra, di ba kaha sa katikest, kabagtig, kabalkadas.
11: Radio Magbating.
0: Sige, tudluag pag-ampo, pag-abot sa balay, kay ang mga paamang ang ginikanan, kaya sigilag pamalika sa tuwa din to. Sige, panawag silang mga apuhan, di ang mga bata matakdan.
11: Radio Magbating.
0: Diba? Moraban nero ng sakit sa to mga bagong tubo, kabagdig kabalkadas. Tanawagay ng mga bagong tubo, mga kanibito ang mga 5 anyos, o, oh, pasilan, makuyaw-kuyawan ka. Kay may na kayo manawag sa ilahang mga apuhan.
11: Radio Magbating.
0: Manawag sa ilang mga angkol nga pasilan gyud. Nya human, ingon mo na gingon ba nga karon mga panahuna, no? Kay mismo ang ginikanan, mo na gyud tay manghingusog kabag ti kabalkadas nga tudluan sa mga pag-ampo, tudluan nga magkuyog sa simbahan, di ba? Dili kay magsantaiya og lakaw kabag ti kabalkadas panahon sa Domingo kay hala sige lang buntag sayo pagani, wa na nanawag na silang mga apuhan.
11: Radio Magbating.
0: Hangtod madala maguni sa bata kabagdig kabalkadas, no? Madala sa bata kun unsa man ang dinad-an sa panimalay, madala sa mga bata hangtod may maabot sa eskwelahan, oh. Mao man gid ni ang tinuod nga pagkaistorya. Mao na ang solusyon or tubag sa nagkataas nga kaso sa bullying, sa nagkataas nga kaso sa mahingong tag-depresyon sa mga tinun-an karon nga nagpaminaw. Oh, diha gud ni magikan sa ginikanan o sulod mismo sa panimalay. Ala sige, himay-himaya na og duty, himay-himaya na ang inyohang mga kwan, hinabian na ang inyohang mga anak, no? Dili kay magsanta iyahay na lang mo og cellphone, wala moy oras sa inyong pamilya.
11: Radio Magbating.
0: Ultimo panahon sa tingkao nagsigilag kupay sa cellphone, dili magdungag kaon. Mga una, unya anak ko, ngano man tuwa nang sige pag cellphone.
11: Radio Magbating.
0: Ginikanan po nga under sa anak. Ano may mo under sa anak ning mga ubang ginikanan? Kay dili man mo kuan, dili man gyud mo ribinta ang amahan nga kanabitang usaka kining tingog ang anak mutuo dayon, oh. Daghang mga daghang ko nahibaw-an na ilhan ngon ini nga panahon sa tingkaon nga maon tatoy panahon aron nga magkahiusa ang mga ang pamilya, hala, magsanta iyahay man hinoon. Oh, di man hinoon na pugson, di man hinoon na kining maningkamot ang ginikanan nga mag-usa o magdungag kaon ang tibok pamilya. Mayingon man hinoon nga out, busog pa siguro na, kaya di pa man mo kaon.
11: Radio, magbating, ting.
0: Dahito, kay nga naman, doay laing ikabisihan ang anak kabagtig kabalkadas.
11: Radio, magbating, ting.
0: Muna nga ay hinuklugan sa mga ginikanan ha, tambag lang niya kuha mga ginikanan. Aron inyong mga anak, bitaw nga dili mong padayon sa pagka badlungon sa katilingban. Fuera lang niya itong mga anak at kining dunay panghuna-huna, no? Dunay as dili gusto nga kining bitaw maulawan, mayawyawan sa mga ginikanan. O, pero katong mga anak nga mga daphag lang ang nawong.
11: Radio magbating.
0: Motoy angayan nga hatag dakong pagtagas sa mga ginikanan kabagtig kabalkadas aron nga mahimong maayong sulundon sa katilingban o ingon man maayong ehemplo sa tanan, no? Dili kay ehemplo sa pagkabuluyagon kabagtig kabalkadas.
11: Radio magbating.
0: Kaingon na lang ang uban, ang kanyang bataan eh, dili angay pasanayon. Alan sa 6:55 na sa buntag.
11: Radio magbating.
0: Ang atong talamanon, kabagtig kabalkadas, hatod ka na to sa basa National Irrigation Administration Kunia. Alang sa mga nagpaminaw karon sa mga mag-uumang, ano na mga pangutana, mahitungod sa programa sa NIA, o di ba ka, doon na may mga reklamo, no, pwede niyong bisitahon nilang buhatan nga nahimutang sa may regional center sa Balintawak, Pagadian. Pwede po mo tawag o mo text sa phone number nga 0985-824-4566. Mawa ka na ang National Irrigation Administration Kunia. Ayon nga buntag di ay ni Lini Biton sa may Linyensa Pagadian, Scarlett Lira, good morning. Good morning po ni Nori Sahulga. May buntag daw sa tanan. Jiseline Bargayo, good morning. Richie Bataluna sa Tabina, good morning. Good morning po sa Batanong Mayor. Si Mayor Bader Malaco, good morning Mayor. Roberto Janon, good morning sa may barangay ng Kadina sa Buanga del Sur. Tristan Gulay, good morning usab. Sa tanan nga nagpaminaw, karong adlawa, good morning. Huwag na ko igong oras. Ano pang padayon sa tuntulman noon na ang bagtingan sa katawahan? Hangtod na lamang sa Lunes Pohon. Dari paghihapon si Bian sa Radyo Bagtig Cebu FM. Maing buntag. Ako si Bagting, 17 Florence Fima. Alas 6:50, i-7 na sa buntag.
12: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran, pagbagtingan sa katatawahan.
14: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
15: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
14: Wow.
15: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
14: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
16: Si Ma'am Annabel, nagbrava isi ha.
17: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
16: Thank you very
17: every
16: much.
17: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
16: Tama, ganyan. Tama.
17: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo?
18: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
19: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa Buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
20: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
21: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako nya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
20: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
22: Are you planning to build your dream home?
23: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
24: MC1 Hardware.
19: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.

panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Rag, rag, radio, bag, bag, ping, ping.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcast.

0: Kabagting o kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Biyernes, pitsa 18 sa bulan, sa Setyembre tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha sa kamang sing isibiyahan, ilam sa Baganyan Broadcasting Corporation, sa DXCA 106.3 Bell FM, o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sa kita karon sa mga Facebook pages, sa BBC's Entertainment, o sa Radio Bagting News. Mamonitor sa kita sa Radio Bagting mobile application.
1: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita, Balita.
2: BBC Headlines.
0: Sa uluhan sa mga balitang lokal, kalangan sa pag-claim sa ubang benepisyo sa SSS members, gihatagan og katinawan.
3: 95 ka MSME sa Zamboanga del Sur mupasundayag sa ilang lugar ng mga produkto sa Zampex 2026.
0: Zamboanga del Sur Science Centrum opisyal ng giablihan sa Pagadian City.
3: Sa unuhan sa balitang regional, 17 anyos ng estudyante namatay human sa insidente sulod sa eskulahan sa Valencia City, Bukidnon.
0: Barsi Chairperson samdan sa pagpamusil sa Glan Sarangani Province.
3: Sa mga balita sa kaunuhan, Marcoleta nagsolicit o campaign donation sa iyang kaubang akusado Sigon sa witness.
0: Paglangan sa 2027 budget sa DICT gumikan sa isyu sa meta, gitahod sa ahensya.
3: Sa mga balita sa gawasan na sud, kanhi Pangulo sa Kosovo, gihukman og 95 katuig na pagkabilanggo sa ICC.
0: Strait of Hormuz, kontrolado gihapon sa Estados Unidos.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, ubi industry, posibleng malimitahan tungod sa kakulang sa supply.
0: Sa uluhan sa balitang sports, sa PSC, gisusi ang pagtukod og mga regional training center alang sa tennis.
3: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, unsa may maayong imnon, tamis nga kape o tabang.
0: Samtang sa nasayod ka ba corner, sumad karong adlawa. Tuig 1891, ang El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal gipublish sa Ghent, Belgium.
3: Samtang sa balitang showbiz, sa driver's license sa aktor nga si Ninyo Mulak girevoke sa LTO sulod sa duha katuig.
0: Mao katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 28, Kimberly Namuag.
0: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan.
1: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita, Balita.
0: Ug karon sa mga detalye sa atong mga balita, mga kabagting ug kabalkada.
2: BBC Balitang Lokal.
0: Gipasabot sa Social Security System kon SSS Pagadian Branch ang pipila ka mga hinungdan sa pagkalangan sa pagproseso sa ubang benepisyo sa mga miyembro niini. Nagkanayon si SSS Pagadian Branch Manager Edwin Rimuto. Sagad sa mga hinungdan, mao ang sayop o dili updated nga impormasyon sa membership record sa miyembro, sayop nga spelling sa pangalan, birth date o guban pang personal nga datos nga dili motakdo sa official nga record sa SSS nga nagkinahanglan pa ang ipa-correct o ipa-verify sa ilahang buhatan. Rason nga kinahanglan pang muagi sa dugang proseso sa verifikasyon ang mga miyembro hinungdan nga madugay ang pag-release sa ilang benepisyo sama sa sickness, maternity, retirement o death claim. Alayon ni giyawhag sa SSS Pagadian ang mga miyembro nga kanunay susihon ang ilahang membership records pinagi sa http://my.ssportal o siguradohon nga sakto ug updated ang ilang impormasyon. Pinaagi nini mahimong malikayan ang problema sa pagproseso ug ang posibleng pagkalangan sa pagclaim sa ilahang mga benepisyo.
4: Ang pagdating dito sa office, no, when we arrive sa musina, dito pa nila nalaman na meron pa ng mali yung mga records nila. So that's why, pagtanatin yun, it's correct, no? So, kaya aabot din ang mga ilang araw. But mostly, not office na nilang may ituan dyan. Yung pag, ano nila, pag comply

0: the requirements ng plano niyo. Because sa amin kasi meron kami plan sa ARPA na pinapalo yung number of days of processing time namin. Yun talaga ang one. That's the reason. Medyo may mahapa, may matagal na nakaklaim kasi complicated yung one na.
1: Sa katapusan, giawhag sa opisyal ang mga miyembro nga kung adunay sayop sa record. Muduol gilayon sa buhatan sa SSS Pagadian Branch aron matabangan sa pag-correct sa ilang datos sa dili pa mo claim sa bisan unsang benepisyo.
2: Sa laing ni Dalias, sa balitang lokal, mukabat sa 25 ka micro, small and medium enterprises kon MSMEs sa gikan sa Zamboanga del Sur ang mupasundayag sa ilang mga lokal nga produkto. Ato sa 12 Zamboanga Peninsula Exposition kon Zampex 2026 karong Oktobre 7 hangtod 11 tuig 2026 sa 5th Floor Convention Center sa KCC Mall di Zamboanga. Sa 25 ka exhibitors, 17 ang adunay produkto sa pagkaon ug 8 ang dili pagkaon. 5 niini ang bagong exhibitors samtang 8 ang mga MSME nga gitabangan ubos sa Coconut Farmers and Industry Development Plan. Pinagi sa mga kalihukan gilauman nga makahimamat ang mga MSME o mga bagong consumers, magkapalapad sa merkado o magkapalingon sa ilang mga koneksyon sa negosyo. Nagpadayon usab ang DTI Zamboanga del Sur sa pagtabang sa mga negosyante, pinagi sa product development, packaging o labeling, market access, capability building o pag-apil sa mga trade fair. Karong tuiga, doon na ginitemang Evolve, Expand and Excel. Diin gipaklaro sa Zampex 2026 ang kalidad, pagkamamugnaon o potensyal sa mga produktong garbo nga hinimo sa Zamboanga del Sur.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, opisyal nang ibuksan ang Zamboanga del Sur Science Centrum atol sa turnover of ribbon cutting ceremony nga gipahigayon sa Provincial Government Complex Dao Pagadian City. Gipanguluhan sa Department of Science and Technology kon DOST Region 9 uban sa Provincial Government og Department of Education. Nagtanyag ang Science Centrum og mga touch and try exhibits bahin sa physics, biology, space og environmental science. Tumong ni nga mapaduol ang siyensya sa komunidad, ilabi na sa mga estudyante o katagan sa mas makalingaw o praktikal nga pamaagi sa pagkat-on. Gilauman nga ang mga pasilidad mahimong dugang nga lugar alang sa pagdiskubre, pagkat-on o pagpalambo sa interes sa siyensya o teknolohiya sa mga residente sa Zamboanga del Sur.
3: BBC Martin.
2: Usa ka 17 anyos na grade 12 nga estudyante ang namatay human nagkaplagang walay panimuot sulod sa Valencia National High School niadtong Miyerkules sa gabi Setyembre 16 tuig 2026. Sumala sa Valencia City Police Station na dawat nilang impormasyon bahin sa insidente alas 6:48 sa gabi ug gilayon nga miresponde sa eskwelahan. Gidala ang estudyante sa ospital apan gideklara kining patay alas 10:28 sa gabi. Matod sa kapulisan, adunay mga samad ang estudyante apan padayon pang imbestigasyon na aron matino ang eksaktong panghitabo. Gisusi usab sa mga otoridad ang posibilidad nga nahulog siya gikan sa mas taas nga bahin sa building apan wala pa kini makumpirma. Matod sa Valencia National High School nga nahitabo ang insidente human sa regular nga klase ug pagdismiss sa mga estudyante. Wala usab ipagawa sa eskwelahan ang ngalan ug personal nga impormasyon sa biktima isip pagrespeto sa privacy niini. Nagigordinar na ang administrasyon sa eskwelahan, guidance office, PTA, PNP ug uban pang may kalabutang ahensya alang sa gikinahanglang tabang og suporta. Gipangayo usab sa eskwelahan ug pulisya ang kooperasyon sa publiko nga dili magpakaylap og mga litrato, video, ngalan, screenshot o dili beripikadong impormasyon kabahin sa insidente.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, samaran ang 65 anyos nga chairman sa Barangay Agrarian Reform Council kon Barsi sa Barangay Borias Humangipusil sa wala mailing mga lalaki sa Purok Islam, Barangay Kablalan, Glan, Sarangani Province alas 5 siya sa hapon ni atong milabayng hapon. Gila sa kapulisan ng biktima nga si Joven Bingbing Carino, residente sa Glan, Sumala sa initial nga investigasyon, nagsakay sa motorsiklo si Carino dihang gisundan sa duha ka lalaki nga nagsakay sa blue itong nga Honda RS. Dino sa mga suspitsado ang gikatahong Mipo Seal kaniya. Nakaangkon og samad pinusilan sa nagkadayang bahin sa lawas ng biktima o gidala sa Sarangani Provincial Hospital alang sa pagtambal. Dali usab nga miikyas ang mga suspitsado padulong sa barangay Baliton, hinungdan nga gilusad sa kapulisan ng Hot Pursuit Operation. Padayon ng investigasyon, arumailan ang mga suspect o matino ang motibo sa pagpamusil.
3: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
4: BBC, Balita, Nasyonal.
2: Giingong nangayo sa Senator Rodante Marcoleta og mga donasyon sa kampanya gikan sa negosyanteng si Aristotle Viraya, ang iyang kaubang akusado sa klasong kunag kasong plunder, sumala sa testimonya sa usa ka saksi gikan sa Office of the Ombudsman. Nabuti ang kini kagahapon sa Sandigan Bayan 3rd Division sa dihang si Maria Melinda Mananghaya Hinson, Director sa Field Investigation Bureau sa Ombudsman, mitistigo sa petisyon sa piyansa ni Marcoleta, Viray og duha pa ka akusado, ang gani ana kalusugan na party list, Representative Michael Defensor o Joseph Espirito, kalabot sa 75 million pesos nga kasong plunder. Sumala sa saksi ang bahin sa buhi sa donor alang sa 75 million pesos. Gadonasyon sa kampanya gihatag nila ni Viray, Espirito og Defensor. Apan gibayran ni Ebenezer Santos og usa ka empleyado ni Marcoleta. Dugang ni Henson nga ang mga akusado giingong nagkunsa buhay tungod kay ang mga deeds of donation na gipatuman o ginotaryuhan lang ni atong Nobyembre 2025. Bisan pa man nga ang donasyon gihimo ni atong Enero tuig 2025. Base sa impormasyong kriminal nga gisang-at sa ombudsman ang buhi sa donor, alang sa maong donasyon gibayran lang ni atong Disyembre tuig 2025. Usa ka indikasyon sa pagtago tungod kay ang donasyon mismo gihimo ni atong Enero. Ang kaso nagikan sa usa ka interview sa TV ni Marcoleta ni atong Nobyembre tuig 2025. Diin iyang giangkon nga nakadawat siya og 75 million pesos nga mga donasyon gikan sa iyang mga higala, apan wala kini gideklarar tungod sa hangyo sa mga donor nga magpabiling unknown ang identity.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, gitahod sa Department of Information and Communications Technology kung DICT ang desisyon sa kamara nga i-defer ang gisugyot nga 1949 ko 19.49 billion pesos nga budget para sa 2027 samtang ang mga seryosong isyu nga naglambigit sa meta gipangitaan pa og sulbad. Nagkanayon ang DICT kini nagahiusa kon nakighiusa sa advokasiya sa kamara og mapasalamaton sa mga miyembro nini labot sa hugtanong interpelasyon aron mao'y magtukmod sa departamento aron mas mapaayo pa ang serbisyo publiko og ipadayon ang labing taas nga mga sumbanan sa accountability sama na lamang sa mga gikabalak-an nga mao ang online sexual abuse and exploitation of children kon o SAEC og child sexual abuse and exploitation of materials kon CSAM. Ngingon man ang online illegal gambling, cyberbullying, social media addiction o guban pang mga hulga sa mental health sa mga bata. Ang DICT mingon nga kinimiuyon nga ang mga kumpanya sa teknolohiya kinahanglan nga manubag ug mupatuman sa epektibo nga mga panalipod alang sa luwas nga digital nga palibot. Ang CEO sa Meta nga si Mark Zuckerberg gihangyo kaniadto nga motambong sa Department of Information and Communications Technology kon DICT sa usa ka hearing sa kamara bahin sa kaluwasan sa social media.
3: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
4: BBC, Balita, Abroad.
2: Gihukman nga mabilanggo sulod sa 25 katuig sa International Criminal Court kon ICC si kanhi Kosovo President Hashim Thaçi. Kinihuman mapamatud-an nga guilty sa kasong war crimes. Sa hearing nga gipahigayon nahukman ang 58 anyos nga kanhi leader tungod sa krimen kaniadtong independence war sa Kosovo batok sa Serbia kaniadtong 1990. Sa maong giyera adunay kapin sa 10,000 ka mga katawhan ang namatay. Gipagawas sa maong desisyon human sa tulo katuig nga pagdungog sa mga kaso nga gilangguban sa murder, illegal arrest, torture o cruel treatment. Apil na usab ang pipila ka aligasyon na ato kaniya nga wala na pamatun-an. Si Tachi mao'y co-founder o commander sa Kosovo Liberation Army, ang grupo nga nakig-away alang sa kagawasan o giisip nga bayani sa Kosovo. Giakusahan siya sa pagpatay sa gatusan ka mga katawhan o pagkawala sa mga pipila ka-individual. Apil usab sa nahukman mao ang tulo ka kanhi commander sa KLA. Natukod ang Kosovo Liberation Army kaniadtong 1990 isip militant group sa ethnic Albanians nga kaniadtong probinsya. Matud pa sa Serbia sa naitamong giyera sa ethnic Serb minority. Nahimong unang Prime Minister si Tachi sa Kosovo kaniadtong gideklarar ang independence tuig 2008 ug nahimong pangulo apan mi kanaog sa puesto kaniadtong 2020 aron natubangon ang kaso sa The Hague.
1: Sa dugang detalye sa balitang abroad, gibarugan sa Estados Unidos nga wala makontrol sa Iran ang Strait of Hormuz. Sumala ni US Central Command spokesman Tim Hawkins nga gitabangan sa US military ang mga commercial vessels para makabiyahi ang nasa kapinkod kulang 900 million kabarilis sa krudo sukad pa kaniadtong Mayo. Nahimong hapsay na ang mga biyahe sa mga barko. Epektibo matud pa ang gihimo sa US nga pagbabag sa mga Iranian ports tungod kay ilang gipapahawa ang mga misulay o duol sa lugar. Gipanghimakak usab sa US Central Command ang pasangil sa Iran nga gitarget nila ang mga civilian sa kada operasyon niini.
2: Sa detalye sa balita ni Gosso, posibleng malimitahan ang pag-uswag sa industriya sa ubi sa Pilipinas tungod sa kakulang sa supply gikan sa mga mag-uuma nga nagtanom niini. Sumala sa BMI, misa ka ang pinahanglan sa ubi sa mga merkado sa gawas na nasud apan limitado ang domestic production. Niadtong miaging semana gisuspenso din sa Department of Agriculture ang pag-export sa hilaw nga ube o planting materials aron maprotektahan ang mga materyales nga gamiton sa pagtanom. Bisan pa niini, misaka og 17% ang produksyon sa ube sa unang unom ka bulan sa tuig ngadto sa 5,658 metric tons gikan sa 4,838 metric tons sa samang panahon sa niaging tuig base sa Philippine Statistics Authority. Samtang giaprobara ni Presidente Marcos ang 300 million pesos nga pondo alang sa industriya sa ube ubos sa 2027 National Spending Plan aron suportahan ang pagpalapad niini. Ang balita ni Gosso, giabagan sa AB Gadgets pagadian, available ang mga kadaiyang gadgets sa ilang buhatan. Bisita na sa AB Gadgets, ananay mutang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at mga sa paprenta. Dala lang mo og valid ID o down payment sa dili magdugay, makaselfon na ka. Anausab sila mga nagadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur, lagip na usab sa mga kasigbit nga lugar. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
4: BBC Sports Balita.
1: Gisusi sa Philippine Sports Commission kon PSC ang posibilidad sa pagtukod o mga regional training center sa nagkalainlaing bahin sa nasud aron mas mapalambo ang dula nga tennis o matabangan ng mga batanong atleta. Lakip sa plano ang paghatag o mga pasilidad o gagamitan alang sa mas hapsay o dekalidad nga pagbansay sa mga manunula. Gisugutan kini sa deliberasyon sa House of Representatives alang sa gisugyot nga 2027 budget sa PSC din gipangutana ni Philrica Party List Representative Risley D'Souza ang mga programa alang sa mga kabatan-unan nga gustong musulod sa tennis. Matod sa PSC, makatabang ang mga regional training center aron mas mapaduol sa mga kabatan-unan ang mga pasilidad sa pagbansay o mapalambo ang bagong talento sa tennis sa nagkalain-laing rehiyon. Ang balitang sports, atod kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gustong magpatubil, ato na sa Petron Gasol, sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta.
2: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, sumala sa pagtuon ang pipila ka ready to drink coffee mahimong adunay daghang gidugang asukal bisan dili kini dayon mamatigdan. Ang ganunay nga pagkonsumo sa mga ilimnon nga taas og asukal mahimong makadugang sa risgo sa obesity, diabetes ug uban pang mga sakit. Sa dili pa mopalit o moinom, susihon una ang nutrition facts label aron mahibal-an kung unsa kadaghan ang anaas sa kape. Mas maayong bilion ang unsweetened o kape nga adunay mas gamay nga gidugang asukal aron maligayan ang sobra nga pagkonsumo niini. Ang maong balita giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Shirl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Gino Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Wivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. V. Antolado, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Dr. Heidi Abalia, general dentistry. O Dr. Janine Aliponso, pediatrics. Sila makontak sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
3: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
1: Nasayod Kabag. Alright, mga kabagting kabukala din dito sa Nasayod Kabag Corner and of course, Bagding Ba 28. Nasayod Kabag nga sumad karong adlawa, September 18, 1891, ang ikaduhang nobela ni Dr. Jose Rizal nga El Filibusterismo o Paghari sa Kahakog nga gisulat sa kinatila og usa ka sequel sa Nolimi Tangere, gipublish sa Gant, Belgium. Si Rizal kinsa nagsugod sa pagsulat sa El Filibusterismo niadtong October 1887 sa Calamba, Laguna, ni-revise sa pipila ka mga chapters samtang dito siya sa London og nahuman ang libro niadtong March 29, 1891. Nasayod ka ba nga gisulat ni Dr. Jose Rizal ang El Filibusterismo agig pagpahinungog sa kon pagpahinungod sa tulo ka martir nga pare nga sila si Mariano Gomez, Jose Burgos og si Jacinto Zamora nga nagpadayag sa conviction nga ang pagtratar sinalbahis o gapil ang kamatayon ini sa mga kamot sa mga otoridad sa Espanya dili makatarunganon. Nasayod ka ba nga ang mga laraw kung itandi sa Nolimi Tangere? Di na mga tao gidasig sa pagpangayo o pagtinguha sa pagbag-o o kalingkawasan sa El Filibusterismo, giyawag ni Rizal ang katilingban nga ablihan ang ilang mga mata sa realidad o magrebelde sa gobyerno sa Espanya tungod sa pagdaugdaog o pag-abuso niini. Sa Nolimi Tangere, adunay pangandoy, katahom, romance o kaluoy sa El Filibusterismo, batiyon sa mga magbabasa ang kapaitan pagdumot o walay kaluoy. Wala na'y romance o pangandoy, bisan ang personalidad sa mga karakter, murag nakaagi o dakong kausaban. Sa mga nakaagig subject sa Results Live, diha niya itong college, sweeto na kayo ni. Sweet takes upon, kung wala, now you know. Tinubdan ini mao ang Philippine News Agency Archives. Ang balitang nasayod ka ba, hatid ka na to sa Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
4: Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
2: Girevoke sa Land Transportation Office kon LTO sulod sa 2 ka tuig ang driver's license sa aktor nga si Ninyo Mulaka human sa iyang pagabangga sa tulo ka establishmento ug usa ka motorcycle rider sa Antipolo City niya dumiyaging bulan. Sumala sa investigasyon sa LTO, nawadan og kontrol ang aktor sa iyang sakinan tungod sa grabing kagapoy. Giang kunusab ni Mulak nga nakatulog siya samtang nagmaneho. Magpabilin sa alarm status ang iyang sakinan aron magpatuman ang multa o mapugan ang mga transaksyon nga may kalabutan ni ini.
1: Samtang sa Bigas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa BBC's Entertainment. Good morning ni Tristan Wayat Gulay, Vanex Mocha Abamonga, and also ni Aiza Maghano.
2: And of course, gikan usab sa DSWD, panawagan sa amahan sa batang si Francis Savi Zanoria, 7 years old. Gipanawagan si Oliver Estrada, no? Sumala sa Family Code of the Philippines, si Oliver Estrada mao ang gituohang legal nga amahan sa bata o ganun ay legal nga parental authority sa mga minor de edad. Apan, wala pa nasuta kung asa siya na himutang o ang ulahing address ay bawaan dito sa Tikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur niya ito pang December 2014. So kung isama ng adunay kasayuran sa amahan o ang paryente sa maong bata, palihog lang pakikita sa social worker nga si Ms. Ellen May Malata RSWS Department of Social Welfare Services diha sa Maylusyo, Java Street, Labangon, Cebu City. Pamahimo sab kamong mo-contact sa 0921-849-3654 sa labing daling panahon. O walay mo tunga o sulod sa usa ka bulan ang bata ipaubos na sa proseso sa legal abandonment o siya maisyuhan o certificate as legally available for adoption base sa Republic Act 11642.
1: Good morning, sub sa laing naglantos na Facebook Live karon si Lordina Ason, gikan sa Don Victoriano, Rosmilin Ubang, gikan sa Zamboanga City, Ruel Pasigna-Signa, Arnel Noval, o si Juanito Insipido, diha sa may Navalan. Mga itong naglangkob sa BBC Bagding Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Bagding 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagding 29, Cyril Uniot Lirazan, dagang salamat ng maing buntag, kaninyong tanan. Alas 7, imedia.
3: BBC, Bagding, Balita!
4: Zen Living Testimonies.
5: Taas ang sugar mao nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
6: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
6: Uan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas lagi itong bato.
4: Living Testimonies.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Po, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upuon o Balintawa ka Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
2: Mabuhay Hardware. Let's build together.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, bagi niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
13: dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
14: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labo Oriental.
15: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
14: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
15: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak ka na?
14: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ano
15: pa murag magpangita na ka?
14: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota, 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
15: So karon gimintin na lang nimo?
14: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayo diferensya gyud. Salamat.
13: Dusa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
17: Paragis Bilabila.
16: Paragis Bilabila.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Radyo Magbating.
1: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
3: Pulso sa katawan. Pulso sa katawan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og kalambuan nga rehimo sa mga opisyal sa atong syudad. Iguban usab sa atong probinsya. O kini, pulusuhan sa mga katawan. O karon, aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan.
18: Mga higala, kumusta? May buntag ganiyong tanan. Adlaw karon nga Biyernes, September 18, sa tuig 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawan din hilamang sa nag-unang registration sa rakben sa pagalian. O kininyo mahigala, Elmer Bagits Paganoy.
19: Kinyo sa Rex Robotin, mahigala ang kaguban kaninyos media oras. Nga tulumanon ang programang
3: Pulso sa Katawan.
19: May nyo mga higala, kumusta? Thanks God, it's Friday.
18: Dili
19: holiday.
18: Gahapon raman.
19: Gahapon ra pero ang uban nag-file og sick leave. Nag-file og
18: vacation leave.
19: Kay para may street na.
18: Street na. Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes.
19: Hoybes.
18: Biyernes, Sabado, Domingo.
19: Patkadlaw.
18: Yahay, relax
19: kayo. Kato ra po ng mga kuan ha, regular. Kay katong mga no work, no pay. Marigo may chance gyung no worth no pay ani. Pero pwede man
18: matukag Manila makabalik pa ka.
19: Pero pwede man ka mo avail ana bitang. File ka og sick leave, file ka og kwan. Pero absent na lang gyapon ka kay no worth no pay man.
18: Kanang kay santi ka nakasuri-suri pon.
19: Noon mga igala, kwarta na ra man permanente. Pero ang laag talagsa.
18: Managingos titi ay nga. Kaning mga kalihukan sa ilahang opisina para magiging pagpalambo sa mga negosyante. Muna nga ang uban, magnegosyante na lang. Dili na lang manalbaho.
19: Pero mo lagi na mga higala, ang DTI mo mahas ngan tanan.
18: Mahas ngan lagi tanan. Okay. Ultimo presyo sa bugas, bisag ni saka. DTI mo pitaan, nga agriculture mo na. Umusaka ang presyo sa gasolina, pareha tong miaging Martes, o gitaloan ang mga tao sa miaging pagyod. Nimbaratong 60 centavos pag ka Martes, katong miaging Martes nga, 5 kapin, 5 60, 5 70, bawi man.
19: Ang pangutan nun, DTI gapon. Mungingon na yun nga, unsa may gibuhat sa DTI.
18: Dili man na, ang gasolina gani, Department of Energy. Pangamag nila yung tao nga na ilan, ultimo. Bisa kung sila mo noonan, DTI mo yung pagitan.
19: Mutaas ang LPG. DTI mo yung atoon. Mutaas ang bugas. Pritihan. DTI mo yung nun. Mutaas ang isda. DTI na po.
18: Puro nag DTI na yan. Mutaas ang kurinte. DTI. DTI. ERC na ha. Energy Regulatory Commission.
19: Ay, good news po dahil. Gisigot ang kurinte ha. Good news dahil kay ang VAT sa system loss. Itangtang na sa BIR.
18: Pero memorandum pa to sa BIR sa tanan niya ng mga kanang district nga sa tawag na district supervisor ba na
19: district office
18: nga pan so dili pa na mo implement it so kay kinahanglan pa nga mumando sa ang Energy Regulatory Commission warag DTI na siya ERC mumando sa tanan nga electric cooperative sa tibuok Pilipinas wala na may barinon nga bat so posible
19: tanganan niya
18: sa bulan sa September makabayad pa ta
19: pagka October magwa na
18: posible wala na yun kasi yeah. Na po na sa bulan po na inandam
19: ato nang gisgutan mga ikala kay good news sa DTI okay doon na sila ipagayon nga Zampex no?
18: Kana bitong wala na siya wag trade fair ba pero sa region 9 na
19: region 9
18: kana igod gitaw ni Zampex ka sa Buanga
19: Peninsula Expo mga siya pag-exposure
18: sa mga produkto nimo.
19: Produkto nga gikan sa nagkalain-laing
18: nga mga local.
19: Local sa
18: Tibuok Region
19: 9. Watailangan. Watailangan at ipabati gilayon ang interview mga igala ni DTI Provincial Director Marlon Alabata.
18: Okay, karon na nga ito ang Provincial Director sa DTI, Department of Trade and Industry, Sir Marlon Alabata. May kalungkutan ko sa ilang mga kalihukan. Hindi ka gano na sila ay kalihukan karong umabot nga October 7 hangtod sa 11. Kanang itawag ko sa PEX. So, sir, sa pagsugod, sir, kung sa may expect sa mga tao o kung sa mga ni sa PEX 2026?
17: Okay, mayong bundag sa tantanan. Actually, ang Zampex short na siya sa Zamboanga Peninsula Exposition, no? Kaniman jud ang atong gipangita or gihulat every year nga isa ka the major regional trade fair and syempre investment promotion pod na gi-organize sa Department of Trade and Industry Region 9. So, this year we are hoping na balik-balik po tanay ika-12 na ni siya. To bring DTI assisted no kaning tanang mga MSMEs nga gitabangan sa lahi-lahing program sa DTI ang ato ang mga exhibitors ani. And syempre atong mga local government units pod and other government agencies and other stakeholders.
18: So kaya lang magyun sir nga ato nga tabangan sa DTI nga mga negosyante nga parang imunta nga kami ng bago pang ning subod. Required
17: ba sila mo-appeal, ani? Kana dyan atong gi-priority unta, no? I know na daghan pa kayo tang mga ganahan mo appeal ani ng Zampex, pero as much as possible, alang hangyo mi, no? Alang na ay mga produkto, dual sa mga DTI para atong makita, no? Para unsay atong i-display, actually is within the standards, no? Actually, ka ng mga food nga exhibitors nato, tanan na sila na ay FDA and kanang LTO, no, license to operate by the Department of Science and Technology.
18: So, nasayon to sir, no, nga sa labiling, ani, itabangan na yun ninyo.
17: Yes.
18: Sa ito pa, pag-abot ito sa inuntang at trade fair na din, makakumpit na yun sila dito. Muna yung inaingon nga, mag-expand, i-expose nito.
17: Yes, oo. Evolve, expand, and excel, no. Kanidyo na nga ito ang kwan, no, kay sa tinuod ra jud no ang una makita sa tao sa products no is the label no so kanang ato ang sige tagpaghimog product development Mag-invite tag mga designers, no? Even from Manila. And every year, we are conducting that para ato ang makita po ang mga trends in the market. Not only in the Philippines, but even in the international market as well.
20: Sir, pwede ba rin mo ma-istorya, sir, sa may mga assistance ninyong ihatag kaninga mga MSMEs?
17: So, dagan kayo itong mga assistances, no? Siyempre, nga to ang gisugdan na ni is the negosyo centers, no? So, first and foremost, nga to ang mga MSMEs nga na-appeal sa Sampex, tana na sila registered businesses, no? Walay fly-by-night and katong formally registered. And sa ato ang one-town, one product or next generation, auto of next gen, kato na sila ato na silang i-improve, no? Ang mga products through product development, packaging and labeling, and market development, no? Labi na, lay mga other programs, especially katong kapatid mentor me, atong tudloan ng atong mga exhibitors, no? On how to really expand their business, how to properly kanang mag-market, how to prepare business resiliency plans, no? Kay siyempre, di man dyan na makasiguro, no? Kanang ulan-ulan, kanang magkuan, kanang na-pandemic, how we are going to survive in these times, no? And also, especially for other, ano, kanang mga, may dako na dyan nga mga companies, no? So like, kanang may FAMCO, we are also assisting them in the getting certifications, no?
20: Saan na certification, sir?
17: Especially sa halal, no? Labi na karon, no? For the information of everyone, ang ato ang MIFAMCO is now in Sabah, Malaysia. I just attended the Sabah International Expo. We gave them, nangatagtag assistance for their halal certification last year. Muna, naka-appeal sila karon. And not only for that, no? We are also enrolling them sa ato ang another round of halal certification kaning which will already be acceptable internationally, no? So kanay di na inay pod, and we are also actually certifying other products, no? So isa-isa ra pod para ato ang ma-top pod ang atong other markets, especially in the Middle East nga medyo dako-dako pod ang Filipino population.
20: So advantageous yun din, no, for ma-appeal kani kay sa imong ingon laron maka-gain kang experience sabi na ng mga bagpo. Kanya yes. Sa tumalag po na kay mas madungagan man ilahang ilahang mga experience nila pinag labi na yung iingon mo nga natabangan ni mo ang ipamko. Kanya punta naan biya rin mo, no? Daghan na mga regional directors sa Sampuanga del Sur, yeah, sa Norte, kung sa panikuban sa Region 9. So, santaya gid mo panikamot dito.
17: Pare-parehas yun. Kay actually, pila kabuok ba ni sila karon sa SIE? Murad mga unom nga exhibitor. So, this is all over Sambuanga Peninsula. Nakapil dito. So, purag, unsay akong game mo dire sa Sambuanga del Sur, that is the same programs that are being implemented all throughout the Sambuanga Peninsula. Para itong kan is really inclusive, no? So, mo lambo, not only ang del Sur, not only del Norte, but the whole Sambuanga Peninsula as well.
20: So, usan na sa mga benefits nila.
17: Yes,
20: how
17: yes.
20: How about sa concert? Kanya yung local government units kay usugutan sa dili, dili rin ni trabaho sa DTI, dili rin ni trabaho sa Department of Agriculture kay kanya yung produktuhan, ikan nyo sa agriculture.
17: Kanya dyan.
20: So, kung sa may anggihimo po natabang sa Department of, kanya sa DILG, labi na sa mga local government units,
17: kani man jud, no, dili man ni mo must be mo success, no, mahimog successful walay tabang ang ato ang local government units. For Sampex itself, no, not only are we providing them a pavilion where they can showcase, no, the culture, the say mga tourist spots, and then to really promote the region or the province, but siyempre nga to ang kwan yun, no, we are also asking them for financial support, no. So for Sampex itself, sila yung mga hatag o bagi para mapadala at ilang products, ang products sa ato mga MSMEs, some logistical support really to assist our MSMEs for a successful presentation during SAMPEX.
20: So, apin na nasakyanan.
17: Oo.
20: Pag ato lang ni Musumbaga City, layo ba ito?
17: Yes. Kanya so,
20: magdalapag ang pulog to, may support sa local government units.
17: Mawajod. And then, isa kaadlaw po dito, we dedicate them for presentation. Na sila'y magkuhan sila, magpakita sila ng mga sayaw, and to promote, no? Sambuanga del Sur talents as well. No, mga singers atong i-promote yun ang culture and heritage of Sambuanga del Sur.
20: Kaya sa gingon man na nga, it's a city magsubot. So, kanibang sa manahuna, doon na ba'y appeal ang kanang inunta nga doon na yung mga information dito, ibutang talang na ay mga lectures dito, o di ba, kanang parang ganda rin ba nga, ata ng mga bagong, o di ang ato humuon, additional information nila, ano na ba?
17: Actually, there are, wala lang ko kakuan sa program, no, na atay mga daily programs, daily activities, no, including product demo.
20: So, advice ako yun nga, sa sugod na, na sila dito.
17: Yes, of course, of course. Because we will be posting, wala pa naman na post po lang itong the full schedule. But we, aside from just the exhibition, aside from just the product showcase, na tayo daily activities, no? We have invited speakers para po lang ito ang mga MSMEs, not only for those in SAMPEX, but also for those katong mga bag-o pod, no? Na makakuha pod mga some lectures o ilaha pod magamit sa ilahang mga own businesses.
20: So, pagsugod pa lang dahil, display na sila?
17: Oh, from October 7 to 11, display na dyan na sila. Hopefully na, hopefully magdala sila, kwan, ample products. Kaya na time nga, kwan, parang first 2 days pa lang, na sold out naman, na mangita ang tao, katong mga maka, through word of mouth, uy, nakapalit ko aning kwan. Asa naman eh, nahurot naman. So hopefully, we will be able to satisfy all the customers that will be visiting the SAMPEX 2026.
20: Tinood ba na sila, kaya one time, ano, nakakuyog, minugay-dugay na to. So pag-abot na mo dito, hurot-hurot na ang baligya. Gani, anayas taga-Sambuanga del Sur, nag-display yan dito. Nanawag pa siya, tapos pag-adian, ngayon mag-additional ng produkto.
17: Maujod na, kanajod kay ang actually SAMPEX is being held during the Hermosa Festival. So as you well know, daghan jud na manguli or daghan na bisita. Before kay October 12 man lang ilang Hermosa day. So 7 to 11 murag daghan jud nang mamisita din na. So gitiming pud nato na kanang schedule nato for SAMPEX.
20: So nindot ni siya kay musabi may tabuan ni sir panlitan. Ang taga-Sambuanga del Sur mo ato dito, dami registration.
17: Actually, SAMPEX is free, no?
20: Free.
17: Libre rajud na ang ato, including actually we subsidize including the stay of the exhibitors, no? Pero 1 or 2 lang sa ipod dili po takaya, no? Depende po sa atong budget, but we really subsidize, no? I think this is the most the bulk of where our budget.
20: So dili lang usong tong tabang sa local government units.
17: Yes, o, yes.
20: Pagdala dito sa produkto, hindi naman kayo pagdala ra. Pag-stay pa nimo dito.
17: Yes, so, hopefully siguro, ang umuang kwanyod na, ang umuang tumong hopefully is ma-appeal siya part sa budget sa ato ang mga local government units para every year dili na ta magkwan. Kabalo na ta kay na sila set aside ng budget para at least kay kapoy man dyan, kung isa rapod magbantay, di ba? Dili ka kagawas, kay kung wala ka, basig modern access. At least siguro sila maka-sponsor sa additional katabang para na himupuli-puli sa ito ang mga exhibitors.
20: Himupuli-puli, isa mo relax, di ba? Balik ko, di ba? So, kinali yung daya nagsuporta sa local government unit?
17: Really, that's kind of our partners.
20: Sa Sambuanga del Sur, sir, sa tanaw ni mo, pila ka municipality ang doon na mo appeal ani? Estimated lang ba ka ng mga...
17: So around mga 10 municipalities because we have been scoring all over mga products nila, no? From Nay, from Dumingag, from Molabe, and other municipalities, not only from Pagadian, but...
20: Pero katong nag-appeal sa una last year, pwede ba mo appeal niya po nun?
17: Actually, ganaan mi nga na, no? Although, ang ato ang mga jod, really, ang mo ang tumong is, mo graduate po sila. At the end of the day, dili lang ang ilang sales from the Sampex ang ato ang ma-appreciate, but na ay mga repeat orders, no? Manguli sila, na sila gibit-bit nga mga booked orders, no? Para, di, bueno, para makahatag po tag-chance for the others nga mga bago, na sila po datong ma- ma-display dito sa atong Sampex.
20: Sa imong assessment, sir, kay orang dugay-dugay naman din ang pananota ng activity.
17: Yeah.
20: Sa whole Sambuaga na, sir, katong mga naka-appeal na, kumusta man ang ilang negosyo?
17: Actually, they are doing good, no? Naanay yung mga uban, nakasulod na, naanay sila yung mga marketing agreements with major department stores, with KCC, na tighimo po big trade fair sa SM previously, and then makasulod po sila SM, and sometimes no kanang maka-appeal maka magdalamig sa national trade fairs na po sila yung mga book orders po nga gikan dito. So this is really a very good way of introducing our products to a bigger market.
20: So, gita na ning regional level man nino?
17: Yes, sa so, regional.
20: Next sa ana, sir, nga medyo dako na ko, na ba inunta nga Mindanao level?
17: Kay murag, mga criteria man nina to, no? Siyempre, kung ganahan ta magpa padako nila, so, sugod sa sila, how we will assess how they will do in the regional market. Then bagura no, may bago lang nangagi padulong og Davao karon.
20: Davao.
17: Mag-display pod sila dito. And then for some who are really excelling no, ipadala na tog national. And as mentioned ganina, na pod tay ipadala sa international market.
20: Pero katingin ka sulog na ingnon ta nga wa ba gid malas. Ingnon ta mga nahugno ilang negosyo.
17: Nga naman jud no, with business really, no? It's a gamble. Pero ang atuan yun is to minimize that by helping them, no? Not only in all the aspects of the business, no? Dili man na kanalang kwa, no? Kay naay problema yun sa organization. Gwapo kayo ang product, pero tungod kayo nagubot-gubot ang kwan. So we will try to assess the whole business, not only...
20: So, hindi na mamusulod?
17: Oo, appeal mo na sa business consultancy na to. We are really assisting in all the aspects of the business.
20: So, pag-abot na diha, na may mga problema sa inyo mo doon, tabagan ninyo walay bayad?
17: Of course, of course. So, sa makaya na mo, no? Including holding of, no? Labi na ka ng mga organizational problems, no? Magkatagpik mga seminar nila, no? So, sa mga board, sa mga kan, para ilahapod makita na ang ato ang help is not merely based sa ato ang mga products, but the entire business environment.
20: So, kung sa mga sir, karang, pag na ay problema, mutabang ba ang lain ng mga agency? Mutabang maglain agency, ha? Kanigod kay pag problema,
17: oo, ay nga na, oo.
20: How about ang ubang agency? Mutabang ba sila?
17: Actually, we are very open to that, no? Nawala naman itong atong unang ija-ija, no? Kanang competing against each other, no? But we are really on collaborating and complementing each other, no? We are acknowledging that sometimes diligyot sa amuha ang kwan, dili kami ang makatabang kay like sa parang FDA, so it's with the other agencies, like kwan, kung diligent siya sa raw materials ang kulang, no? So we work closely with the agencies, with DA, with Filmec, actually kung nangailangan sila mga equipment. So kami ang murag kami ang nawong sa business to mudool sa mga other agencies.
20: Tulay, yes. So at least nga nalipay tanong nga kanimo yung napasabot pud ba kay basin sa ato na minaw karon na sila problema.
17: Mudo no, jud.
20: Dili na sila maula mudool.
17: Yes.
20: Mao man ninyo hang mandit, no?
17: Oh, basta to MSME development. Dool mo sa amo ah, no. Sa abot ng makakaya, we will be really helping and assisting you in every way we can.
20: Kinahanglan training appeal to mga
17: yes.
20: Directors, appeal.
17: Apilo na to sila.
20: So, this nga naay mo tabang kay sa unang mga panahon, isulay ning mo tukod sa mga ning negosyo nya. ibang pagkabalakan kay ang local government units na naman utabang man.
0: No, Jod, oh.
20: So at least nga doon ay kapadulungan ang mga negosyante aron nga purpose ani nga mula.
0: Ang guwapo man Jod is complementing no kay manghatag ning isa. Ang unsa ihatag sa uban dili parehas. Katong pangdugang or para pag palambo Jod to complete the assistance itself.
20: Kasi sir, wala na na ma-appel siguro sa ato ang topic no, pero ato isugutan nga may baka nang dugay nung rin itong may isugutan nga one town, one product.
0: Yes,
20: so naroon na-appel ba na sa Sampics?
0: Actually, it is dynamic, no? Depende, no? Kaya katong una, pagadian, katong one town, one product is seaweeds, no? Pero murag nawala siya. But we are working closely with the LGU. Okay, pwede man na. Dili man na siya set in stone. Dili man na siya permanent na kanira dito ang inyo ang product. But whatever is emerging, and then makatabang tayo, and then na-adjud siya industry nga mahimo, no? Na ay mga products mugikan, then we can change the unsay otop sa ato ang mga munisipyo.
20: So kay ano dunggan mo na to ang DTI bisan pa manggani sa mga local government units nga dili sila negosyo ng tabang mo